0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. to Pigrolac. Pinaka matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Gay.
2: K5 News FM.
3: This is Lawas. Yung tigod, ilan naton ka mo, trakasuhon ka mo, kagiban pa.
4: Si Punon ka.
3: Oh, no? Tila, higit ako naka, ha? Lorin Explorer, naka Mighty C ka.
4: Yes.
3: No? And Mighty C, alkaline vitamin C, very effective on empty stomach, imnon ko naga. Why gasulab ang sulok-sulok?
4: Yes. And it is best taken in an empty stomach.
3: Correct, because ma-absorb da yun sa lawas mo.
4: Kagati ko naka, kung bastante ka sa vitamin C, mga kipa, bisig ko na ito, na sa aton. Nami, pati mata mo.
3: Mm.
4: Pati mata mo makakuha siya.
3: Vitamin C pat.
4: Vitamin C. Oh. Masipat ka.
3: Vitamin C.
4: May mighty sipat ang mata mo.
3: Correct.
4: Kita mo.
3: Sa mighty sipat ta, nami ginigipiktos lawas mo.
4: Yes.
3: Bakod ang resistensya sa lawas mo. Muna permitan ka na balbal tagwa na yun. Matik mo lamo niyang kampiyon. Muna ga-innovate. Now this time around mga ka-K5, tigabahin dala na sa inyo sang eye care gold, eye care gold, patuloy mata mo kung may macro kataraka.
4: Yes.
3: Eye care gold ang ato naman sa inyong photo trivia.
2: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
1: What's up, mga K-5? Next photo trivia. Ato sa kaloon ang mga butang. Kapasipin mga dugang sa atin sa alam.
5: Mga ka-K-5, kay balubala ka mo nga sad tong World War II, mayara sapat nga gintrain ng mga Americans agad nga magdagdag bomba sa baluarte sa ngilang kontra?
6: Sad tong World War II, may ginlansar nga top secret plan ang United States military nga gintawag Project X-Ray. Kunsariin, gintudloan nila ang mga kabog o combats kung paano magdagdag sang bomba. Gin-weaponize nila ang Mexican free-tailed bots para gubon ang baluarte sin kontra. Ang naka-ideya sini, amo ang Pennsylvania dental surgeon kag-inventor nga si Dr. Little S. Adams. Kunsariin, nahibaluan niya na makayas ang kabog na magbitbit sa mga heavy payloads kag natural sa diri ang mangita sa mga dulom kag-ikit ng mga lugar. Sa itong mga tinion, ang target sa US military amo ang major industrial cities sa Japan. Kunsariin, sa itong unang mga dekada, ang Japanese buildings ang nahimo palang gamit ng wood, bamboo kag paper nga amo ang mahapos lang itipon sa kalayo. Linibong ang mga kabog ang ginadakop pag ginabutang sa deep cold sleep o kon hibernation gamit ang refrigerator. Gamit ang mga surgical clip, nagabutang sa gamay ng mga indentiary canisters na may time-fused ang mga technicians sa dughan sa mga kabog. 1,040 ka mga kabog na nag-hibernate ang plano nga idagdag sa baluarte sa kontra gamit ang eroplano. Apang, sa itong 1943, aksidente nga nakapalagyo ang mga armado nga kabog, rason nga naglupad ang mga ini sa mismo nga military base sa US Army, kaginsunog ang bilog nga military base sini.
1: Ine, si KK5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
3: Thank you! Kaki-5 yari, kabunin ginambal nila, no? Nagbalik man sila at the end of
4: sometimes
3: the day.
4: Sometimes policeness will go back to your body.
3: Gani man, no?
4: Pero kadamo sa mga sapat, K-5 dyan, yung ginagamit during war, no? During the Byzantine era, may ara ginagamit singuna, especially sa Europe singuna, sa mga Romans. Kuring to yas real dyan, ginhigtan sa mga Roman soldiers singuna, pagsunod nila sa Afrika, di ko din mabalay sa tao to yan, mga touch bla yan, ng mga kugon-kugon. Kabudlay na kung pangitaon ng kontra nila. Ang nahimo na mag-abot sila sa isa ka-community nga damo ng mga Africans. Pagwaon lang nila kuring, ang kuring sa likod, sa iaikog, may ara nga kwan, may
3: ginilogin
4: ara nga.
3: May sulo?
4: May sulo.
3: Dagin ilogin nila si Samson, ha?
4: Oo. Tiko magdagan-dagan ang kuring, iwol-iwol, iabuli, gakaigo sa mga balay, gakasunog ang bilog ng balay. Kuring din siya muna ginagamit nila. Sinto sa Afrika mo na mga Roman soldiers yung naging gamit nila. Tining bats nang gamit kin man sa Second World War and it was extensively used during the invasion of the Central Europe.
3: Okay. Ti, galing at the end of the day, ang ila pulistis nagbalik sa ila, no? Ang ilang bensyon bumalik sa ila. E nga, nakagwa ang mga armado ng mga kabog.
4: Kabog.
3: Ang ila kampo mismo mo ang ginsunog.
4: Kailangan siya nga lang yung armado ng kabog.
3: Amo mismo ang nagsunog.
4: Armado ng kabog, amo ang nagsunog. Grabe.
3: Armed kabog.
4: Sana all ba?
3: Ayoy. Naka-standby na si Kate Fabred Salgado kay Aras Subong sa La Castellana. Mm. Grabe yung first class gito nga reporter ng upod niya. Mm. Amigo to po na. Si Bal. I-check na si Kate Fabred Salgado sa line number one. Check na rin update to sa La Castellana kay ang manug future mayor ni Tani sa La Castellana kay Kate Fabred mo.
4: Oh, ang
3: kay Kanami, isang track record niya sini.
4: Si Elben.
3: Kay, I don't know. Morning,
4: I think it's a different man.
3: Ay, different
4: ang
3: man.
4: Ang una to yung konsyalto.
3: Konsyalto, no?
4: Ang yung nag, sa illegal recruitment.
3: Sa police to yung iya? Kada mo sa pwede yung i-recruit, police gid yung iya?
4: Ini naman iya, former right-hand gid ni Mayor
3: Licor.
4: Tapos, nag-away sila sa 2019.
3: In black propaganda is Mayor.
4: Gimbiraya si Mayor, nga pati ang pagpaligon Mayor Maylay, doon yung napilabdan niya.
3: Ha? Kali ka. I-check ko bisa lang number one ang pinakalite. Subong kayo naka-standby si Kipem Red. Red, good morning.
7: Good morning, Kipem Red. John, Kipem Red, kayo siya atin sinima katang palamati sa programa ng Foro de los Pueblos. Kikin na mga aga, lapit kiri. Alas 8 ng aga, nag-abot na kiri. Ining si Elvin de los Pueblos. Kipem Red, Kipem Red, kining residente sa Gabanwa sa La Castellana nga tinanakop dito sa gitatagayon nga operasyon sa kapulisya naton angot iris sa paglapas sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 to account sa Rike at Kipem El sa Kipem Erike. So, ini siya, agi pa sa kaan sa kaso sa tuwing 2024 na dagdag iring warrant of arrest sa tuwing 2025 apang hindi siya makitane. Kag sa informasyon nga nakuha sa kapulisan dito sa galing nag-star sa may Las Piñas na ibaluan ini kay Manti nagapangayo as alleged nagapangayo sa GCA sa palay na mga de Andres sa Castellana kag may mga Facebook live siya dito na naituan nga dito sa G-Star kag na nakop siya sinigid labang alunas Agosto 4, 2025 nag-attempt kita nga pamakuton Kipem Eljan, Kipem Eric, kining si Elvin kung nilibala siya may ara sa kalain sa kapot sa kay Vice Mayor Romayla di kong magilimutan nga tiya Anay Alcalde sa La Castellana sa pati kay Kipem Eljan, Kipem Eric sa may interview naton si Vice Mayor Romayla di kong magilimutan hindi siya interesado sa pagka-restar sa kay Elvin de la Fuente apang siya interesado kung sino nga mga persona ang nag-suporta sini sa kay Elvin de la Fuente, kay Kipem Eljan, kay Kipem Eric. Diba tino, halos isa katuig, inang pagpangubaya sa administrasyon sa ni Cormac Ilimutan, kagati, naging trabahante, mananay sa municipio, Kipem Eljan, kay Kipem Eric. Pero galing kay Manti, apisara sina ko nung pagbulig siya, may nag-sugo, muna sa lunch, may nag-sugo, or mati may nag-advise siya nga mag-gamit bisang iya sini nga mga account sa Facebook para gumbon ining si Mayor Romayla ni Cor Magalibot.
3: Kuna mo nang imo yang intention do di ginami ano. Nablang for example, sure. Lead up the night mo ka mo nagsunggod ka lang it's because ano man naglay na isla buot.
4: Isla buot. Lay na lang sa buot.
3: Kidapat ani bisan sa old time sake bla. Lead up the night kamo tapos at the end of the day amo gapon.
4: Kagang issue tani bala nang issue hanay lang.
3: Why personal? Ay.
4: Kung personalon mo, amo na ni, ini natabo siya, silbi naman ni eleksyon sa mga troll subong. Ini gani tao na niya eh. Pero silbi eleksyon na ni Kipem Red, Kipem Eljan sa mga troll. Nga, kamo kapag gusto, kamo birada sa Facebook, kag kung madakpan gani, mawangal man lang.
3: Correct.
4: Ang media, iya kung magbirada kami sa media, may mga limitasyon, pero kung magbirada ka tudo na sa Facebook, kapag gusto ka na mga, may, abin yung mga drawing-drawing na pagwa dyan, hindi ka muna makuha, that's libelous. So kung lagson, ikaw mo, igo ka muna, So hindi magamuna, no? Para hindi ka mo magpareho ni siya, oh. Tiyaro ka ginlagay.
3: Leksyon ni, leksyon ni. Tiyaro ba tabo, sa diyan yung kaso, yan yung kagipive anti-cyber...
4: Cybercrime.
3: Libel?
4: Pian sa bull galing ni.
7: Cybercrime, the Prevention Act of 2012.
4: Pian sa bull ni siya,
3: eh. Iba ka piansa. Sa di na dasa kagipive redman, ining naka-green?
4: Naka-brown, naka-brown.
3: Ito may tabo ng guya?
4: Oo, may tabo ng guya.
7: Oo, may tabo ng guya. Kaya tinumial dyan, kaya tinibutangan din siya sa support. Pero this time, nakaupod na ito na exclusive si Police Lieutenant Colonel Romulo Hipe. Police Major TVL dyan, Romulo Hipilango, agad maghatag din siya aton sa...
3: Ara na nasubong si Sir Hipilango?
7: Yes, si Sir Hipilango.
3: Ikaw na nakabalo, mamati. Kami ah, go ahead.
7: Okay, so, Sir Ming Agra, nakaupod na si Sir El Jarag, kag si Sir Eric.
8: Sir, good morning, Major Pilanggo ni sir.
3: Oh, Major, paano siya na track down kada dakpan dito sa Manila?
8: Sir, bali may ara kita dedicated nga tracker teams sa mga nakalain-lain nga mga warrants. Hindi naman siya sa mga maski mga backlog naman nga mga warrants, may dedicated kita nga tracker teams with coordination sa anti-cybercrime unit man. Inallocate siya sa may Las Piñas City and then nag-coordinate kami dito sa Las Piñas Police Station man.
3: Okay. So, doon siya kalawig dito ka nagpanago, Major ni Palanggo, sir?
8: Ito nga kung hindi ko magsala, sir, mga more or less 1 to 2 years siguro.
3: Lawig mo, no?
8: Ever since before election, tang 2025, na wala na si Sagatin, sir.
3: Oh, di nag-ugat ining kaso niya nga cyber crime?
8: Bali, as of now, sir, ang iyang naunang kaso, 14 count sa cyber libel sa kay Mayor May pa lang na siya. Mm. Bali may other persons pa gate nga nag-file siya sa cases, ginaulatan naman ng kopya sa warrant.
3: Okay, when you talk about cyber libel, is it pwede ka makapiansa, bailable or not?
8: Sir, bali ang every count sa cyber libel upon sa verification sa iyang warrant, nag-amount ang iyang piyansa, 10,000 sa kada kaso.
3: 140 ang iguan sa iya pool, 14 account.
4: Mm.
8: Initial pa lang na sir, bali may sa record naman daw 18 to ang total bala mo.
3: Mga 180 ang kinangla niya. So, matabo, sinidra siya sa custody na sa La Castellana PNP Jail, Ibutang.
8: Sa subong sir, dali sa Danay sa station, kay booking pa naman kagi document.
3: Then after that, i-remit siya anong BGMP dito pa niya sa District Jail, di sa Bago?
8: Ang tanawin mo na natin, sir, kung anong mga sunod nilang steps kay since available pa nang iyong kaso.
3: Ay, sige. So, basi makapiansa man siya, no?
4: Makapiansa siya. 18 ka kaso, 180.
3: Oh, 180.
4: Ang lain siya, eh, kaya ang balita ko dito, may iban pa nga kaso nga daw, iniman nga mga inadlaw, daw magwa man ang mga sentensya to ng piansaan pagin dako ni nga kwarta kinang land, but anyway these are all piansable cases.
3: Piansable
4: cases.
3: Okay, so congratulations for a job well done. Siya ni ginakabig number 1 sa lista ninyo dito sa La Castellana.
8: Ay, hindi man sir, bali sa municipal level number 3 na siya, although nga cybercrime ni siya nagsulod din siya sa most wanted nga category since padamo ang count ng recidivist na siya.
3: Oh, okay. Number 3 lang siya galing nga wanted person sa Banuaca, La Castellana. No?
8: Oo, sir.
3: Ibunga. Doon kalawig ang inyo sa nga tracking siya kag na come up ining successful nga pag-aresto sa iya?
8: More than a year man, sir.
3: Ay, galing ka. Good life, grabe. May luwas abis siya na Spinyas. May iban pa siya kalugar kag intiniran. Kaya naglumpat-lumpat ni siya.
8: Bali, latest siya lang na yung address ang Las Piñas before sinada mo na niya siya lugar nga ginasailo-sailuan naman, sir.
3: Mm-hmm. Yeah, obos gani iya nga buinas.
4: Mm, obos ya.
3: And dakpan ti congratulations for a job well done sa ato nga PNP, mayugid, no? Kwa na lang namo ni Kipay Beric, kumo ini blang tiempo Agosto. Sila nila kuno tiempo smertos ni sa aton sa Negros kapigadoon. Ano nga preparasyon ginihimo ta ni sir para at least mapadubo ta mga krimen involving properties, no?
4: Crime against properties.
3: Ano index crime panawag ta na?
4: Crime,
3: anong mga tikang imuon ta para malikawan ta nila like kinawatay panakasaka sa mga balay bla, Sir Hipilango?
8: Sir, ang mga iba na namang steps, may marabang kami mga information dissemination through sa amon nga PCR activities. Meron kami mga pulong-pulong pangatag sa flyers para maka hatag information sa mga katawan naton. Then ang especially ang aton nga programa sa aton regional director ang Safe in IR dial 911. May ara kita mga tarpaulin sa mga public areas, makita ina sa aton nga mga bus terminals and gas stations para ma-preempt ang mga criminal activities, gina-endorse na mo ng dial 911.
3: I see. No? Okay, very good. Dasig din yung response sa dial 111 in case of emergency. Makasabat nila yun, Sir Pilanggo? Mga pila ka segundos ka masabat ni?
8: Ay, hindi man siguro segundos, sir. Pero may dedicated na yung duty, pero 24/7. Tapos ang pinaka naming features ang 911 is maski wala ka load, pwede ka katawan.
3: Correct. Amo lang nami, no? 911. Basta, kinakatistig ko na last time na may vehicular accident nang nawag ko, ka video dugay ba sinatabuan lang to no but tell you damo manggambal ka dami isang 911 no nami kay bisan wala ka load dial ka lang 911 sa imong cellphone direkta makatawag ka nami very nice program sa PNP ni Sir Pilanggo thank you so much sa imong tiempo gidatag sa amon sa more information salamat kay sir kag congratulations ha from captain to major na
4: major na
3: grabe dasig ha salamat kay sir thank you very much
7: yes, sir. Okay, sumayad to. Again, may aldean ang atong sinigay hepe.
3: Ipos-ipos lang si Sir May Pilanggo, Major na.
7: Oo, Police Major, Romulo yung Pilanggo, deputy kitang may aldean. Muna niya ang masaling natin. Ngayon, hands-on.
3: Kiyatong may nami, nga tihog sa gigantuan sa PCR celebration. Grabe, mag-voiceover si Sir Pilanggo mo.
4: Ah, mayong maganda?
3: Mayong mag-voiceover sa program.
4: Okay.
3: Naulat ko ganito, bintra siya tani sa Code Blue. Nga, ano ganito? Code Blue Runway.
4: Okay. Lumayo, ha? May mga talent, ha?
3: Ang Code Blue Runway, passion show na isang tanang uniforme isang police sa Class A, Class B. PE uniform nila, iya ka SWAT, iya sa bomb disposal unit. Kinapakita.
4: Okay.
3: Dara mo makita lain-laing uniforme. Ang kanapusan to, Code Red. Si Red, ang kanapusan yung nagkuhan mo, iya ka Midjaya.
4: Tikon Code Red na ang iya na nga title sa stage?
3: Code Red, ha? BS?
4: Hindi. Postpone.
3: Postpone. Ara naman, Red.
4: Red. Red. Red. Postpone ang iyan.
3: Lalo niya si Sir Mo, Eric. Postpone ang iyan.
7: Red naman, ang sa ino ba? Ang ano? Ginatag-ahit.
3: Advice ko ba? Bayin. Sige na, kay Mamre. Thank you so much. Gid. Ay, Chimpo, karo balik ka galamon. Nakaroon update sa India National. Kay balik ka galamon si Wilson. Ano yun? Yung balik kami si Mo.
7: Yes, sa magbalik na ito, masturya pa na ito, nagkaroon si Vice Mayor, rumay lang, hindi ko rumay nilimutan, aray lagi na rin sa ato, Drige area.
4: Ay, nagabot na siya?
7: Oo, aray din actually, kay Kino Miel, Johnny, kay Merrick.
3: Okay.
7: Para pa mag-inestorya pa sa cellphone, kag, siguro, basi, maka...
3: I-record mo siya, kung malangalan, tapos si play ta ka rin makabalik na si Imo, ah.
7: Ari, actually, ari na, tumag-inestorya, pag-in siya ka Kino Miel, Johnny, kay Merrick,
3: sige. Sige.
7: Muna ato si Liga Report, ika dari sa may banwa sa Lakastiliana, ginulog sa ato sa Power Trio, ang aton si Liga DTX 500 Mighty Seek, ang D3 Bio, ang aton man si Liga DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Coralde, okay lang galing, kaya KFML dyan, okay lang sa imo? KFML dyan,
3: okay.
4: Go ahead.
7: Mayor, may aga si Mo, si Sir Eljan, si Sir Eric.
9: Hello, good morning.
3: Mm-hmm.
4: Bye, si Mayong Aga.
9: Good kita, morning.
4: K5 Eric niya, kag si K5 Eljan.
3: Good morning, Mayor.
9: Hello, Eric, tinirepe.
4: Yes, Mayor. Bye, ako niya. Tinan kita na yung nakamuni best friend mo.
9: Ako lang gid ha, sakon lang gid ang potential gid. Even though amo na nang ginobray sakon. Kita og di sitwasyon nga kaluluo gid siya.
4: Ahay.
9: Gin use lang gid siya diyon tapos nang maski magambal pa sila na amo na ako ni sa mga rason nga nagfile kuya kaso. Hindi tungod nga pa lang sa kaugot ug ano, gusto ko sila nga i-prove because I know there are people behind him. Kaysa kadugay nga nagwala di siya. Kag ang ginawakal sa mga tao nga nagapong sa Facebook, same sa ginawakal niya, same pala Japon, ang ako lang gidit sa ako, ginabalang ko sa gani, kaya nang kitanay kami kagina. Na siling po, kabay pa makonsensya, okay lang kuya tani, pero damo-damo ang mga tao nga gipang bastos, eh. Na doon nag-enjoy ang kadaman, which is, ilang tao mo do damo, eh, pero two time malang na. Ang hapon lang gigitan niya nga pinultulan niya, tapos talungon niya kabuhi niya. Nagbalikan niya kung paano ko siya ging baton. Kaya wala ni kuya kabalo kung ano siya lako si Yaya.
4: Oo. Mayor, ta, kabalo, ang taga La Castellana, nga tao mo gini si una si Elvin de la Fuente, no? Taga drag na sa Aton Las Banwa. Now, what if mayor kung magambal siya, mayor may, sorry lang mayor may, lablab, tagid ka mga yun, sabi sorry mayor.
9: Ang pasensya, okay lang na iya. Oo. Pero ang iya, din wakal. Iya, to ano, to support yung evidence. Kaya hindi man to namin, credibilidad, guto iya, kagbigdidad, naging buba, iya.
4: Correct, correct. Tiyan
9: so,
4: mungkin.
9: Ako yung gambal ko nga na siya, hindi man ko yung perfect. Like, for example, yung birayang ako niya.
4: Personal, ah?
9: Personal. Si tatay, si nanay nga patay na. Ito na, iya naman na yung...
4: Amo nang malain, amo nang malain.
9: Plus, ang mga wrong information niya ginafeed siya, tapos siya ang ginafeedan lang siya, hindi man na niya maintindihan. Nang kay si, mamuna, iya, ang Arab lang subang salantin. Pabali sila nga, muning nantil, muning amutun, so ni, pwede ako ng isyo. Pero sa mga proyekto nga ginlunan ang loan namon, sa totoo lang ang loan lang sa tukay kripto, which is hindi niya si Elvin Kenchindi. Tapos ang mga konsiyal nga nag-feed siya kagatag sa papel, huwag mo na gin-explain siya kung ano na. Like for example, ang loan ka ba, hindi man na masigge kung wala ka gintagano authorities sa muna yung bayan. Hindi magkakalimo project kung wala man nag-agi sa building kag sa insakto nga proseso. May land bank pa, may municipal development council pa, may COA, kumplito na. Tapos sa totoo lang din, kung gusto hon din na nila sa ngako niya mga kontra, sila file kaso, ikit sila kabay naka-insindi. Hindi nga si Elvin siguro nila kagamito nila. Na hindi niya na-legible git si Elvin sa tanan.
4: Nagambal ka, Mayor, kami tao sa likod. You mean may lamod politika ini pagbirada na si Imone de la Puente?
9: Ang sitwasyon niya bala, kung makita mo siya, lang tawa bala, perti kapigado. Sa adlaw-adlaw mo tanan niya ginaginyo mo, hindi ka na mag-obra, malayag ka na lang. Gusto na, no? Good, no? Mayor, ganit na siyang tapos. So, padala, ginapadala ang chika, sinaano. Puro sa bilana.
4: Oo. Tiyan mo ng problema.
9: Kaya si Yaya, kaya sa tuod lang, kabalugin na siya nga pigado. Pigado siya. Mm. Tapos, sa nakita o ganyan, ang video, sang pagdakop siya, nga ang bata, yan, nag-singgit. Tapos, si wala sa may mo, may waran. Pero kung gusto ko siya nga madakop, kaya para tubangon niya. Tapos, ang inambal ni Nuno, ilumbar sa posto din niya, sa posto nga sa bata na, para kung no, maklarawahan ng ano nga, kasi Elvin, tubuo nila, mapalkaso, kay sila mga maalam, kasi Elvin niya, o si Elvin niya wala na ikasarang bayad sa abogado. Wala na ikasarang sinir nga magpakatapakaray sa ikaso sa akon. Hindi ba sila nga tubuo nilang tao? Ang muna blamambal nga, pigado siya, kaluluoy siya. Paano kayo kapagamit siya? Na pwede man to tanong, isip sa totoo lang, kung nagpating tao kay Elvin, dari sa Lakasiliana, ang mangin na beneficiaryo, yatong kontra namun, hindi si Elvin.
4: Correct, correct.
9: And are you sure? Kung nagdaog sila, si Elvin, sa pakonpa na nila, panginwalan na nila yan.
4: Gusto?
9: Kasi subong ni, ako yan, naging anan ko gini, kaya ako gini nagpal kaso, plus may dugang, pada ang iba, ito niyang, ginkwan, si Karon, kaya nasubrahan tong wakal ni Elvin, kagnang, live nyo, tingin pang wakal ya. Hindi man ito bibutang tatanan po sa 14, hindi po yung magpating, hindi ito maglusto. Sa ginapang wakal ya, sa adlaw-adlaw ya kung naging basto, sa adlaw-adlaw ya kung naging naguta, adlaw-adlaw ya kung naging nakulay.
4: Oo.
9: Ang pag-file ko isang kaso ya, para dipinta sa kabataan ko, pamilya ko.
4: So para...
9: Sa okay lang sa politika.
4: Mayor, on the personal note, maghambal siya, sorry, why giniya, kaso ginrikta gini.
9: Kaya hindi man na hindi man na mapunan sang sorry ang ano ako ya personally naintindihan ko siya kasi nadala siya mong natawab lang mga tao nga nag-feed siya kita ka na mabalaan ko sa korte na mabalaan ta to pero ang iban siya na nakilala ko na kay pagsabat niya na sa akong kaso may ginpang screenshot na nasa nga mga tao mo na nag-message siya. So, ina nga mga tao, mag-hearing na, patawag mo na sila sa court. Kaya tutoy lang alam. Kaya mo tumimba siya ni Elvin sa wakal niya mo. Which is, kakon lang taon ta. For example, ako kumisala ko sa ako pangiman. Wara, again, pambudman ka bala ni Elvin. Si, wala man to nag-prosper. Kasi ano lang to, isa lang kapapil. Yan yung pambudman, wala sa hindi. Tsaka ano, ang ila lang ganyan, mahasol lang ko.
4: Ati amo gina.
3: Sige. No,
4: di masadya. Ati Sara na
3: daw. At least Sara nakpa na. Tubangon niyo na ng konsekwensya.
4: So hay na natas lang.
9: Si amo nakabayin gusto nila nga magsikat. Magsikat siya. Ati Ara sikat ta persina si Tatay Ario. Pamapost ko na sa ngakon lakat. Siyan tapos siya padala ni na kay Elvin. Manilag-nilag sila. Si San Silvin na bumarno sa akon. Diyan tapos Elvin niya wala kabalo ka wala ni siya. Sikon ano lang yung duho nila mo lang yung sundon sa kita. Eh wala man din siya mong kay okay na tani kung ano kung ari di sila. Arab lang kung isa nga kung ikaw be ara ka sa bakulot. Ngayon natin takay ka wala kabalo si mo adlaw. Kung wain na itang manugin, nga tupad mo nga muna mong gawin, pero may harap ko pa kung kita nga padalaan ni Surya Dugangan.
4: No.
9: Padalaan kwarta, buhinan.
4: Oh, mga sayantis na na eh. Oh, mga sayantis na na.
9: Bombarduhada kay ano?
4: Mm.
9: Kay...
4: Ako bahala. Kay ako bahala.
9: Ako bahala,
4: si
9: mo, na.
4: Na,
9: muna. Kaya tutulong lang makita mo sa sitwasyon ni Elvin, nga pigado, kaya mo.
4: Okay. Ati, sige.
3: Sige. Bye, salamat gina. At least naklaro man ang mga plastara ni Ula. Tondari. May iya man siya kagalingon nga Dlaus Corte dapat ma-explicar, no?
9: Oo, eh, kung may aras sila papel nga, no, pareha siya na, example lang kita, ihado ko na si Ado Ryan, politika, okay lang mo kontranay, asawa yung kumbara sa munsipyo, kung ako ya sa lugar ko, ha, kung ako sa lugar ko, ara na ako nasawa, parisay nun, kung na iya kay ang administrasyon yung ginobrahan sa nga ako nasawa, higko.
4: Para sa akon.
9: Tama lang ko nga maobra ko. Di ba?
4: Ang panawag siya na delikadesa eh.
9: Oo. Para siya sa kay tiboy niya, sawara, manda, sinugapirma. Pero kung ako yung maritain ko, naman, nga pangobyerno, kada upila na kanikor, yung nabrani na after siya ngilumba, tatlo na kanikor, tara ka mo da, kay kasarang mang kamukabay. Tapos si akusarlo kami kay may bidensya mang kabay. Insakto mang kabay.
4: Sumagay. You're right.
9: Pero, magiging nahikayan yung amon nga pa administrasyon. Tapos, ang mga leader nyo, kung may kinanglan, makagtuman din. Kasi na, balo nga, tingilan niya, responsibilidad. Kung tingilan tawan niyo, bala, di ka mo nakita. Amon ako gusto nga, di kaluluoy na lang ginang pigado. Yes, kaluluoy kay nga man, kung di lang nila mabalyar-balyar, kahit kung pigado ka, kagatyan na lang ko to sa pipila-pila to.
4: Temo
9: gina. Ano na po dahil ang mga asawa sa amon? Amo na ila pa-pidebet. Kung may namaliyad ha, amo gina ipa-pidebet nila. O pare si na vested interest. Sila kung nagdaog sila, magdaog sila, sigurado gika nga sa ila din pamisaro na muna na gani. Kasi sobra pa na sila sa amon. Tapos kung yung moralidad niyang kanandaga pong ko na, puro na da mga birthday now.
3: Sige. Mayor, thank you kasi ibot time ah. No?
4: Mayor.
9: Sa ako niya muna niya, ako niya hindi ko excited sa pag-prison Elvin, excited ko sa mga tao nga nag-ausar sa iya.
4: Sige lang ah.
3: Mayor na kayo expose sila kung sino na. Kag, ang mga nanalawagan da, pwede mo ako makasabat sa Amundis K5. Ay, nalawagan na ka mo. Pwede mo lang ka mo nakakoordinate ka rin ka masabat. Mayor, thank you kasi ibo.
9: At saka haraman sa mga screenshot nga ginano, kita ko naman sa pag-file kaso, may ginsabat na mong kaya dati mabot ang simpo na kay cyber libel na isa sa mga, for example, hambalon takapit si Tito Eric na, si Eric na kawatan na. Ito din walwal kada Niljan, yabo si Eric ni kawatan ni.
3: Malaybel ta niya.
9: Sino naman ni si Maymay.
3: Pagkitao na, muna sila mayor kay hambalon na mong sila ba, papasabton ta ni sila. Tikara, di sila kapakabuhi sa subong gobyerno.
4: It's called delikadesa na yung panawag siya na eh.
3: Ligia.
9: Ang point ko ba lang nga ginabombardon yung gobyerno nga ginalidira namon. Kasi hindi tama ni mapunga ng mga tao sa lakas sila.
4: Correct.
9: O kung Kelvin na gano'n nasa sa ako na kontra. Kita ni si Kelvin nagdaog na kay nila.
4: Naglagan mayor.
9: Pero sila nga nagasuporta Kelvin. Wala man na sila nagboto Kelvin. Ito mo na itong sila sa PIA. Diba? Kung Kelvin ang mayo, nga wala nang supportahan si Kelvin. Tani kung may tempo nila to, kung di ba sila nagdaog pa sila? Kaya kung malang ka ba yung naperdihon?
4: Atiyan mo na.
9: Mga rabla kong isa nga ng ang sitwasyon, mambalang yun, siyempre kung ako maglantaw, kung din ako sarap si Kelvin, kaluluoy kita si Kelvin niya, kasi Kelvin lang yaman sa langan mo. Kasi Kelvin lang gani na nagtugaw. Eh kung sila nagpare-pare, nga, again, gagamit man sila tao mong, for example, itong nanggaboy, ito sa mga papel, ito kung nadugduman nyo ito, di na ito, naguba lang itong pangabuhi. Wala nakabalik, na kabalik, na lagyo na.
4: Gusto na, oo.
9: Panindikan, siyempre puro sila daan, mga puro sa mga malam sila ya. Tipo panindik niya, mga nipay. Pero ako yung kabalog na Selvin niya. Kung suguran niya lang kung paano siya nagsulod sa akong panimalay, paano siya nag... paano siya nakalabot sa akin? Halin niya si Elvin sa piyak na partido. Pag abot niya na di, pag halin niya na iya sa kay Dupret, gabi mo na iyawa kalagyan kay Dupret. Buhay ko to yagin, ano? Buhay ko to yagin baton ng mga bakit kay Dupret. Anong bago siya ya? By eh, na to ya kung gusto mo siya sa akin, ubra ka din sakto, kabuligan ka. Kinagaling din siya, hindi niya tungod niya nagaling, hindi sa tungod niya nagreklamo sa kay manamali ako, whatever. Nalagyon na siya sa lain niya rason. Tapos until 2023 nga buli ko siya, wala na yung kabalo ang nagabombardo, ang nagasugo siya. Kaya wala man ni Elvin din share sila. Ang kayo ko nga din bulig sila.
4: So, I hope that justice will finally come to see the light, ano?
9: Basta ako niya mula ng bal, kuya nga, wala kuya init siya. Kaya tungod niya kabalogin kuya, hindi siya mag-amuna. Kunway siyang nag-kwan siya.
4: Gasol-sol?
10: Sige. Okay.
4: Sige, Mayor.
10: Mayor, salamat kina, Vice Mayor. May Nicora.
9: Salamat kin. And sinada, pahon ko nila pagi sa mga muna nga pagi. Buti hindi naging mag-effect sila kasi nga na.
4: Gamay mo lang nga banwa na balaan mo ng tanan anong mayo na hindi.
10: Kilalanay mo ng tanan da.
9: Kilalanay kami di. Ngayon tapos, for example, mga kapitan eh. Ginaano nila nga. Sila kabilo kapitan di 3. Siya yung nagkakapitan. Dose ang ako na isang nagluligad. At pagpulo, nag-dose, nag-trace, pag-abot kami yung ranyo. Si kung nakita man na nila kung paano kami mag-servisyo. Tapos ang nagawakal, yung Adria sa Panua, malang niya, wala managalibot. Yung mga proyekto naman, kasi yung mga proyekto nga tindog naman, ginasagad na kay Kaya, pamangkot sila yan nung obra nila. Ang isa gina nila ginawakal ang loan sa wala puno tapos. For example, bala sa water system, ang source ato sa ubos ng kanaon, nagalupok ang kanaon, mano bring back? Diba? Manong kontraktor masulong ito sa wabaw kanaon?
10: Force majeure pa na wag na. May mga exemption mo na.
9: Matapos, operasyon ang landfill. Nang wala pa natapos ang landfill, si Perfeila Comod. Ano yung matapos ang landfill pintar, Comod naman sila. Ang hospital niya sa Banwa, wala na natapos na, pero ang niya sa nasyonal, di kabalo ka man hindi na yakong kontroladong nasyonal. Kaya ba siyang yugay ng hospital na muna, wala siya po na ano, ang pamangkot ng tawon ka, kaya yung hindi sila kung anong nagkakalatabo. Tapos wala lang niya, may mga bagyo kami, may mga kanaon kami, damo-damo kami, ano. Heavy equipment, gabi kumot nila. Ano yung nagbaha kaya ang heavy equipment sa mun? Dagko pang bato sa heavy equipment sa mun? Paano naman?

0: Sige. Sige, Mayor, thank you kita. Thank you very much.
1: May pamilya ko yan na dapat, anan. Sila man di mo ko na balong kasi sa imo tapad balay gaga mapablatter gan sa barangay e kung mo mayor ko balang ko gaga okay na
2: mo na mood like it
1: diba
2: oh, mo na mood like anyway mayor relax na
0: salamat kita relax na da importante na nabatian mo na nila ibo mo sentimento sa buong adlaw
2: ako excited kami mayor ni kay Pamil dyan nga makita ka namon nga naga smile bala oh,
0: amon nga
2: mo relax na lang ah
0: ka makita ka namon nga naga yum yum ah sige.
2: Oh, thank you.
0: Thank you, Mayor.
1: Makita mo ko.
2: No.
1: Friend man ta dahil dyan, alam, tawad mo lang ako niya. Nabla kayo
0: Gagawa. Gagawa. Palagi kami yun, ha? Okay na yung.
2: Kadako. Isang diferensya, Mayor. Mga 5 kilos na. Okay, kid, ha? Mayor, thank you, Mayor. Love,
0: salamat, kid, Red. Thank you, kid.
3: Yes, sir. Okay, so po yan. 25 years, John Deverick, si Honorable Vice Mayor Romayla ni Corbagilguta, nakagot, ilis na pagkadakop sa kay...
0: Bala, nung gigagrabi, ginasakit sa bot ni Vice Mayor?
2: Kwanto?
0: Napotwas siya na ito, Tren?
2: Oo, amun na, kung sa ato, sa ilong pa daw, ginagpa-otwas lang siya.
0: Oo, potwas siya sentimental.
2: Daw nagsungaw ang talaga niya.
0: Sige, gamit-gamit, pa kung ibang tao, tinasunok kami, at sa mga natungdan, inali, gusto niyo magsabat.
2: If you want to answer,
0: alam niya. Salamat, Kid Red. Salamat, Kid Red.
3: Yes, may balita ka mo dulong, gika, dari sa manwa sa La Castellana, dulong sa ato sa Power 3 o DTX 500, Brighty Seacag D3 Bio. Kapag si Patrol, si K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapin, gabarita sa publiko kagalawa sa Nagros, K5 News FM.
0: Batian si Vice Mayor May Mangilimutan sang balwa sa La Castellana, mga tao manin nila. So kapati si Mayor May, nga may ibang mga tao nga ras likod, no? Kaya ginagamit lang nila ang manog tagol nila mo ni si Elvin, abi?
2: Nagsala siya, kaya one time ko naman, gin-text niya sa dito sa lakas dyan, na mga kwarta daw ay naging gurumani.
0: Te.
2: Daso nagamang, kasi tidiin ka to-to-to, ni panawag siya si Toto Elvin, ni tawag siya sa lakas dyan, ha? Nyari ko din sa kanya, pwede ka na manugin, nyari ko din, ho? So, siya kamalungan na nugin, na muna naging trakto siya
0: sa lakas. Ay, ka?
2: Why naging kwarta? Tapos hindi pa dalaan siya sa, parang ko, di Gcash. Hindi pa dalaan siya sa isa ka daw, nang kapagpadabla. Hindi pa balaan na ako din maging claim dito sa ginatrack na yun.
0: Grabe. Amo no. Tama na kung kaisa. Ti Elvin, ha? Magwa, maligya po na kabaturan. Mabalaan na, ti. It's all about, kung tanong mo na yung bottom line, tanong politika.
2: Kag-justice ni magwa, para na kung sino
0: da. Politika, kaya at the end of the day, ti gin-bismerch ang reputation sa mga mangilimutan kag Nicor, no? Sa Banua sa La Castellana, ti natural niya biya ang politika kung kaisa kung magpersonalize dra niya gasakit na buot sa mga natungdan. Ulo isyo lang yung politika, no? Kim lang na.
2: Ang isyo sa politika, bisig kami sa radyo, di pa sa ako, masakit na magabal.
0: Okay.
2: Pero hindi mo lang magabalong tao, blang gaga.
0: Oh, do hindi
2: naman. Hindi naman na namin.
0: Personal, abi, panawag siya na kag-ipipe.
2: Isyo yun lang ako ng isyo, hindi lang pag-ipersonalize ang tao.
0: Good. Amo ganyang sto. Kaya kung mag-amuna, binadok, sakit na lang yan. No? No. Though, out of context na, why na gakinang lang.
2: Di-blogger type na yan.
0: O, tisubong yari yan, di-blogger yan. Reporter tanit, Kipa Wilson,
2: ay,
0: ang pinakadako ng Philippine Science High School. No?
2: Na.
0: Ginanunsyo ni nagligag yan lang ni Mayor Greg Gazataya. Daw ginapanindugan, ginsang alkalde, ti kampiyon si edukasyon mo. No? Mayor Greg, di inpatindugon inig Philsai, kundi subong may arata ng Science High School tas makulong City National High School mo. So, question, di niya patindugon ang Philsai, separate ini nga site o kundra lang gyapon i-develop lang ang area. Kipa Belson, good morning.
2: Morning.
4: Kipa John, Kipa Eric, do, nambal mo na diri sa siyudad sa Makulo.
0: Mukha nga yan, naging si Imo, kaya raka City Hall. Do, pwede ka namang konsyal. Okay, go on.
2: Por Maya Wilson, ang gusto.
4: Ang pinakatako, do, na Philippine Science High School System, sa Maya Bonilla High School Campus diri no sa may siyudad sa Pakulot. So sa aton, sila nga pagpangusisa diri sa Pakulot City Government Center, especially sa kay Attorney Marty Go, no, ang sekretary niya, si Mayor Greg Sataya, ipatukod ini ang building ukod ng pulutuan sa may barangay Granada, Quezon Aljan. So, nagdonar na sa kabilugan ng pulo ka-istarya ang local government ng Pakulot sa ano ni sa Maya Philippine Science High School no ang gutatukuran ang groundbreaking pati gayon no ano sininga tuig sa November bulan sa November 2026 sa ginalauman na maging full operational na ini
0: sa diin siya pati dugunson
4: sa may barangay Granada so
0: oy kita mo sa mo ni
2: dinapit
0: timing gidi sa po ko joke sa
2: mo
0: sa bago sa gibakal nila nga lote sa Granada.
4: Yes,
5: Quezon El Dan mo na sa.
0: Baloko dina, likod Glendale Homes.
2: Ay na, tinindi oh. Na magi dito sa Glendale.
0: Oh, di ba ilagyan kita pa kanto sa babaw? Ato magina balko si mo.
2: Una mo may mga negosyo na nga magtululubok.

0: Da mo pa. Tinga ba ko mo da mo estudyante?
1: Oo. Oh. May grocery ka bida no?
0: Tani? Bay pa. Tingali layo na si kulang ka, dali na sa lulod mo. Oo. Oh, okay. Oh, bagay na sa gwa.
1: At least may ara nga bago sa Granada.
0: Oo. Oh. Phil Science High School, doon ano ka lapad na kay 5, pila ka classrooms?
2: Well, actually, di ang nabutala direct effect al dyan, ang inisyal ay nakatumero sa mga estudyante at ang paper for this July 2027. Kaya nila mag-prepare sa 720.
0: Di dako, dako na na.
1: Ay, masugod na yun?
0: Masugod na sila. Nagka-construct ni Skulahan na, o?
2: Actually, ang groundbreaking this November, kita
0: nalsan. Ah, okay.
1: Ang didasig ba?
2: Pero masugod na next year. Kaya ang matabo si Nibir, hindi siya government funded, kita nalsan. So, si DOST niya, San si Philippine Science High School, ang building, tanan-tanan. Ako, sa local government unit sa Pakulod, is, facility-wise, building-wise, tanan, iyan na yan sa 15 Science High School. So, na na yan ang pasinapot sa local government unit o Bacolod.
0: So, bali, ang gin-provide lang sa Bacolod is lote.
2: Lote. Yes, lote lang.
0: Kaya at least, amuna, at least, malalapos na, amun na ginambal, ta, kung isang gina-question ta, panawagi na, under the local government code, we have the so-called land banking.
1: Land banking.
0: Manawa, kay kung hindi ka mag-land banking, bangun sa development, tanawang doon Salvador Benedicto, kag ipaberik, kay late na nag-land banking, kalayo sa mga properties kag napanagiyahan sang banwa.
1: Huwag na siyang prime area.
0: Ang ilang munisipyo, huwag na sila sang giyuhon dati. Laban kung mapatindu ka dito sa layo na. No?
1: Lay, no?
0: No? Ito amun na blati. Amun ni Mayo ng syudad, nakabakal sila yung agaw. Kay kung hindi sila kabakal, base isplakan lang sa Bursana sila ng bakal duta.
1: Correct, correct. Oh. Kag inang lugar mangin sentro na na.
0: At least lamat yung Granada ang sunod nga kapital mo. Mm. No? Don?
1: John?
2: No. Yes. Don, Jesse Merrick. Dinasahin inyo sa, no? Actually, ang inyong Pilipin sa akin, sa school is dito sa yung pinakyo lang doon ang iskilahan na kasi katapok saan na hindi pa, hindi basta-basta na makasunod rin kita na dyan ang Jesse Merrick. Kasi ano pa ang tamay lang rin. Alin sa grade 7, tutup to grade 12, sa grade 8, sa pinakotoan, no? At sining tuition, may allowance, may clothing, may libro, kita na dyan, cover sa nat, Department of Science and Technology, no? So wala kayo sa kaitan.
0: Very good.
1: Okay, receive. Ikaw bayaran.
0: Abi resibo, abi para tis claro, tapati si Atty. Martigo, be?
2: Yes, tapati si Atty. Martigo, kita na dyan, kita na rin, sa iya pinagpahayag, sa pag-interview sa iya kadapon sa Kapolisipi Government.
1: Attorney, eh, mayong aga. Itan, pasudla si attorney.
0: What? Pasudla si Berta, buksitan.
1: Tan, pasudla si attorney, Tan.
2: Pertahan, sira, ang pertahan.
1: Tan.
0: Okay na?
1: Dahil lang, dog-dog po siya.
3: Ikaw, Richard, kumampos.
1: Okay.
4: So, isa-isa sa mga makabig na to, medyo prestigious ng mga eskwelahan diri sa pungsod naton because wala kung magabla ang kakabato lang diya ang may mga medyo may abilidad kay grabe ang screening kag sa laini na Philippine Science High School and ang siyudad sang Bacolod we are fortunate enough nga ginpili nila ang Bacolod to be one of their sites sa ilang mga campuses sa bilog na Pilipinas. Ang Bacolod ang hamba nila kuno ang mangin pinakadako nila nga campus sa bilog na Philippines, no? So, the offer naton sa ila is ang Barangay Granada naton nga property nga ginbakal, no? It's ang kinanlan nila, it's around 9 to 10 hectares na property ang kinanlan nila. So, ang munang gusto nila because they want to maybe later on expand the campus. No, hindi lang simple campus but gusto nila ma-expand that's why gusto nila doon dako-dako ng area. So kahapon nag-meeting sila with Mayor Greg Gasataya kag ila ginpakita kay Mayor Greg ang board resolution sang Philippine Science High School approving ang site sang campus na will be in Bacolod na.
3: Okay. Ikapila nga campus sa
4: kanya. This is their, if I'm not mistaken, their...
0: Sige, son! So, okay, nami na son, kung may chimpo, bisitahan mo, tanawin, magiging ko din itong porsyon sa Granada. Kay para mabalaan, takot din na siya. Kaya ang punto na diyan mo ni, hindi naman pwede sa downtown, kay gutok na ta, at least ma-move si dito pagwa, kag mag-serbi na nga bagong commercial
1: expansion,
0: hub.
1: Expansion, no?
0: Kay every time may bagong patindugon nga mga amuna, kabalo ka kung iskwilahan, maka-attract kalanan. ka-track sa commercial establishment.
1: Transport.
0: Transportation. Tibutangan mo naman turuta, boarding houses. No?
1: Ang itawag na stretching the economic boundaries.
0: Stretching the economic boundaries. No? Grabe.
1: Desing una, magambarka, east of la, ang EGC, daw wala na siya na nakatuman. Sumang ma-stretch ka naman dito sa Granada, hindi ko niga matamat ka stretch ka naman.
0: Kay Banti, para hindi na mag-congested sa kalugar eh.
1: Tanawab lang Norta. Ang going to northern part of Negros o Bacolod, guwa sang Bacolod, kompleto, way nag-auntat ang building. But look out the development going to south, may mga bakante pa. So kinalandra na sa south, amun na nga subong ang push arat na sa south diversion road. So kung nangatun nga Philippine Science High School, dira ibutang sa Granada, I think Granada will be the next big thing o Bacolod.
0: Correct. Kati, luwas nga damo na subdivision, may eskwilahan pa.
1: May eskwilahan ka.
0: Pa'y madayon doon unang patindog sa NU mo. Ang NU, tali doon sa tubangan sa Junisio, tikaroon kay Sibulan Master man na, no? Kaide, okay. Ang plano gali Siliman University, tikaroon kayo binagtindog. Siguro doon may eskwilahan man na yung matindog, yapon da.
1: Mabutan sila kung school da.
0: Tipila Carlos at Jani. Very good. Good. Son, thank you so much. Kasi super strong ka na mo. Kaya karoon mo ay karamang karoon ng record kay Justin to. Go ahead, Son.
1: Kina-text na ganda
2: niya. Kaya mga dyan ka sa Merek, no? Ito, gram ko na lang. Ang klaro, mandiri, hindi ilang niya exclusive protocol. No? Open ini.
0: Correct, correct.
2: Sa mga nagsusanon man, na gusto, no? Mag-uwila sa inigabrutuan kay sa dyan ka sa Merek. Pwede ka balita, no? At yung dyan ka sa Merek, sa K5 Sante Radio, tinin naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon sa talita sa sa publiko, katalingawan sa Negros, K5 News.
0: Alamang K5, Wilson Villana sa mga report. Si Mami Esperanza ay soli, bao siya sa una siya da presentasyon na da ang Glendale muna. No? Actually, ang mirasolve la ma'am, Esperanza ay soli, daw dira sa ng bakal property, diba si Dan Laibutang? Ang Philippine Science High School.
1: Ako man, mayan ko sinakay may expansion. And may ara kita ispilahan
0: si Ma'am Mercy Martisano, siya daw hindi man mapuknat si Mayor kay na ba? Ha? Sige lang kay ara naman sa korte ha.
1: Okay
0: na. Amo gina iya mama, tiga po tuwas mo. Nang sentimento no.
1: Ang naigo si to ka gusto magsabat, open man ang microphone
0: sa kita. Welcome ah. Kundi tingali mo bisag gina may ginambal sa, duwa bisag ginambal ti ko gusto nila.
1: May isa to ka ngalan
0: gina dito. Oh, ang gobra na sa municipal hall. Welcome kamo king among trabaho na niya. Walang personalan dito. Salamat kinsin ang pag-upod sa karong adlaw sa mga program. Ikaw malipat, mag-inom sa inyo sa lingan D3 Bio para sa ilan at sipon kil trangkaso i-klinika D3 Bio Ball. Sa ato naman ka mga uto, namulan nga mong ilaygay ni Kaki 5 Eric. Sa tunga sa mga mainit ka mga isyo sa kagatuluhaw. Sa panahon nga kung kaisa may mga pagtilaw nga nagagi sa atong kabuhi. May mga tao nga ara sa kilid ta nga nagpabangon sa atong sung wala-wala na ginta. Kag kun kita nagatanaw sa atong kabalaslan, minano pa na sa laka imperfect, insindihon ta na sila bangod dako ang nabulig nila sa aton. Kag wala ga kaulugan, nga bisan ang kamot nga pakaon sa aton, kadtunta, no? Kag gwa ta sina do ingrato, no? Sa pangalan naman sa aton bugos ka par sa tandaan, this is another day,
1: another FDLP.
0: Ako si K5 Elgin Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

kolabo pangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido.
10: And treat sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang panghidait, pagpakamayo, mangin ara sa atong tanan. Oras bong, alas 9:06, kagatong diri pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton, mapahilayo sa mga sakit. No? Informasyon sa ikayong lawas, diri, istoryahan ta ang mga bagay-bagay para kita maging healthy. Bawal magkasakit. Upon naton sa aton nga programa si Sir Boy, kag before ko ilawagon si Sir Boy, gusto ko lang anay i-remind ko mo nga dapat mag-take kita adlaw-adlaw sining aton DTX 500 na para nga manatili kitang healthy. Of course, dugangan ta sing mighty C, ining alkaline nga vitamin C nga dugang pabakod sa aton nga immune system. Hindi man kamo magkalipat, ha? D3 Bio ang farmasya sa isa ka kapsula nga dapat naton asahan kung may mga bakterya, kung may mga fungal infection kita sa aton nga lawas. Of course, Clinica Spore Biotics may 80 billion colony forming units nga nagapabulig sa aton tiyan, manatiling healthy ining mga bakterya nga good bakterya sa aton tiyan. Dapat ma-energize sila, mabuhi sila, hindi sila magkapatay, mapatay, kundi manatiling healthy para makabulig sa aton overall health. Okay, saluwat, good morning sa tanan-tanan. Ako si Engineer Rooney Albao, kagupod naton si Sir Boy. Sir Boy, mayong nga aga sa imo.
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Rubs and KSS supporters. Good morning! Kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500. Angga pa hubin, angga putikta sa atong silula. Ano? Ang datawag na DTX 500, this is your health protector in a cellular level. Meaning to say, mismo, sa pundasyon sang lawas mo, amunin yung kalanlan antioxidant nga mapwa sa DTX 500, hindi lang antioxidant, kundi super antioxidant that protects your cells from oxidative stress, ang pagdamo sang free radicals that causes premature aging. No? So kung feeling mo, you're too old for your age, feeling mo, bisyuhan ka, palapulaw ka, tantanani ka contribute yung ginatawag natin nga premature aging because of oxidation. Ang sabat, DTX 500. Kung hubin ang silula, hubin ang tsura. No? Ang paaman, may ginatawag nga charantia. No? Ang ginatawag nga ampalaya extract that basically lowers your sugar the natural way. So diin kapag hubin ka na, layo ka pa sa diabetes, mag-DTX 500. Kung gusto mo i-boost naman ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin ng ginatawag sa aton mga soldado, sa aton lawas, which are your immune system. No? Ang imo na ginatawag nga immune cells ni, mga macrophages, neutrophils, yung mga T cells mo, they all benefits from alkaline vitamin C coming from Mighty C. That's why, protektado ka sa ginatawag ng mga invaders, mga mikrobyo, kag mga anomalia nga katabuson sa lawas. Ma-check na yun, ha? Matapna na yun sa imo immune system kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Siyempre, may paaman ka po ng engineer.
1: Oo.
2: Amat-amat ka puti, ganami imo skin, kagita namin ang production sa collagen, kag glutathione sa imo lawas. No? And of course, kung gusto mo i-campion ang imo eye health, mag-eye care gold. Ang eye care gold, may natawag na vitamin C, vitamin E, may bilberry extract that basically helps in prolonging the quality of your vision. No? So kung gusto mo kampiyon ang imo mata, feeling mo ga-kiraw-kiraw ng mata mo, kipalapulaw ka, tablet, cellphone, computer, ang ginatubang, ay suputahiman ang imo mata. No? Kay it's very vital para sa aton pangabuhi. Mag-eye care gold ka. Tapos, kung gaspaka, engineer.
1: Oo, eh. Ha?
2: spa lang ganyan. Kung gaspa ang lawas, na dapat mag-spa man ang aton mata. Ha? Mag-eye care drops kang. Eye care drops may hyaluronic acid that relaxes your eyes after a very tiring day. No? So, amo na ang combo naton sa aton mata, eye care gold and eye care drops. And of course, kung tatrangkaso o bosip on kagilanat, dala sang mikrobyo. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat, mag D3 Bio.
1: Okay, okay. No? So, introduction pa lang, kuha na, ulam na. Ha? Balik kita, no? Sa about sa DTX 500, may ari niya nga DSE, mga friends, ha? Nga nagabulig, grabe niya antioxidants mo. Ang phenolic acid nga ara sa tubo extract, no? Sugarcane extract, nagabulig niya sa reduce ang inflammation kag oxidative stress sa aton nga lawas. Isa pa, grabe mo ni Sir Boy, ang DTX 500 may vitamin B complex ni siya, may ara sa niacin, vitamin B3, may vitamin B5 ining phantothenic acid, Sir Boy, nga ang role niya sini naghatag energy kag metabolism sa aton mga nerve function. So kinanglan ta mag DTX 500 adlaw-adlaw. Dugang ang mga informasyon about sa DTX 500, Sir Boy. Ha? Ano ang mga other pagid nga mga mabulig sining DTX 500 kagina? Introduction pa lang, sing hambal ko na, ulam na, kumpletos recados na to. Pero kumbasi may dugang ka pa, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Of course, no, ang DTX 500, hindi niya matawaran ang effects sini. We all need our antioxidants every day. Every day! Every day, kabalubala ka mo, nga way na yung that produce ang atong lawas ng free radicals as long as you're breathing. Putang ta, wala ka bisyo.
1: Uh-huh.
2: Wala ka kapulaw.
1: Basta,
2: wala, healthy ang ginakaon mo. Ha? Ideal ang lifestyle mo. Ha? You still produce free radicals.
1: Basta, kahit, basta nagaginawa ka?
2: Basta nagaginawa ka, gakaon ka. Ha? Ang ginaginawa mo nga oxygen, ina ang ginakaon ng mga carbohydrates, protein, and fats, they are all used by the body to basically produce energy para makagiho ang selula mo, makagiho ka man. Ang ila na latak, amuni ang free radicals. Kung ang free radicals mo, alinanda, kayang-kaya sang lawas mo. No? Your body produces its own antioxidant to counteract that, para hindi kadayon magtigulang. So our body mismo ang lawas ta kabalong ang ininga free radicals magdamo ni hindi pwede na kay ini makahalit sa iya lawas. So, ano ang matun-an ta da? If our body wants antioxidant, then we should find food sources that are rich in antioxidant if you want to prolong your life, lalo na kung bisyuhan ka. Lalo na if you're not living an ideal lifestyle, no? Palapulaw ka, bisyuhan ka, no? Ano pagid? Mahilig ka sa mga ginatawag ng mga processed food. All of that contributes sa pagtigulang sang imo selula. Ang sabat may solusyon.
1: Aha.
2: Kaon utan kag prutas.
1: Correct, correct.
2: Ha? Kaon sa mga utan kag prutas. May mga ini mga utan kag prutas, may mga color coding ni. Ha? May mga yellow, may mga red, may mga tawag nga purple or violet. May ara ang ginatawag nga mga medyo ya puti na siya, like singkamas.
1: Aha.
2: All of this has their own antioxidant that specialized in different areas in protecting yourselves, no? Kumbaga sa ilungguhon ta, initanan-tanan nga mga utan ni kag prutas ngini. Miari ni sila yang nga tawag nga
1: mga minerals.
2: Hindi mineral, antioxidant.
1: Antioxidant to.
2: Lain-lain klase ng antioxidant.
1: Kag mga compounds da. Oo.
2: Ang balga ni niya, may isa ka lugar sa Japan. Ha? Ang tawo to, ang edad mga shin 110, may mga 112, 115, damo to centurions, yung mga above 100 na. And what they found out, lain-lain ang kulor sang ila plato. Mm-hmm. Meaning to say, ang isa kanila kape, may gamay, this lang nga rice, nung damo klase nga mga sudan, nga lain-lain ang kulor. Because they believe without science pasang una, nga kagapalawig sila kabuhi.
1: Hindi food coloring ya, kung natural gid nga color sa mga pagkaon.
2: Of course, engineering lain nga hindi food coloring, no. Ang ginatawag may ara pula, may kamatis, may ara sila yellow, may kalabasa, may ara sila ginatawag nga mga medyo medyo puti-puti, may mga radish sila, no?
1: May mga black man,
2: may mga black beans sila. And ni later science investigated it. Ano ni bala nga rin sa mga hapon na ini? Ng galawig ng nakabuhi, ala rin sa pagkaon nila.
1: Mm-hmm.
2: Different kinds of fruits and vegetables have their own specialized antioxidant that lengthens their life. And the way they eat it is also a secret. Ang unang nila ginakaon to, kabalo-bala ka mo, unang ginakaon nila ang ilautan.
1: Utan, gidya?
2: Utan.
1: Oo.
2: Tapos ang kaon na sa utan nila, ang pagkaon nila sa ilakarne.
1: Aha. Uh-huh.
2: Ha? To kung vegetarian, kaya skip muna na iya eh. No? Ang katapusan, ang kanon.
1: Ara, katapusan ng rice.
2: Ang rice. May mabili ng nasa jutay ng sudan para pasaburan ang ilakanon.
1: Aha.
2: Uh-huh. Anong bot silingon sini? Ha? Ang bot silingon sini, ginuna, ginhapinan nila sang fiber and nutrients ang ila.
1: Tinain?
2: Small intestine.
1: Oh, okay, huh? Stomach.
2: Okay. Uh-huh. Tapos, because of this, ambal nila, mas less na ang need mo sa carbohydrates, no? That's why, hulihi ang rice, tapos kaon sa protina nila. Kasi syempre, ang protein is for body repair.
1: Nga itlog ba, Bi?
2: Amuni nga build sa aton muscles. Amuni ang ginatawag na repair sa aton mga, sa mga kilalan nga repair sa aton lawas. And of course, hindi man gapon kakalimtan, biskan ulihi ang rice o ulihi ang ila bread, ang carbohydrates is still needed to provide you the energy you need.
1: Okay. So, right? ang kanya carbohydrates, siya energy ginaisip per se.
2: Itaya, kaunday kanon, as a filler. Filler, meaning to say, amun na yung ginapagutok kasi tinaita para magbusog ta.
1: Oo.
2: Ha? Kaya, siyempre, ekonomiya, mahal ang sudan.
1: Okay.
2: Prato ang bugas, bugas nilang ang damo. Pero ang ideal gili magkaon, unahon mong utan mo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Unahon mong utan mo. And, akitayaga dessert ya fruits.
1: Oo.
2: Matapos kaon, mga kaon saging, una gili ang prutas. Una ang prutas, kagang utan.
1: Okay.
2: Ang sudan, ulihi ang kanon. Amuna ang yatunan nila sa isa ka Japanese community dito sa Japan, nga damo. Damo, sobrasin ang edad.
1: Mabalik ko to, Sir Boy, sunod na bulan. Ah.
2: Mm-hmm. Katultol sa Japan. Sa Japan. Mini to say, di ako makita, nga hindi lang gili ang kind of fruits and vegetables ang sikrito, is the way you eat it.
1: Correct. Dapat hinay-hinay, hindi nga pa dasig-dasig.
2: Correct. Ha? Hinay-hinay. Kanami, isang punto. May isa pa ginobra nila, hinay-hinay sila magkaon. You give your body the chance or your gut the chance nga magsinyal, sa magatag signa sa brain mo, huy, okay na ko.
1: Okay na. Full na. Busog na.
2: Okay. Ginambal nila, once kung naman kalabot na sa rice, medyo busog na sila.
1: Okay.
2: Medyo utay la rice. So, less ang diabetes and everything.
1: Ako yung Sir Boy, may green tea pa kuya ginatira mo ba before yung magkaon sa mga rice na,
2: Tinami na kung may green tea ka. Kaya yung green tea is also rich in antioxidant and it also helps in digestion.
1: Correct.
2: Yan naman yung principle sa mga Chinese, no? Sa mga Indic. Everything is served hot. Amo na yan, no? Ang Japanese yan lain, no? Ang ilaya, it's their lifestyle. And, isa pag ka-secret.
1: Mga kimchi, Sir Boy, pagkaon na sa ano yan?
2: Koreano na yan. Abi ko alin ka na to.
1: Amo gani,
2: Koreano na yan, no?
1: Hindi kayo dito sa balay, permi ko atsara, masin ko doon Koreano, mga kubi.
2: Ha? Hindi, Pilipino na yung atsara. Spanil na yan. So, ano pagin ang sikrito para mailabot sa antioxidant nga sa DTX 500? Ano pagin ang sikrito para maglawig mong kabuhi mo? You only eat kung gutom ka.
1: Uh-huh.
2: Hindi ka mambal nga mamahaw na ta. Kaya alasize na, alasitin na. Biskit hindi ka gutom.
1: Ang eating between meals, do, hindi pa na advisable?
2: Hindi gani advisable nga mag set meals. Oh, kag breakfast, kag lunch,
1: correct,
2: kag dinner.
1: Correct. Basta.
2: Kaon ka lang kuno kung gutom ka. Di kapoy na yan sa kusina. Kaya ay, ibago pa lang nagutom, gimo ng pagkaon mo.
1: Okay.
2: But meaning to say, kunara, na naset ang pagkaon mo, kung feeling mo hindi ka pagutom, hindi ka na magkaon, hulaton mo gid ang lawas mo nga magutom.
1: Address ato ni Sir Boy, pero may nagareklamo. Nga, gutom na ko. Di, uluto na naman. Pag wala pa yung natunaw, Sir Boy, kaon man luat.
2: It's because tambok ka na.
1: Oo.
2: Kung tambok ka na, ang balik naman ta. Kanto naman ta sa visceral fats mo. Your visceral fats produces its own enzymes and hormones. Meaning to say, ha, when isa ikapati, sa imo kung anong unod chan-chan mo, kung may unod pa, hindi, ang balya ba si gutom pa ko, it brings signals to your brain. That's why you eat more.
1: Okay. Ha?
2: That's why, ang discipline gigili, diwaton ta, eat the right kind of food. Ha? Kanan na prutas, kag-utan. Anong klase nga prutas? Tap-ol ang kolor. Ang utan, tap-ol man, no? Gahitik-hitik yun ang pagka-violet.
1: Uh-huh.
2: O ang pagka-purple. Sini, kag kailan bright foods, no? Nang kamatis mo, kakinang-kinang yun kailan lan.
1: Pula-pula yun.
2: Ang imo sibuyas na, kakinang-kinang man.
1: Buti nga no, hindi mo pwede ka ano nang gadaw ka green pa, medyo...
2: Pwede
1: man. Ah, pwede man? Yung,
2: green man yung healthy sa lawas.
1: Okay, okay.
2: In fact, ang munang topic takon sa D3 Bio, no? Ang green leafy vegetables, no? Kung paano buligan ni D3 Bio. But going back sa ginatawag na DTX 500, our body is telling us that we need antioxidant. Ano ang priba? What is the proof? Nga kailanlan sang lawas ta ang antioxidant? Mismo ang lawas ta, gahimo antioxidant. Ano, anong pinaka-the best? Kung wala ka utan, wala ka prutas, DTX 500. DTX 500, kay di lang siksik busog, ha? Galataglalapaw ang ginatawag ng antioxidant ng nod sini. 1.3 billion.
1: Wow, ah.
2: Ha? 1.3 million gali in the ORAC scale. Meaning to say, sa kiluhan sang antioxidant, hindi matawaran ang ginatawag nga ang DTX 500 when well, it comes to efficiency.
1: Wala sinabi ang mga grapes ng mga berde o mga violet.
2: Ang mga grapes ni, ang mga bilberry, ang mga berry extracts ni, pretty na nadaan po wala.
1: Well, wala layo sinabi.
2: Sa Japan, sa DSE. Amo na nga kampiyon. So, sino ka na ng antioxidant? Ang may mga edad.
1: Okay.
2: Ah, may edad na. Kung above.
1: Ah, hindi pa ko na, sir boy. Kaya wala pa man ko edad.
2: Hingga, yung papiran, ito na ako, tatatlo ka box to.
1: Ah, ito na ito? Ah, sige, sige, sige.
2: Ano pag ito yung pangilanan? Mga bisyuhan.
1: Okay.
2: Mga palapulaw. All of these factors, age, vices, stress, they all contribute in ginatawag natin pagtigulang sang imosilula. Ang sabat, DTX 500. So, ano ang secret? Para maglawig-lawig ang kabuhi, kaon, utan, kagprutas. Lessen your carbohydrates. Ha? Ha? Choose your protein. Piliin yung karne nyo, nga jutay ang tambok. Have good fats. That's why may D3 Bio. Ano pa, gid? Ang pinakanami, gid. Only eat when you're hungry. Amo gina, no? And avoid extra sugar. So kung gusto mo hubin ang imo silula, gusto mo ginatawag nga layo ka sa diabetes, ang sabat, mag DTX 500.
1: Okay, okay, no? Salamat, Sir Boy. Damo ginang gayom-yom, damo gatik sa akong. Hindi ka pa salamat sa mga informasyon ginatag ni Sir Boy. Pero hindi ko ni siya papahuayon. Gusto ko ya pawakalon ko pa gini siya about sa mga benefits ng D3 Bio. Mga hubag-hubag, Sir Boy, kaya yas ang D3 Bio, no? Anti-inflammatory, kaya tungod may ari ni siya nga gallic acid kag ferulic acid ang D3 Bio.
2: Naamunin ko, gina. Ginangambal ka, ang DTX may ferulic, ang D3 Bio mas damo
1: ferulic
2: kag gallic kag picomaric acid, no? These are antioxidants that basically help has their own role. Kabalo bala ka mo ang ferulic acid ni pagminininga mabatian sa amon. Ferulic acid is a kind of antioxidant that specialize in skin care. That's why pero mimo ni sa makita sa mga mahalon nga mga skin care sing gapahubin.
1: Okay.
2: Ari ni permi ang ferulic acid.
1: Okay.
2: Ah, man sa D3 Bio, no? So ina siya tanan tanan ina siya ga contribute na sa overall effect sang inahatag sang ginatawag nga D3 Bio the superfood supplement. Diri sa talk ni Doc Subong Storyahan ta, what is iron? Uy. Di san salon na. Iron. How important is iron to our body? And what is the best sources of iron?
1: Amun yung wala ginatuktukan nga iron, Sir Boy. Kinanglanon isang aton nga lawas.
2: Tawag nga trace minerals nga very important sa aton lawas.
1: Uh-huh.
2: No? Then, una, storyhan tayo kundi nalin mga nami kundi ang sources ng iron na. Green leafy vegetables. Oh, damo na na. Pwede ka kuha iron sa alugbatin mo.
1: Okay.
2: Pwede ka kakuha iron sa imotugabang. Pwede ka mang kakuha iron sa ginatawag nga the best source of iron ngalin sa plants, which is moringa or ang imo balunggay.
1: Balunggay.
2: Ang wala mo balang inasapak na sa likod balay mo nga, pero may mo lang ginatapas kagadabong naman, amo nagli makapalawig sa kabuhi mo. No? So, what is iron and why is it important? Iron is basically a trace mineral that gives our body the ability to get oxygen from the air.
1: Mm-hmm.
2: Yung muna yung parties ang lawas ta, ha? Ay is gapa-effective sa atong yung tawag nga hemoglobin.
1: Okay.
2: Dala na da ang hemoglobin.
1: Ang red blood cells ni Sir Boy, no?
2: Oh, ining ining hemoglobin ni tawag na hem. Hem I'm not sure, no, but I think hem is an iron is a Latin word for iron.
1: Okay.
2: Pero
1: okay.
2: I might be wrong. No, hindi ko sigurado sina no. Pero ang ginahimo sang iron, it gives the ability to get oxygen and bring it to our cells. It also gives the ability for our cell muscles, no, para makakuha sa ginatawag, makastore sang ginatawag nga oxygen. Amo ning ginatawag nga myoglobin. So why is oxygen very important? Without oxygen, you'll die.
1: Mm-hmm.
2: That's how simple it
1: is. Of course.
2: You need oxygen, you need oxygen and glucose and other glucose kani pwede mamislang fats.
1: Mm-hmm.
2: Ang oxygen niya, why kana di ilis? Ha? That's why kung wala kang ginawa, well, dead na.
1: Wala na dayon.
2: Dead na.
1: Ang atong na brain sir boy, mga pinaga ka minutos na nagligan. Na patay sa dead.
2: Mga 5 to 7 minutes kuno permanent brain damage na. Hindi buhay ka pa man, pero why na?
1: Wala na. Gulay na.
2: Most likely, napatay na ang mo brain. Because your brain is the number one consumer of your oxygen. So, wala ko nung wala iron, ha? Mabudayan ang imo brain. Ha? 20% of your oxygen consumption is used by the brain. Imagine, your brain is only 2% of your body weight.
1: Pero hindi siya nakuha.
2: Kung shin ka, 100 pounds ka, ha? 2 pounds na lang ang imo brain. Meaning to say, ini nga 2 pounds,
1: eh,
2: gakwa ni siya 20%. Ah, muna niya ang yatari pa. Basta masulod niya ang oxygen, kag-glucose, ako ng 20. Muna niya ang brain na.
1: Pero ang oxygen, sir, boy, sa lungs manigalin. No?
2: Galing sa langin, eh.
1: Ha?
2: Hangin sa hangin.
1: Oo, pag diretso sa lungs ni mo, kag-dra mismo, kuhan sa oxygen ng aton nga, nga dugo. Ang dugo, ito, gakwa.
2: Kung gusto mo pang pathophysiology sang oxygen, when you breathe in air, it will go to your lungs, to your alveoli. Your alveoli will pass it to your blood cells.
1: Okay.
2: So, sa imo blood, no, may diffusion na matabo.
1: Okay.
2: Kwao na sang imo red blood cells kag idalon sa imo ginatawag nga selula. Amo na ang kung muna gusto mo ang chidihan.
1: Okay. Pero may arabo sir boy.
2: Sa lungs mo.
1: Okay.
2: Alin sa lungs mo, badiretso pa na sa imo ugat.
1: Okay.
2: Para ma-travel.
1: Okay. Pero may arabo sir boy, makita ko nga migo ko nga nagakwangit siya sang tubo blay ng oxygen kuang gidabla. Tangkag magtulog siya, gabutang siya oxygen, wala man sa kun ano nga mga diferensya. Gusto lang niya ma-feel sa oxygen ang iya nga sistema, sir boy.
2: O ma-feel sa lawas niya ang oxygen.
1: Oo.
2: Pwede man na.
1: Pwede man na.
2: Iban ka ni bariatric chamber. Namo na ang chamber niya nga puno oxygen. But going back, that's why important tigid ang ginatawag nga iron. What does D3 bio do with iron? Medium chain fatty acids, ang ginatawag nga D3 bio, helps facilitates, according to research and science, in the absorption and the usage of iron. It also helps iron in producing energy. Kay abi naton ang iron mabulig sa imo hemoglobin, ha? Gives your hemoglobin the ability to get oxygen, but it also ini nga iron mismo pagdulong nato sang dugo sang oxygen sa imo selula, particularly your mitochondria, iron is still needed for that oxygen to be converted to energy.
1: Mm-hmm.
2: So, amo na kaimportante sa ginatawag nga iron. That's why makaon kita pa mis mga green leafy vegetables, ha? Para, ha, magaan ta abilidad, will give our body the ability to absorb iron, no? So, ang atundaan ini nga iron ni plays a lot of role, no? Dala na dang imo cognitive function and brain health. Iron is involved in the neurotransmitter synthesis, including dopamine, norepinephrine, and serotonin. Meaning to say, kailangan ng pagyapon iron kung gusto mo nami ang imo brain health, nami ang performance ng imo brain. And all of that, ginabuligan ka ni Ditri Bayo. Pagkaon mo sa nga tawag nga laswang, nga ginpepara ni misis, ni mama mo.
1: Ha? May balunggay.
2: May, mo, may mga balunggay, may mga kumplito, may tugabang, kagalugbate.
1: Mm-hmm.
2: Yun pa, danlog pagamay, ginawa nga, takway, kagukra, kampiyon.
1: Dumakaon ako.
2: Ina, no? Ina nga mga, anak nga, those, that kind of mga sudan, rich in iron, buligan na ni Ditri Bayo. Ha? Buligan ka tumal ka dahil before you ate, tumal ka na Ditri Bayo, pajutay kaon mo. Buligan na Ditri Bayo, no? Ang ginatawag nga absorption sa ginatawag nga iron mo. So, ang Ditri Bayo, hindi lang gili po, kontrat lang kaso, ubusip on kagiranat. We all know that Ditri Bayo is a food supplement that has natural antimicrobial properties. Superb pagani. Superb ang term nga, ah. Kaya hindi nga medium chain fatty acids, kapilan na yatunan. When it comes in fighting bacteria, viruses, and parasites, tanan-tanan, siksik, busog na sa Ditri Bayo, no? And Ditri Bayo, gili kampiyon man in helping our body absorb those essential trace minerals, you know, and other nutrients needed by our body to maintain its normal function. So din ka pa, ha? Protektado ka na kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa ang ginatawag nga overall health mo kung ikaw naka D3 Bio.
1: Okay, salamat gid Sir Boy. Salamat gina gayong yung subong niya guwa na gid ang ila nga unto Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Sang feel nila nga satisfied na satisfied sila sa imong lecture Sir Boy about sa benefits sang D3 Bio. Pero kinanglan ta man Sir Boy adlaw-adlaw maligo man ta. Nami bilang aton nga aura, aton tupadra, daw kita nila bla Sir Boy nga ga bright ang aton nga skin, healthy daw do may oil bla Sir Boy aw.
2: Ha? Anong oil?
1: Ate, tiyang.
2: Anami kidya, ha? Kaya lan aga pa, buligan mo man ang tupad mo sa jeep, nga mayo adlaw niya.
1: Correct, ha? Oo.
2: Nga lanamot ka man, mabahan mga adlaw pa, bad trip ng tao, na anong itong tupad sa
1: oo, nga, wala man itong paligo, diba?
2: Dubaho man itong angsod man, kasi naligo ka man git, pupigaw ang imong habon. Dapat ang habon mo, superb, ang ginatawag nga antimicrobial properties, kakampiyon man, ang ginatawag nga beauty properties, ni dapat DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon ang mga mikrobyo. Nga gatuga sa mga problema mo, mga an-an, bun-i, psoriasis, ha? And even ang imo pimples. All of that are brought to you by bacteria and fungi. Ini nga VCO nga na sa DTX Beauty Soap, ginakakasin sila, ginapamatay ni sila. That's why your wound, your skin disease heals faster if amuning habon mo. Iniman nga VCO nga sa DTX Beauty Soap, amuning katap na sa pagbaho sang lawas mo, no? Mga mikrobyo nga gakos sa pagbaho sang lawas mo. That's why you stay fresh longer kung ang habon mo DTX Beauty Soap. Hindi ba lang pagalin mo sa banyo na balasan ka lang, baho ka na dayon, kipigaw mo habon. Regarding nga beauty properties, hindi matawaran man ang DTX Beauty Soap. May papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract, extremely rich in vitamin C that also whitens your skin in the inner part of your body through the inside. Kay ga-produce ni ang ngatawag ang lawas sa glutathione kun rich in vitamin C ang gasulod sa aton lawas. Remember, your skin also absorbs, absorbs things, no? Hindi na niya abi mo pag sulod mo sa abon mo, mas landang abon mo, mga nutrients gina-absorb na
1: okay,
2: sa skin, no? That's why, ha? Mag-DTX Beauty Soap ka na. Mumot ka na, hamis ka pa.
1: May tip pagiku, Sir Boy, ngayatag sila. Pagbugtaw lang nila, Sir Boy, kuha sila dayon sining DTX Beauty Soap kag manghilambos. Ginto lang, hindi lang pag-scrub gito do ang imong skin. Amo na, tapos, before matulog, Sir Boy, manghilambos man gamit ining DTX Beauty Soap. Kanami mo, ginatinloan yung imong skin, kag-moisturize, wala ka nagabutang moisturizer, ang DTX Beauty Soap serve as a moisturizer, mga friends and relatives. So,
2: ko nakapaligo ka na, halin ka na sa banyo. If you want extra protection para protektado ka, not only for 24 hours, kundi for 48 hours ang imo ilok, ay, isli na ang deodorant mo. Mag-Clinica Deofresh ka. Ang Clinica Deofresh may VCO man nga kaya tapnaon ng mikrobyo nga gatugas sa ginatawag nga underarm body odor. That's why you stay fresh longer sa iniklase nga deodorant, no? Rich man sa vitamin E, ang ginatawag nga Clinica Deofresh. That's why gamat-amat nami, gahamis ang imo ilok, no? So kung gusto mo putiktado ka the whole day, ha? Isli ang deodorant mo. Mag-Clinica Deofresh, the natural deodorant.
1: At ito yung hinahin mo ito ni Sir Boy, healthy, daily healthy practice, Sir Boy. After abi nga nakakuhan ka na, nakabutang ang deodorant, kinanglan mo mga pi. Mga pi, ang kape ko, Sir Boy, yung ginotake per me, ining Detex Coffee Mix, may chia seed, Sir Boy, ginotinluan man, pati ang internal ni mga lining sa imong tiyan, Sir Boy, kay tungod may chia seeds, grabe ang fiber, kag isa ka kwan lang, simple nga istorya, Sir Boy, nagakapi ka na, nagadetox ka pa kung mag-detox coffee mix. Pero speaking, abi, Sir Boy, sang double barrel, gusto mo abi do taas imo damo kabisyo, taas imo blood sugar, ano nga kapi nga na-recommendar mo, Sir Boy?
2: Siyempre, kung gusto mo yung super antioxidant in a cup of coffee, hindi lang super antioxidant, dua.
1: Kabilog
2: nga super antioxidant, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ginatawag nga ergotionin. The super antioxidant coming from the herb of immortality, which are gano mushroom. Gano mushroom is really popular in Japan also, no? Kay ang iyan yung ginatawag nga gapalawig sa kabuhi is because of ergotionin. Ginputang ni sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag sa ginatawag nga DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para putiktahan ang mga bisyuhan magkape. So kung gusto mo maglawig ang imo kabuhi, ha? Isli ng imo kape, mag DTX Premium Coffee ka, no? Kay amuni ang gaputikta sa imo, gakontra sa imo bisyo, gakontra sa imo stress, your lack of sleep that basically cause aging. Kag don't you worry kung imdon mo ni 2 to 3 times or 4 times a day kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So if you really want to gusto ko lang niya magpahubin to drinking a cup of coffee nga sa pagkanamit man, mag DTX Premium Coffee ka. Picturing lawas mo. After 1 month of drinking DTX Premium Coffee, mga duwa o tatlo ka sachet every day, tanawa ba lang ipikto sa ginatawag nga the super coffee, DTX Premium Coffee.
1: Ang isa pag Sir Boy, yung pre-bio coffee, nag-support niya sa atong gut health, Sir Boy. Gakapi ka na, pero ining mga good bacteria, nga ara sa imo at yan nga healthy, mga good bacteria, ginapanami pagid niya ang function, Sir Boy. Kag ginapatay niya ya, ang mga bad bacteria. Amuning niya aton nga pre-bio coffee, Sir Boy, ga-improve man sang aton digestion. Kaya kung na pirmi kita ga lupoy-lupoy, Sir Boy, lain sakit permit yan. Tikinanglan ta mag-inuman sang pre-bio coffee, naga-improve sang aton digestion, naga-promote sang regular bowel movements.
2: Siyempre, no, gadamo ang imo gatawag na probiotics kung ang kape mo pre-bio coffee para gini sa mga buningot, para gini sa mga moody bala mga tao, lalo kung aga, isli ang kape mo sa pre-bio coffee. Ang naminto ni engineer nga kapatay mga bad bacteria na kung updan mo ni sa D3Bio, ang ginawag ng pre-bio coffee, patay ni ang ginatawag nga bad bacteria and magdamo ang imong ginatawag nga probiotics sa imo tiyan. Talking about probiotics, no, kung gusto mo niya i-repopulate gid ang imo tiyan, feeling mo daan permi ka na lang hindi matunawan, permi ka na lang ga LBM, permi ka do permi ka gina brain fog, do di ka paminsa sang sakto. Ikaw ang pangtunaw mo sa imo tiyan ay basi kulang na gid ang good bacteria sa imo tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically helps that works together in basically promoting your nga excellent gut health, no? Remember, your gut is really important. Dapat mas damo ang good bacteria. This good bacteria produces your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin that does not only relieves you from stress but also helps you in handling stress. Na may pagid niya kay ini nga mga probiotics ni will produce your gut-derived B vitamins, from B1 to B2, lalo naman itong mga lactobacilli ini, ng mga B2 bacterium, ng mga strains, ng mga probiotics ng RD are working together. Para namin imodigestion, usage of your antioxidants and vitamins, and your, ang kampiyon gastanan, it will boost your immune system. Remember, your gut is the alarm system of your immune system. Kung nami ang imo gut, nami ang ginatawag nga pag-alert, nami ang ginatawag nga pag-rest back sa imo ginatawag nga immune system. So, layo ka sa masakit o dasig ka mag-ayo kung ikaw damo probiotics mo dyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
1: Hindi ka magkalipat ha, ng Extend Food Supplement for Men para maniya sa lalaki. Pero pwede man sa babae, sir boy. Number one, nag-support niya sa prostate health sa mga lalaki. Inang mga prostatic hyperplasia, prostate ba cancer, sir boy? At hindi ta gusto nga maglala pa. Mga

0: Ay, kung gusto mo namin mo yung blood flow, mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Ang uning kampiyon nga bala, news kampiyon ng hagod. Ang init nga ginahatag sa mga tired muscles, mga hanginangin sa kasukasuan mo, kwa na dayon. Kung ang ginabanyo si mo, DTX liniment oil, ang ginatawag nga baho sini, do aromatherapy, no? Gina-relieve niya din ang imo stress, lalo na kung may biyahihilo ka. Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. So, hindi gin maglipat, ha? Mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-Eye Care Gold, and of course, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning. God bless. Kaya wala kami time. And enjoy your weekend. Engineer?
1: In behalf ni Doc Ramiloy, atong pinalangga nga CEO, salamat man kay Sir Eljan Castaño, atong Vice President sa Operation, kay Sir Rod Palma sa atong Station Manager, of course, ang atong mga technician dere, Sir Reniel, kag si Sir Eitan. Salamat, mayong aga sa tanan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susunod. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay istasyon.

0: Yung Buhay sa Kalisingko!
1: Amo lang na? Nga manaw, kabalo ka? Kaapos sina!
2: To, Janobi?
1: Ang kinalain, migo kulatoy.
2: Ano?
1: Amo ang ido sa manggaranon, gakaon dog food or feds.
2: Ah.
1: Pero ang ido sa pigado, gakaon lang yung damog.
2: Wow! Ay, hindi pagi na amoy mo yan, Meg?
1: Mira, pagigili kinalain na,
2: oh. Oo, ah.
1: Sige, Beg.
2: Amo ni Migo. Ang kinalain sa ido sa manggaranon kag pigado. Ang ido sa manggaranon, gasok-sok na yapin. Pero ang ido sa pigado, gapanaban na yapin.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know?
2: Wow!

Karon padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan.

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Boss Rocket. Paborgid ko sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang botse mo, Boy Ramon. Ako yung kontragi ko sina. Dosobra ka na imo ya.
0: Boss, amugin ang proseso kung may ginareklamo.
1: Di ikaw, yaw. Kung ang asawa mo magreklamo sa imo, gusto mo man dahil ma-impeach ka?
0: Hindi ah. Mas gusto ko anay, boss, nga makapamahaw bago kasuan.
1: Amo gani, Boy Ramon. Hindi ka magdali-dali hambal nga ma-impeach na si Sara. Kay ginahiring pa na.
0: Pero Boss Rocket, ano gid ba lang maayo, haw?
1: Maayo pa nga mag-istorya tanay antes magbinaisay.
0: Di ako yung nadaan, boss. Kung mabatian kong balita, gaka-excited ko kung kapin pa nga kung ang balita, abla, boss. Kung manog-impeach na si Sara.
1: Ako ya, kung mabatian kong balita, ginatunan ko anay isang maayo antes magkuminto. Kay base ba lang kabalita, pabor, hindi gani anti-Duterte.
0: Basta ako ya, boss, do pabor ni kuya sang balita kung manog-impeach na si Sara.
1: Bawo ikaw ya, Blaboy Ramon, ikaw ya. Do kadadlaw bala? Do may ara kagidya balita kag opinion kontra kay Vice President Sara, no?
0: Ah, basta ako pro impeachment.
1: Kag ako anti impeachment.
0: Idto ko kun nanay kita busaw.
1: Ay hindi ah. Tapos ang istorya ta. Mga pilang ta hindi ta mag-away sa politika.
0: Sakto gid, boss. Kay ang politika matapos na. Pero ang libre mo kape ay hindi dapat madula.
1: Ah, nanamo lang ginagaling tuyo mo sa kon.
0: Ah, dala na datana na. Kagahadlo ko si mo, boss, magkontra. Kapin pa sa politika, basi bla mauna pa ko impit sa balay mo, sang sakay Vice President Sara.
1: Nan, sadya-sadya ina ho.

Bawa. Wala gini aklaro si Bungkulong kag si Pastor. Daw wala mga tupa ang ila ginistoryahan. Haya ba? Hamak mo yang himuon pa yan ni Bungkulong ang simbahan nga tululugan. Kag si Pastor ya, himuon niya pa manog patulog. Haya ba? Bawa abilidaran gin sila nga duha. Pareho gin sila nga may abilidad. Si Pastor ang iabilidad parte sa kaluwasan. Pero kung sa tabon siya ni Bungkulong, hindi isa permi kaluwas. Why? Man baskog pag niya nga daan si Bungkulong mong. Damo lang niya may napinsaran niya. Ang hindi niya mapinsaran sang normal nga tao, may imo yan ha. May gahom na siya nga daan niya gapamanday kagapanilhig alas dos ang kagahon. May style pa na siya gani yang bilog nga gabi. Mang labas siya mo. Kahit hindi man siya katulog mo. Man mahilig nga daan magtunaw-tunaw sang bato kag magpailig-ilig man si Bungkulong mo. Bawo Bungkulong, sobra ka pa kay Superman. Sadya-sadya ino. Why?

0: So, ang basunod nga tiwasan ta ibus man rimulta?
1: Si Peter Cayetano. Siya, kay siya ang pinakagahod sa Senado. Siya ang nagakontra sa aton panggobyerno.
0: Pwes! Pagitae siya buho ah.
1: May nakita na ko sa iya nga buho.
0: Sa diin nga buho?
1: Buho iya sa ilong.
0: Agoy! Ano?
1: Apati ka na, Mr. President. May nakita na ko sa iya nga pwede ta i-issue.
0: Hindi na pagpadugaya pa. Pabalaan ako dayon ah.
1: Ang pwede tayo issue siyang gingamit niya kaldero sang pag-SEA Games sang 2019.
0: Ha? kaldero as in ang ginatigangan, ha?
1: Oo, Mr. President. Ang dako ang nga kaldero pag-SEA Games, bla?
0: Ay, gali. O, tigin ano to nilang dako nga kaldero? Gintigangan?
1: Ah, ginlutoan linaga nga baboy, ha?
0: Namit, eh. Muna to, Hag?
1: Ang buot ko silingon, Mr. President. At tumalang gingamit nga sindihan nga daw torch ba na? Ah. Amo to kadako ng kaldero.
0: Agoy! Ay, galing ka?
1: Ah, kamahal to sang bakalya sang kaldero.
0: Ha?
1: Sobra to mga 90 milyon.
0: Ha? O animal, aho kaldero sobra gid 90 milyon?
1: Amo na ang buho ta sa iya, Mr. President.
0: Kada mo na kaldero, pwede ka man lang gani ka-order sa chapi na bla. Hindi gani sa mixed clada.
1: Eh, kung dira sila mag-order, hindi sila kaganit, Mr. President.
0: Ay, sa bagay, no? Kung kita sa posisyon nila sa una, amo man na himuunta.
1: At sadya-sadyain, no?

0: Live! May maayong nga balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong mga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Clinica de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina

0: Jaguar, ma-discharge na ko subong.
1: Ano, boss?
0: Makapauli na gid kuya.
1: Boss, mapuli ka na. Tisinod na lang ako kay istorya, Driman.
0: Aha. Istorya ang kaugalingon mo. Ikaw na lang anay lingaw sa kaugalingon mo, ha?
1: Ay, hindi pwede. Mapuli kuya sa imo, boss.
0: Eh? Ha? Paano ka makaupon kay... Wala ka pa gani gin-discharge? Kay dako pagid ang bill mo diri, ang balayran mo?
1: Simple lang na, boss, ah. Mahamba lang ko sa nurse nga assistant mo ko.
0: Oh, hama, hama.
1: Hindi pwede, boss, ka mag-isahanon ko di, ha? Pasi mabuang ko di.
0: Ah, maayo ba na gani? Kay para kon magbuang ka. Tanan mo nga problema. Dula na. Diri ka na lang, ah. Hulata na lang, ah. Magbuang ka, ha?
1: Boss, maluoy ka man sa ako, nay.
0: Oh, ari na lang, oh. Diri ka lang kay mauna lang kugwa. Una kugwa diri sa ospital. Kay mataya ko sang loto. Pagabuyo lang, ah, magdaog ako. Kahit kung magdaog ako, balikan ta ka, kagbayran ang bill mo para makagwa ka.
1: Boss, doho, kabudlay sina ba?
0: Kag nga aman.
1: Mas dako pang tsansa mo nga, maigo ka sang kilat, sasang makaigo ka sa luto, ya.
0: Sadya-sadya, ino?

0: Mads Kayot.
1: Ano naman, Mads?
0: Mads, Mads Kayot.
1: Dali, dire bala ah.
0: Mads, ano Mads? Dahil daw, kaseryoso gidaw.
1: Nakita ko nga ang lit.
0: Mads, ano Mads? Dahil daw, kaseryoso gidaw.
1: Nakita ko nga ang lista sang utang mo sa karinderya ko.
0: Ano Mads?
1: Abi ko, notebook sang grade 1? Listahan ko gali isang imo kautangan?
0: Ay, gamay lang naman, Mads.
1: Ay, gamay? Ha, nga apat ni ka-page ang lista mo di.
0: Permi man ko di gabakal, Mads.
1: Oo man, permi ka di gabakal. Pero, laban gidya ang utang sang sabakal. Magbakal ka isa ka.

0: Kag kun may sweldo nako, may inugbayad nako sa imo. O ba? Ano si mo, Mads?
1: Wala gid klaro ang bayra na ita, Mads.
0: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Aba, sa din ka maghalin, Dad? Kag nga nakapurma kay daw?
1: Eh, naglibot-libot ako agod nga. Agod nga if ever nga magkagawad nako. Makita ko kundiin ang akon priority butangan project.
0: Oh, yeah. Grabe, Dad ba?
1: Eh, kagaan naman, Jupiter, gagrabe aw.
0: Ang iba niya, Dad. Gapaminsa ranay kung paano makuha sang dako nga buto sa eleksyon. Ikaw, ya, project na ginyadayon?
1: Man, no need to worry naman, B. Kiti, wala naman ko sang kaperdihan, daog na ko eh.
0: Kagaaman, Dad, aw.
1: Money talks.
0: Ano, Dan?
1: Tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amuna nga wala kuya ga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon, pormalidad na lang na iya.
0: Tuod ka, Daddy?
1: Oo, naisip ko na kon pila ang mabuto sa akon.
0: Paano na, Daddy, man?
1: Pagi sa sorbet ni Bong Sansaw.
0: Basi Sansaw na yung sorbet, Dad?
1: Sulo sa sorbet ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kaga ako gid ko nung number one nga kagawad.
0: Hala? Sadya-sadya, no?

0: sundang pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM,
3: championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:14 na sang aga. Oras ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
2: K5 News FM,
3: championing the lives of the Filipino.
5: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyo mabatian. Kaupod ang iyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri, ginahatagan sa tingog ang mga isyo nga nag-aapekto sa aton tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

Bueno mga byan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman sa aton palatuntunan, Bombahan Nay sa Norte. We're broadcasting live here there is a K5 News FM Cadiz Digital, located at St. Jude Dormitore, Barangay Zone 2, City of Cadiz. Mayong aga na sa inyo tanan-tanan sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Nagapamati na kamo via radio sa 89.7 MHz. Ang legal kaglitimong radio station diri iya sa Northern Negros. Mayara kami lisensya sa amon nga mga first class radio telephone operator kag electronic communication engineer. Ini ang K5 News FM Northern Negros. Live nyo kita nga makita kag babatian. Pinaagi naman sa aton mga official Facebook pages diri sa K5 News FM Cadiz Digital. Live nyo man kita makita sa aton nga Facebook account sa Bomba Marilo. Malamutan sa aton nagabagusbos nga signal mga ka K5. Live kita nga mabatian sa may siyudad sang San Carlos, Banua sang Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador Benedicto, Escalante City, Calatrava, City of Cadiz and City of Sagay. Mayong aga gid sa inyo tanan mga suki naton nga mga ka K5.

nga dapat tutukan, ano ang aton nga mga balita nga dapat bantayan, subong iyang adlaw. Paki-share sa aton Facebook Live, mga ka-K-Fans. Agod nga magdamo pagid kita nga mga diskusyon, subong aga. August 7, 2026. Plastar na kamudra, may maing aga sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, especially sa nabukid nga bahin sang aton distrito. O sa aton na nga mga pangulong dinalan, ano ang aton pag-ailo istoryahan subong nga aga, mga ka-K5? Sa aton na nga mga headlines. Headlines! Diri sa siyudad sang Cadiz, mga ka-K5, ang pletihan or plete sa tricycle may increase or pagsaka. Nagbaton ini sang mga nanarisari nga mga komento gikan sa mga pasahero. Eskarante, kawatan na ngawat sa skrapan. Ang ginkawat, ginbaligya sa tag-iya sang iya ginkawatan. Puwerteng abilidad, no? Ang kawatan na ngawat sa skrapan. Ang iya ginkawat, ginbaligya man sa tag-iya sang iya ginkawatan. Kampiyon nga kawatan. Atensyon sa aton nga mga mamumugon. Sa mga magagmay naton nga mga mamumugon, dugay-dugay, ulo istoryahan ta, may ara man ayuda para sa inyo. Hindi dapat ang hindi malambutan sa panawagan sang aton nga mga kauturan, pagi sa social media, pagi sa radyo, makabati man ang aton nga mga utod nga mga magagmay nga mga mamumugon nga magdagon-dagon man sila sa ila tagsa ka mga barangay hall, agod nga magpangusisa sang mga requirements, requisitos, agod nga maka-avail man sila sining bulig pinansyal sang aton gobyerno. Istoryahan ta na karon, mga ka-K5, dira man sa siyudad sang Sagay, ulo istoryahan ta man, mga ka-K5, ang presyo sang gasolina. Sige, ina kagiban pa mga balita atong tutukan, dirigid lamang sa aton yung pagpaglagad sa Bombahanay sa Norte.

0: sa mga nabilin karon nga oras naton, sa mga nabilin karon nga oras naton, ulo istoryahan taman mga ka-K5, ulo istoryahan taman mga ka-K5, ang lakat sang politika binarangay, kay ti kadamo nagid sa mga nagahana-hana, kadamo nagid sa mga nagaplano nga madalagan sa pagka barangay kagawads and barangay kapitan. So ilo istoryahan tala karon mga ka-K5. Dugang man nga mga balita karon ni ka-K5 Jomari Sunido, pinal nga listahan sa kadamuon sa mga mangunguma nga apektado sa RSSI, hindi pa ma-confirm sang City Agriculturist Office sang Escalante. Sige mga ka-K5, diri kita una, diri kita una. Dirita una mga ka-K5. Diri kita una sa aton karon nga topiko sa mga taga-Cadiz. Tanay sa mga taga-Cadiz. Sa mga tanan nga mga tuda. Tuda mga ka-K5. Tricycle Operator Drivers Association. Now, kahapon nga adlaw mga ka-K5, ang siyudad sang Cadiz, City Government of Cadiz, pagi sa Cadiz Tricycle Franchising and Regulatory Board o kon ining ginatawag na tondiri nga City FRB, nagpanawagan or nagpaibalo sa publiko sang bagong pletihan o ginatawag naton nga tricycle fare rates o komplete para sa mga pasahero kung magsakay sa tricycle. Kag-opisyal na nga mangin or implementar epektibo paagi sa ordinance number, City Ordinance number 13-2026 series of 2026. Ang ordinansa nagasiling mga kauturan mga ka-K5 sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga tricycles operators, tricycle operators drivers kag owner or whatsoever kag sa aton nga mga pasahero. Ang siling sang ordinansa sang balaod mag-implementar sang 5 ka pesos nga saka para sa mga tricycle nga nagabiyahe sa sulod mismo sang city proper, within the city proper. Samtang 10 naman ka pesos nga dugang increase nga pamasahe para sa mga tricycle naton nga nagabiyahe outside city proper. Now, karon mga ka-K5, nagbaton ini, nagresulta ini sa nanarisari nga mga komento sang aton mga pasahero. Man ini mga ka-K5, speaking about both sides sa mga operators, operators slash driver or drivers and passenger, kag pasahero, posible mga ka-K5, lain-lain ang mangin komento sang duwa ka parte, sang driver sa tricycle kag pasahero sa tricycle. Dako-dako gid ang posibilidad nga magkatuhay ang ila komento kag ang ilang mangin paghukom or judgment kog opinion mga ka-K5 sining pagpasaka sang pletihan sa presyo sang plete sa tricycle. Tungod nga kon pamangkuton ta ining aton nga mga drivers kag mga operators medyo may kalipay gawa sa ila tungod nga sila ang makabenepisyo sini sang pagsaka sang plete mga ka-K5. Samtang may mga pagkurisong, may mga pagtaas kilay sa aton nga mga utod nga mga pasahero. Tungod dugang na naman mga ka-K5 nga abugat para sa aton nga mga utod, especially sa mga regular nga mga passenger. Pero ang kanami diri mga ka-K5, take note. Take note, klaruhon ta ining ordinansa, dugay-dugay mga ka-K5. Kay siling pa diri ining pag-adjust or pagpasaka sang presyo gin aprobahan agod nga buligan buligan kag tutukan ang pagsaka man mga ka-K5 sang mga presyo sang balaklon sa pag-operate sang tricycle. Now, kung maguba ang imong sidecar, ipawilding mo kada kamahalan sa bayad. Magubaan ka guma, interior, or whatsoever, mapachange oil ka, naguba ang imo manibela, naguba ang imo karburador, naguba ang imo pinyon, naguba ang imo preno, medyo taas na presyo ang balaklon mga ka-K5 para sa aton operator kag driver. Unlike sang una nga medyo manubo ang presyo, ti karon kung maplatan kag malukpan sang rueda ang mga tricycle operators and drivers, mabakal sila sa mataas nga presyo mga kauturan mga ka-K5. Amo ini karon ang tinutuyo sang sining ordinansa kabay unta sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati kag sa aton nga mga pinalanggang pasahero, kabay nga mangin bukas ang inyo painuino kag panghuna-huna sining ordinansa karon diri sa sirad sang Cadiz kay ti mga ka-K5. Wala inigin pasad nga ordinansa agud hatagan sang duga nga huol, hatagan sang duga nga sakit sang ulo ang aton mga pasahero. But ginbinag-binag, gintudan sang maayo, ginhisayran ka ginhisugtan before aprobahan ang ining ordinansa. Tungod mga ka-K5, sabahin sang aton nga mga tricycle operators and drivers, dako ininga bulig para sa ila. Kay balo naman kita, mga ka-K5, nga kamahal sang mga balaklon subong, magubaan lang ng aton nga mga tricycle drivers, magubaan ng aton nga mga operators, dira, o sa speaking sa driver na lang, magubaan, maplatan, malukpan, maguba, karburador, mabakal na sila mga ka-K5 sang gamit para ipakayo, kagkayuhon ang ila mga tricycle sa mahal nga presyo mga ka-K5. Kaya mo ining tinutuyo, not only mga kauturan mga ka-K5, sang mga gamit sa tricycle, but because sang pagsaka pagid mga ka-K5 sang presyo sang gasolina mga kauturan. Sa gasolina lang ta kay tiway man tricycle guro nga nagatughong krudo. Halos tanan nga ginatughong sa tricycle mga ka-K5. Halos tanan nga ginatughong sa mga tricycle gasolina man, di ba? So that is why tungod man sa binagbinagon taman, buksan tang aton panghuna-huna kag palaisipan. Tungo ini nga ordinansa, ini nga balaod ginpasad man, agud mabuligan man aton ang aton nga mga utod nga mga drivers, di ba? Aton nga mga operators. Nagsaka ang presyo sang gasolina, naturalmente mga ka-K5 may pagsaka man sa presyo sang pletihan. Apang mga ka-K5, apang ini nga pag-implementar nga pagpasaka sang presyo shall apply only to regular passengers. Sa mga regular lang ang mga pasahero, kaangay sa aton, magplete, tasubong instead nga pulo ka pesos, madugang 15, iplastar ta na karon sa inyo ang mga pletihan within the city proper, kag outside the city proper of Cadiz, kay tikramo man sa aton mga tagpalamati, nga malambutan sining aton signal, nga nagabiyahe, tricycle, kag mga nagapamati, dira sa aton nga mga tuda, ang mga plastara nila sa ilang mga tuda nga paradahan. Now, let's listen very carefully. Kag pamatian tamayo, ini nga pagpasaka sang presyo mga kauturan mga ka-K5. Ining ordinansa, wala ini or shall not apply to students, persons with disabilities or PWDs and senior citizens. Meaning to say mga ka-K5, the same lang yapon ang plete sang aton nga mga kabataan, ang mga estudyante. Basi amo ini ang wala mahangpan kag wala ma-tool-aid sang aton mga ginikanan. That is why may mga pipila kita ka mga nabaton nga mga reaksyon, pipila ka mga komento nga nagapamatok diri mga ka-K5. But then klaruhon ta ini nga fare adjustment shall not apply to students, persons with disabilities, and senior citizens. Meaning to say, hindi apektado. Ah, the same lang yapon ng pritihan. Ini nga pagpasaka sa presyo mga ka-K5, hindi ni ma-apply sa mga estudyante. In wala sang increase 5 ka pesos ka pritihan para sa mga estudyante, sa mga PWDs, kag sa aton mga lolas kag lolos. Oh, te klaro? Klaro mga ka-K5. Dagiti ba si abis ang iban blatanan, may increase pati sa aton nga mga estudyante, ti iniya hindi ni mag-apply nga ordinansa or pagpasaka sa presyo sa aton nga mga estudyante, PWDs kag senior citizen. Meaning to say, as is lamang mga kauturan, mga ka-K5, ang plete sa aton gilawag. Ang pagpasaka lamang sa presyo mga ka-K5, ha? Ang pagpasaka sa presyo sa plitihan or plete mga ka-K5, i-apply gid lamang sa mga regular nga pasahero. Kag hindi ini pag-i-apply ang pagpasaka sa plete sa mga estudyante, PWD, kag senior citizen mga ka-K5. Clarex? Clarex. Oh. Here is sample rate kita anay diri mga ka-K5, no? Talawon ta ang mga rate mga ka-K5. Halin sa paradahan to binangkaan daga, oh? Ang high school ang pliti 15 pesos. Ang elementary 10 pesos. Samtang ang bag-ong rate mga ka-K5 sang regular ti madugang madugang sang 5 or 10 ka pesos. Kay ti kwan eh. Ang ordinansa na kasiling mapadugang plete ang mga tricycle driver nga nagabiyahe within the city proper 5 ka pesos. Samtang sa outside the city proper 10 pesos. Pero ina mga ka-K5, ina mga ka-K5, ma-apply gid lamang sa mga regular nga pasahero. Amo na siling ta, dua ini kabahin mga ka-K5, dua kabahin ini mga ka-K5 sang komento. Mo ti una-unaon taman sa aton nga mga pasahero, wala ko nagasiling nga nagaapin ko sa aton nga mga drivers and operators. Kay gapangabudlay kag nagapangabuhi man sila mo. Ti kita piktado, kita pagsiling nga pagsaka. Pero insindiyon taman tungod nga nagsak sa lalaka man ang tanan nga mga balaklon mo, ha? Ti kun ini man ang mga utol naton nga mga tricycle drivers and operators, magapabilin sa regular rates, ha? Magapabilin sa regular nga fare rates. Pirdi man sila aton mga utol. Insindiyon taman, before kita mag-comment, before kita mag-haboy sang aton nga mga malain kag masakit yung mga istorya, bana-banaon taman kag binag-binagon taman. May pagsaka sa gasolina, ha? Presyo sang gasolina. Ang balaklon nagsaka, tiinang mga pag-maintenance na sang mga tricycle mga ka-K5, nagmalalahal man. That is why nga hindi man pwede nga as is lang ang presyo, kita naka-insindi, kita naga-sakay man gani kita tricycle, oh? Oh, naga-sakay man gani kita tricycle. Di mo ni siling ta, para sa may mga nagkalain-lain nga mga reaksyon, naturalmente, medyo pabor kag makayuhom-yuhom nga daw bangros ang aton nga mga tricycle. Samtang ang aton nga mga pasahero, medyo may pagkurisong kag may pagyamid, tungod nga may pagsaka na naman. Pero I do believe, mga kauturan, mga ka-K5, nga kon mahangpan sa aton nga mga pasahero, tungod talawon Manila, nga nagpasaka man sa presyo or plete, tungod nga pagsaka man sa presyo sa gasolina. Diba? Ah, diba, Chief Nuli de Erio Aparicio? Shoutout na kagawad, ga-monitor kami di sa K5 Sagay, si Kenna Di Mujena, kag Jojeline Di Mujena, kag sa tanan nga mga fans ni Budat kag Tabugok. Sige, mayong aga na sa inyo mga taga Old Sagay, no? Old Sagay si Chief Nuli Aparicio, amon nga technical engineer, kag si Kenna Di Mujena kag Jojeline Di Mujena kag sa tanan nga mga fans ni Budat kag Tabugok. Tiamo na siling ta ang explanation mga ka-K5. sining ordinansa nga ginpasad agud niya i-address mabuligan man ang aton nga mga tricycle drivers sa ilang nga mga singgitan kag ilahingyo tungod sa pagsaka sa presyo sang gasolina. Pagsaka sang presyo mga kaki-5 sang mga balaklon gamit kag maintenance para sa tricycle. Ya morning dol, paano ang rate sang gaobras kampo wala man gasaka amo man gyapon? Amo nang inyo da dapat nga ipakigbato man sa aton nga mga mamumugon. May ara na kita sang agricultural rate diri sa Negros Occidental. I think kun hindi ko magsala is more than 500 pesos. Yung in-discuss na naligad mga kaki-5 ang rate sang agricultural mga kaki-5 agricultural rate diri sa aton sa probinsya sang Negros kung pila ang one day or inadlaw kung pila ang inadlaw mga kaki-5 sang agricultural nga mga trabaho diri sa aton ti sa Western Visayas kag Negros Occidental ang agriculture sector supposed to be will receive 520 pesos per day. Meaning to say, kung wala ka muna nagabaton sang 520 pesos per day, per day ka mo eh. Pero yung pamangkot, may ara, abi trabaho nga Pacquiao system, obra mo isa kadlaw, apat lang ka oras. That is why nga maswilduan ka sa imong, especially mga small planters, maswildo lang si mo 300 pesos ang adlaw, 350. Pero kung imo naman trabaho, hindi naman maglambot sa 8 hours. Diba? Di sa inyo da, sir. Kenneth Manulong, pila ka oras ang imo ubraw sa isa kadlaw? Pila ka oras ang ubra mo sa isa kadlaw? Sige, amuna ang aton nga unang atopiko mga kaki-5, silingta, ang pagsaka mga kaki-5 sang papletihan diri sa syudad sang Cadiz, mga kauturan, mga kaki-5. Iti siling tagani nga nagpasaka man sila sang presyo, it's because nga nagsaka man ang mga balaklon, nagsaka ang per liter sang gasolina. That is why nga masaka gid ang pletihan mga kaki-5. Kaya hindi man pwede nga ti masaka ang gasolina, masaka ang balaklon sa mga tricycle nga kinahanglanon, tapos as is lang yapon mga kaki-5 ang plete. Ti mapirdi man ang aton nga mga utod nga mga drivers and operators. Siguro I think kinanglan ta lang ni isang masangkad nga panghuna-huna, pagbana-bana, pagbinag-binag, kung ano ang rason. O nga, ang nag-increase kita sang pletihan. Hindi bulig man sa aton yung mga tricycle drivers, kay ti nagasaka man ang balaklon maintenance para sa ila tricycle, kag subong man ang presyo sang gasolina. Sige, kwauntang detalye nga balita ni ka K5 Joe Marisunido, may kang tanan, pilabla iya ka mga miyembro sang aton nga mga RSSI affected, pila kabilog ang aton nga mga planters nga apektado digto sa may syudad sang Escalante, kay ti ining buisit kaghalit nga RSSI padayon gyapon nga nagapanghalit, wala untat nga nagapanghalit mga ka K5. Kwanta balita with ka K5 John Ray Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki pa bumba. May unto sa imo kag may unto man sa aton suki nga mga tagpalamati. Karon ko lang nahibaluan nga lalaki ni gali ang ining piste nga RSSI kay siling mo boy set. So kung bala kung babae siya kaki pa bumba, girl set. So pwede LGBTQ set. Pero kita ba, pag-agi na ito sa opisina sa Department of Agriculture, Ciudad sa Escalante, nag-hands up na yung aton niya nga pinalangga. Nga C3 Agriculture Officer Kakipebumba, kayo ron pa, nga hindi pag sila makahatag sa eksakto yun nga detalye Kakipebumba, sining mga mangunguma nga nagtanom og tubo sa Ciudad sa Escalante para sa pikon pila gid ya ang kwalipikado kag validated nga mga farmers kakipay bumba. Mm. At so far nakita naton niya o nga tambak gidya ang ilang mga papilis nga gina-review kag risk assured man sige apon kakipay bumba nga sila maghatag sang update sa aton kung matapos na ang ilaya nga evaluation kakipay bumba.
0: So sa pagkakaroon makita mo da ano nga mga kabaranggayan sa paglibot-libot mo da sa siyudad sa Escalante in your own judgment and in your own observation, ano nga barangay kalabanan da ang dako gid kaglapan ng igo sa RSSI?
2: Kakipay bumba, nakita naton ang sa part sa barangay Mabini, ang dito ayon sa may Camp Lami, no? Nakataklad dito ya ang team, ang KSS Team Kulintu dito sa nahinambitan ng lugar, nakita naton ya kakipay bumba, malapad-lapad gid ang nabiktima sining RSSI. Sa part naman niya sa barangay Langog in Plainview, sa ato niya mga kaugalingon niya nga mga mata kakipay bumba, akita man ato niya nga mas may lapad man nga mga katubuhan ang naapiktuhan. Sa part naman niya sa barangay Washington, nakita man ganyan nato kakipay bumba man nga madamo-damo kag malapad-lapad man niya nga katubuhan ang apiktado. Pero sa pagkakaroon, nakita naton dito is una naton nga nasugata ang taga barangay Binagyuhan, ikaduha ang taga ang hinterlands ang Escalante, pareho sang Janay, Tamlang, Pinapugasan, kag sa mga kasikbit ya kakipay bumba ng mga kabaranggayan. Pero kung numero ang paghahisgutan kakipay bumba, hindi pa makapagwa sang insakto nga kadamuon ang ato niya nga City Agriculture's Office kay ongoing pa ang ila evaluation sa mga dokumento nga ginpresent sang mga nagpa-validate kagahapon kakipay bumba.
0: Pila gani ka barangay K5 Jom ang siyudad sang Escalante?
2: 21 barangays kakipay bumba.
0: Sa 21 barangays, may record na or may nakitaan ka na out of 21 mga pila ka barangay sining apektado sang RSSI? Magluwas na sa baybay nga bahin, ino kay tiway manguro kampo pa baybay, no?

0: Pero out of,
1: naman kita yan, out sa Washington.
0: Of, out of 21 barangays, guro K5, Joe, mga almost, you know, mga ara sa 18 to 19, gid ang apektado sa RSSI, no?
1: Kakipa bumba sa aton niya pagpa nakita nato dito sa area, almost 25 barangays siya kakipa bumba, ang 21 barangays ang naapektuhan. Pero may ara man niya barangay man nga hindi gid siya kadata gid katama ang ang apekto sang RSSI, pero may ara gid siya naapektuhan kakipa bumba.
0: Sige. Ati mas mayo ni K5 Jom kay ti at least may ara bulig. May bulig ikan sa aton nga gobyerno, especially sa from SRA and Department of Agriculture, ang mabaton nga bulig sang aton nga mga apektado sang RSSI.
1: Yes, kakipay bumbada. So amo ni pila ka mga balita man nga aton ginatutukan subong, kaglabi na gid kalakip na ang mga updates sini, kag kalakip sa gyapon ang kung ano ang possibility nga mga ayuda nga mabaton kag ano nga intervention ang pwedeng ihatag sa Sugar Regulatory Administration kag sang sa Department of Agriculture kakipay bumba. Dirita nga nag-report live sa siyudad si Escalante, ako si K5 John Sunido, para sa kampiyon ng data service ug kalingawan sa Norte nga bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon K5 News.
2: K5 News FM Live Report.
0: Daghang salamat kanimo ka K5 Jo Maria Sunido sa imo report dira sa may sulod sang Escalante. So out of 21 barangays, almost mga ara sa 80 to 90% gid nga mga kabaranggayan ang apektado sining RSSI o galing mga ka K5. Iban abi indi tagid man masiling may iban bi nga barangay mga ka K5 nga portion-portion lamang sa sina nga sinda, sa sina nga sitio ang may apektado dira sa RSSI, samtang ang iban nga bahin sang kabaranggayan wala naman sang napiktuhan sang RSSI. Sige, o from the city of Escalante, kwa umtas ka K5 Ariel Apas sa mga presyo sang gasolina dira iya sa may syudad sang Sagay mga ka K5. Ay di amo ni gani siling ta ang aton unang topiko, ang pagpasaka sang pletihan, plete sa syudad sang Cadiz, ti tanahon ta. Ano ang nangin rason sini mga ka K5? Ano nangin rason nga ang may pagpasaka sa presyo? Siling ta nga nagasaka ang plete tungod sa pagsaka man sa presyo sang gasolina. Kwaon ta iban nga mga balita pahid nyo natipon from City of Sagay ni ka K5 Ariel Apas.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel.
3: Balik lang mabalik. Yes, kakipay mong mama yung aga. Masin sakit. Medyo busy itong aga sa bungaga. Ang kabahin ining pagpasaka sa presyo sa gasolina. Ang damo man palang mutarong kay Pabumba, kining mga pasahero, ang kabahin ining San Ogi Bala, magbalik ang normal sang plite. Labi na ginis sa mga estudyante kay Pabumba, ambis nga idugan la balon sila, pagkaon sila kapag eskwela kay Pabumba, mabuhinan bangod sa plite nga perte na kamahal. Kaga ang sabihak na bahay naman, ang mga tricycle driver nagreklamo naman bangod kay nagmahal naman po ang gas presyo sang gasolina ka K5 Bomba.
0: Ang litro subong K5 Ariel?
3: Sa subong diri sa syudad sa Sagay, nagadepende sa mga stasyon ng Proklamanan, may ara tag 69, may ara man taga 80 kapin ka K5 Bomba, may ara man pila ka mga gas station, may ara gyud tag 90 ang litro sang diesel.
0: Ang rate dira ka K5 Ariel sang kwan ang range sang ano ni sang gasolina ara sa presyo ang pinakanubo pila?
3: Ah, 88 ka K5 Bomba.
0: Ang pinakataas na nila?
3: Mga 82.
0: Ti grabe no. Ti amo na nga pagsaka. Samtang ang diesel, sakit. Ang diesel ka K5 Ariel pila?
3: Amo nang diesel tag 92 tong last ko nakita kay K5 Bomba subong gagapon ni adlaw.
0: Ti. Diyan mo nang isa man sa dako nga rason K5 Ariel nga dapat man magpasakas ang presyo ng aton nga mga tricycle drivers kag operator. Sige,
3: low sa ibang pagitan mga K5 Bomba mga tricycle.
0: Sa
3: yes, K5 Bomba kag sa piyak nga bahin K5 Bomba, kinkatuan naton ang katob lang nga manog scrap kay K5 Bomba kung sa diin ginsulod sang kawatan. Ikaduha na gali ka bisis nga ginkawatan ang ilang scrapan ari pagkagpagpagkag K5 Bomba kasadya pagit sini. Kay ang style si kaya sa kawatan, mangawat sa scrapan, agot, pagtapos kawat, magbalik naman pagkasunod adlaw, kag ibaligyan naman to inyong ginkawatan, dra man nga scrapan.
0: Tiyan mo na ginatawag nga recycle.
3: Ang gipang kawat niya kikipagbumba kani parang mga karburador sa motor, aluminum nga mga hipe, kag mga at mga

0: gipang tok-tok pa lang ang mga putaw nga puto makawat niya. Tabanon kadalo silang balay. Grupo ka sa kagbalbomba?
1: Ya, grupo ini silang ining mga kawatan ni sa syudad.
0: Oo. Oh, oh.
1: Dini nga barangay so, no, ka K5 Ariel na tabo.
0: Sa may barangay Washington, syudad sa Escalante, kung sa diin nagapangabay sa nga, hindi na lang pag-meet lang ang mong strapan, sir, kag ang mong lugar. Ang importante, awareness lang ni sir.
1: Oo, timi ara. May ara, dira ka K5 Ariel, ang kasadya po. Tunto man klase kawatan. Nung kawaton niya sa may strapan na tapos ibligya, ya pa.
0: Oo.
1: Ikaw nga tag-iit.
0: Wala siya kabalaw, may CCTV gali.
1: Kung ikaw nga tag-iyas ang scrapan, why ka na may CCTV, pwede ka ging katama, kipay Mariel eh?
0: Pwede ka dyan eh.
1: Kandua mo naging bakal mo.
0: Pwede nga tawo ka kipay bumba. Kaya ang sunok pa sa gabantay, niya si Ayas Dodo, niya mahadlok man sa magmit lang ako man ng scrap, imo man naging kawat, kibali dyan liwat rin. Kaya hadlok siya may flamingo, skilid.
1: Ay, gali ka?
0: Oo.
1: Pwerte ah. Mayo na, mayo na gid lang kipay Ariel kay may kuan ha, dako gid mabulig sa aton sang CCTV ha.
0: Oo, bueno kay kipay bumba dako gid nga bulig ang CCTV ti karon kay kipay bumba padayon sila kag naning kamot man nga madakpan ang kawatan agud matapna na kag maundang naman ang kinawatay diya sa lang skrapan kay kipay bumba sa syudad sa Escalante.
1: Sige.
0: Yes, bueno kakibay bumbak ang ini nga balita sa bungaga ginadulong sa DTX Prepared Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee may sapiganan naka detox ka pa para sa bumbahan sa Norte, inis ka K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Pwerte man niya nga kwan, pwerte man niya mga ka K5 nga tahi sang kawatan. Ha? Kay nga ha? Kawatan niya na ka. Pagkatapos siya ka makawatan, ang gingkawat niya, ibligya eman sa imo. Kampiyon nga kawatan. Bakod ang trip mo, noy. Di much better man sa aton. What is the, anong lesson? What will be the lesson para sa aton? Dapat gingko nag-business kita. May ara kita mga CCTV. Kung ining mga kamera nga maka-record mga ka K5 ining close circuit television or CCTV agud nga dugang nga maka sa aton nga security and safety man kag ti awareness ini sa mga kawatan labaw ayaw intawon mo pasagad pinangawat ikon madakpan kamo priso kamo huyan pa kamo. Sige, oras na to, alas 10:50 na sang aga. Dali kita mga ka K5 ba ulo istoryahan ta ang lakat sang barangay politics. Kay ti sa nasiling tana as of this moment wala pagid sang final nga desisyon ang aton nga mga mamalidha, especially ang aton nga mga kongreso or sa kongreso sa lower house. Kay ti kadamo na sang hagna nga ginduso masobra si sinta ka mga congressman ang nagduso sang hagna magka K5 nga i-postpone ang barangay kag SK election. But ang pamangkutanon sang aton publiko inibla mahingagaw. Mahingagaw pablayhan ini pasar, mahingagaw pablayhan ini mga K5 nga mahingagaw pang manginlayi ini, ha? Ini bala mahingagaw pang manginlayi or base nga indi na naman, ha? Indi na naman dayon dayon ang eleksyon or amoning masiling tanga mapostpone na naman o kon madayon gid man. Di kahapon, isa man ka senador ang nag-file sang Senate bill sa ngalan ni Senator Cheese Escudero. Nag-file man siya sang Senate bill nga i-fix ang termino sa mga barangay officials kag i-extend na naman, i-postpone na naman ang barangay kag SK election transfer to November 2028. Tiya mo na karoon ang mga palamukutanon kung mahingagaw gid bala pasar ini. O, mahingagaw pa bala pasar mga ka K5 ang ining pag-postpone sang barangay kag SK election. Ti if ever nga hindi mahingagaw, ariyo ah, may kontra gali diri sa may barangay, poblasyon, or zone 1 mga ka K5. Disidido gid gali maglagan ang manog tapos nga ang manog tapos mga ka K5 nga barangay kagawad sa barangay Zone 1 Cadiz City in the person of kagawad Gina Britanya disidido gid kag hugot na ang iya paha nga madalagan sa pagkakapitan sa barangay Sunwan. Madalagan gigali kapitan si kagawad Gina Britanya, hindi gigali mapunggan. Madalagan gid pagkakapitan. Tido pariyo man ni mga K5 sa may poblasyon uno manda sa siyudad sang Sangay. May kontra man kung madayon ang barangay kag SK election, hugot man nga may kontra dira sa may barangay poblasyon uno Sangay. Samtang diri sa barangay Zone 1 Cadiz, hugot gid nga madalagan, kumpleto na. Actually may information kita nga nabaton, kumpleto na ang lineup ni kagawa Gina Britanya magabunggo sa kay Kapitan Butchok Jaime. Ini mismo gin-confirmar naton, gin-confirm naton kay kagawa Gina Britanya nga madalagan gid pagkakapitan. Tiya niya, right? Tarantananta, kung madayon gid ba ng eleksyon, may kinamatarong mantas pagpapili mo kay demokrasya man ta. Kag isa pa ti qualified man siya because she serves 3 terms bilang barangay kagawad. Ti kun magdalagan sa kagawad, iya man na iya kinamatarong kay tiari kita sa demokrasya nga panggobyerno. Kung magdalagan sa kagawa, kapitan, I mean, kung magdalagan sa kapitan, ti iya man na iya kinamatarong. Ba't ang panaman ko tanon lang di kung paano iya padagon ng iya kauglingon? Kay ti padag-anay ni mo, daw kaangay ni sang sugal mga ka-K5 daw gambling ini. O, nagtaya ka sang imo kandidatura, kinahanglan mo man nga mag-gambol mga ka-K5. No? Te? Kagawa Gina Britanya, kumpleto ang kumpleto na ang lineup. Kumpleto na ang lineup ni kagawa Gina Britanya nga magapapili sa pagka kapitan sa may barangay Zone 1 Cadiz City. Amo na mga latest update naton nga na-confirmar naton, na-confirm gid naton nga may kontra gali sa may barangay Zone 1 Cadiz City. Ti depende na sa pamuluyo sa barangay Zone 1 kung ano ang ila pilian. Kung sino ang ila pilian. Si kagawa Gina Britanya o kung si Kapitan Butchok Jaime. Ang siling ta, nagadepende ini sa pumuluyong gamhanan. Dira man sa may barangay poblasyon 1 sa Sangay, kompleto naman ang linyada, preparado man kung madayon ang eleksyon, preparado man si Kapitan Edney Magno. Pero anom lang ni kabilog ang iya kagawad? Si Ronel Canial, Doroteo Lo, Nestor G. Ortega, Danilo Pineda, Jujin Arsincero, kag si Ma'am Shirley Yap. Anom lang kabilog iya kagawad, may slot pa ka isa. Basi ginatiga na ini kay kagawad ang Phil Celestial.

Wait na naman ang butan mga kaki 5. Oti, panawagan na lang ni Saton nga mga kauturan dira. Sa mga sa mga laborer bla. Sa mga nagapamugon sa kampo. Dagon-dagon kamo sa inyo mga barangay kay ti may ara na naman nga sang ayuda mga kaki 5. May ara na naman sang ayuda para sa inyo sa mga farm laborers. Pero ang information nga nabato nato na mga qualified lang dere, dapat wala ka nagapanag-iya sang duta or nagapangarindo sang duta. Kaya ini para ini mga ka-K5 sa mga kauturan nato ng mga magagmay ng mga laborers or mga mamumugon na wala gidyabla sang duta, amuning qualify. Sectoral status must be a legitimate sugarcane farm laborer whose primary income comes from manual labor. Ti kalabanan, tadi nga mga kauturan, ng mga nagapang mugon sa kampo, trabahador sa kampo, nga wala gidyabalakwan. Ang amula ning ginasadigan nila nga palangabuyan ang pag-ubras kampo. Ang ikaduwa, mga ka-K5 nga qualification, dapat wala ka landless agricultural worker ka. Meaning to say, wala ka sang may ginapanag-iyahan nga duta. Wala ka nakabaton from CARP. Wala ka nagapangarindo. Dapat ka wala ka gid, no? Wala ka sang duta nga ginapanag-iyahan o ginaarindohan. Basta farm laborers ka, kadto ka dagon-dagon kamo sa inyo barangay hall, kundiin man kamo nga bahin sang mga kalugaran, pangusisa kamo sa mga requirements, dugang pagid yung mga requirements. Naturalmente, ang imo residence, kundiin ka naka-star nga barangay, dira ka man pangusisa, dira ka man pamangkot sang dugang pagid yung mga requirements. Pero tandaan nyo, gid, kung may mga duta na kamungadaan nga nabaton, paagi sa programa sang CARP, hindi na lang kamo magpasimpalad sa sini. Kay ti ang mga requirements kag qualification dire dapat non or landless ka agricultural worker. Imi ara sa aton nga mga agricultural worker nga may nabaton nga duta halin sa programa sang CARP. Ti may ara consider man sa Japan nga mga laborers, but then you are not qualified kay ti may duta kay imo yamo. Kag isa pa sa mga nagapangarindo na hindi kamo mangin qualified. Dapat para lang ni sa tanan naton nga mga kuturan nga mga farm laborers nga wala gidya sang duta. Dagon-dagon kamo sa inyo mga barangay, magpamangkot sa inyo mga barangay officials, ano pagid ang dugang nga mga requirements may kang tanan sini kay may pagabatunon man kamo nga mga ayuda. Wala nang ikita sa nagakaigo nga panahon mga ka-K5. Sa ngalan lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itanguy, Station Manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia.

0: sa ngalan man sa atong technical engineer, technical partner, ka K5, kagawad ang Phil Silistial, Matinasas, Jake Rickton Yebas. Sa ngalan man ka K5 Rual Penada, K5 Ariel Apas, ang Jomari Sonido. Ako naman si ka K5 Bomba Marilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingaon sa Negros. K5 News FM. See you on Monday.
1: Obreros, ulipon, pagkabit nila, barato ang abuno, at is magtag-alani.
2: K5 News FM.
3: Mataas na dali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto. 11 Mbps. Indiang 11 Mbps.

0: Good morning!
1: Hi, hi, hi, hi! Mayong aga naman sa ato sini nga mga KK5. Kamusta ka mo subong? Today is Friday, August 7, 2026. Kabay nga ang tanan, yara sa maayong kahimtangan. Daw hindi ka bala ka move on mga KK5? Hindi balang away sa mga abogado? Di ba tihay sa mga abogado? Kung nagalantaw ka mo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, terrible, no? Terrible nga kung subong nga ako nga pronunciation. Vice President Sara Duterte, kung nagalantaw ka mo na, nagaalam ka bilang nga nagamango. Nga ang nagaalam ka kag nagamango. Nagaalam ka kay madamo ka sang mabatian and possibly madamo ka sang matunan. Pero nagamango ka man. Kaya nga ha, ang mga abogado sa magtimbang nga bahin, may ara gid ya gusto nga himuon ta nga mga mango nga mga Filipino. Ang tiko nagid tadlungon pa. Kag ang tinunto nagid kapan-kapanon pa. Amo ina ang trabaho sa mga abogado nga kun imo lamang pamatian kag intindihon. Mango kita nga mga Filipino. Kabudlay nagid bila subong. At times makasiling ko nga daw, you can never tell when is or what is the right thing to do, what is the right thing to believe in, and what to dismiss. Inablang, nagalingin ang ulo mo kung diin mo nang patihan mo, diin ding husto haw, diin diyang dapat tunlun ko, o diin diyang dapat iluad ko. It's because if you will listen to them, they are all standing for truth, honesty, accountability, and justice. Amo na permi, mabatian mo? Mabatian mo nga mga istorya nga dapat truth ang kamaturan lamang. Honesty, dapat tampad lamang. Accountability, dapat ang may salabdon lamang. Kag justice, dapat may hustisya para sa tanan. Tiki tayo nga mga ordinaryong nagapamati, galingin ulo ta, gasiling ta nga, di naninayon ang gusto di man, di naninayon ang patihan ko di man, di ininayon ang patalang. Kung pamatian naton ang mga abogado, puro ginasilatanan may rason. Kagon imo lang binagbinagon ang ila mga ginapulong, puro na sila eksakto. Wala gina sa may naako, nagako nga minango. Wala gina may nagako nga abogado nga gago, hindi gina yung magako. Ang tuyo yas ang abogado, palinginon ang ulo mo mo. Kung nagapamati ka, nga palinginon tang ulo nila. The more nga hindi mo na maintindihan kung ano gid. Asta nga magbalik ka na lang sa kung anong imo pagpati, kung ano ang imo balatsyagon, amo na lang na ang imo tuuhan, kag amo na lang ina ang imo sundon. Kay kun you are thinking and aspiring to learn from these lawyers, tanan ini sila ang ilang nga ginaaway interes sang ila kliyente, interes kung sino ang nagapasweldo sa ila. Te, bala mo nagin nga nagasweldo sa iya si so and so, patihan mo pa, tunlon mong tanan nga ginhambal niya, basi may husto man, basi may sala man. Binagbinagin mga kabayan, dapat kanaga kaangay gid nga aton sa laon ang tanan nila nga ginapulong. Para sa sina, hindi kita maisahan. Sa sina, hindi kita magtalang. It's since Friday subo nga adlaw, pila sa mga balita nga aton pagatutukan, aton pagadalon sa inyo ining balita kag impormasyon. Papuro na lang ni fake. Hay nako. Ano ni pagabuhi ta? Hindi lang gali gugma ang fake, pati ang seasoning, pati ang patamis sa pagkaon, pati ang nagapanamit sang sabor sang pagkaon, may fake man gali. Ining fake nga seasoning nga nadakpan sa mga otoridad kag ang mga responsable ginpasakaan na sang kaso. Ari man ho, smuggled cigarettes, smuggled pero pasi smuggled na fake pa. Duha ka mga pangayaw na dakpan sa bago, dala nila mga smuggled na mga sigarilyo. Sadya na to kuno nagtribukaho ang siyudad sang Cadiz sang ginaistoryahan nila ining fare hike petition sang mga trike drivers. Nagkinagual ang mga pumuluyong Cadiz noon, nagkinagual naman ang social media bangod sa mga reaksyon. Hindi lang sa social media, basta hasta personal nga reaksyon sa mga tao to. Nanarisari nga pananawan angot sa petisyon para magpasaka sang plete sa siyudad sang Cadiz. Karon tinguhaan taman nga makakuha sa latest update parte sa Banwas ang La Castellana. Ambot ko nabatian nyo to sang nagligad nga adlaw nga may gindakop didto. Isabla ka vlogger. Isa ka vlogger nga ginpasakaan kaso nga cyber libel. Ang gindakop sino ini nga vlogger? Kag ano ang iya sala? Kun nga ini siya ang ginkasuhan sang cyber libel. And at the same time, ano ning kontrobersya parti sa Talisay City Public Market? Nga kadamo sa nagawangal da nga mga vendors haw? Kadamo sa mga reklamo mga vendors da nga ginaaksyonan man kuno sang syudad? Pero ti nanugid? Nanugid ang problema haw? Nano sa dako ng balayran? Nagsaka ng panukot nyo da? Nano? Pigaw ang negosyo, dako ang gasto? Pila ini sa mga bagay nga aton pagatalakayon, subong nga daw sa aton nga pagpangalagad. Sige hapon, hindi lang talo sa inyo regular anchorman, agato sini nga Vice President for Administration and Human Resources, and at the same time, ang regular anchorman sang 11 Mbps program, K5 Jean Paul Hineroso. Okay. Unahon naton sa pag-check ining report nga may ara sang duha nga napasakaan na sang kaso. May angot iya sa fake seasoning. Bao pati ang pagatamis sa pagkaon, paghatag sabor sa pagkaon, piki pa. Bong ano ni nga klase man daw gugma ni K5 Itanaw. Daw gugmang pasalig niyaw. Kunsa mga kuanabi sa mga love affair sa mga gugma-gugma, daw laban sa pasalig. Amo na ang piki, laban sa pasalig. Kay kadamo na sang natuntuhan bangod sang salig. I-check naton dugay-dugay si K5 Carla Defensor Longa may angot sa update kundi ina, ano nang ginhimo, ano nang desisyon, nano nang tikang nagin himo sa aton mga awtoridad. May angot sa sining duha ka na dakpan sa fake seasoning. May ara sila kuno nga truck. Tapos ginapatuman ang truck van ba naglusot gid sila. Di kundi nadakpan nga fake gali nga seasoning ang karga sang ila sining van. Sino tong kagwapo nga tao ba? Ari na karon sa aton linya si K5 Carla Defensor Longa.
0: K5 News FM Live Report.
1: Carl, mayong hapon, mayong udto, mayong aga?
2: Yes, K5 Elmer, mayong aga. Kung saan ang sili ka K5? K5, duwa ka na K5 Elmer, duwa ka na dakpan nga supplier sa peke na seasoning o kung food seasoning nga na-recover sa CIDG Bacolod ang napasakaan sa kaso ka K5 Elmer. So kahapon nga adlaw, napasakaan ini sila sa kaso. Ini sila din kilala kay Sheik. Ini si Sheik ka K5 Elmer sa ini siya ka Chinese National kagtaga syudad siya nga San Carlos. So, hining si Chia sa K5 Elmer, pinay ini siya nga taga-syudad siya nga Bacolod ka K5 Elmer. So ini sila ang nadakpan sa ginpatigayon ng entrapment operation sa CIDG Bacolod. So 1 month na ini sila nga ginamonitor sa nga itong sinikatapo sa CIDG kagati ka K5 Elmer na tigayon din ini sila nga ma-entrap sa tinalikdan nga Agosto 5 ka K5 Elmer. So dapat ta ila sini nga transaction sa my warehouse pero ti ka K5 Elmer ang transaction na tigayon sa dalanon sa nga barangay Mansilingan sa may economic highway ka K5 Elmer. So amo ni subong ang gina-imbestigahan sa katong sini ka pulisan din si Palo kundi ang ginibala ang warehouse. So kung naginakuhaan sini sa nga food seasoning nga peke ka K5 Elmer. So nakuha din sa ila yara sa 98 kakahon sa nga condiment sa K5 Elmer kasi ang ini nga reklamo upon na siyang complaint from Nestle ka K5 Elmer. So before nga patigayon ini nga entrapment operation ang company nga ninyo na reklamo nagpatigayon siyang seminar sa mga katapos ng CIDG agutong nga ma-identify kid kung ang isa ka item peke o kung original ka K5 Elmer. So ini ang na-identify gid nga peke gid ta sa K5 Elmer kay may ara sang mabaho nga amoy kung mabaho ang iya sininga sa essence sa K5 Elmer sang peke kag may ara sang gin explain na aton sa kapulisan ka peke ini siya. So diri lang sila nag-focus sa may ingredients sa K5 Elmer. Bold ini tanan niya letra naka-bold so peke ina. Compared sa original nga ang naka-bold lang is ang egg na word kag alternative alternate information. So wala na ina.
1: Carl?
2: Bold. Yes, kay K5 Elmer.
1: Anong papel sang Chinese National sa sininga kaso?
2: So ini kay K5 Elmer, isa ini siya sa nag-supply man kay K5 Elmer sininga peke nga food seasoning nga kay K5 Elmer. So wala pagidasang nga dugang pagidang mga information about diri sa background sinisa nga Chinese National kay tungod nga ginadeny niya ang involvement niya sa ini.
1: Kay Chin di man siya Tagalog haw.
2: Based sa nakita naton nga video nga ginaistorya siya ni K5 Erika K5 Elmer, nagasabat siya pero ti ang sunod na nga sabat niya hindi na sila mag-intindihan na yan, no? So nakastik siya Ilonggo ako nahiligay noon but may aragid lakot nga Chinese sa K5 Elmer so hindi sila mag intindihan na kasi ito na sa iya may store ini siya ako may business ini siya sa area sa San Carlos sa K5 Elmer. So mo lang na ang information nga nakuha naton ini siya lang ina ginagikan man mismo sa iya at the same time si ang CIDG yes niya nga involvement sa ini nga entrapment sa operation na sa K5 Elmer. So ini sila nga duwa nag pangatubang sa kaso ng Republic Act 8293 o Code Intellectual Property Code of the Philippines sa K5 Elmer. So ari na ini sila ko sa kustodiya sa aton Sinika Police Sansan CIA DG sa K5 Elmer. So kahapon na inis na napasakaan sa kaso kahapon nga adlaw. So amani tuga ako na lang gid sa aton sininga mga kauturan nga mangin vigilante gid sa pag check no o kun i-check gid ang ginabakal nga mga food si Sininga K5 Elmer. Siguro kung may aran na sang lain nga bako do ano na bala hindi ya pareha sa original gid K5 Elmer. So mas fine lang guro nga hindi na lang gid ya pagamito na K5 Elmer ina nga si Sininga kag may ara pag sila sa ginduga nga ano ni nga maka-compare sa peke akong original may ara dira sa mga expiration date bala kay Kisa Talmar may letters and then may numbers dapat naka-umbok gid kung naka-umbok gid ina kag mapil mo bala nga may number may letters kay Kisa Talmar original ina siya kung hindi mo mapil pero makita mo lang letters kag ang numbers kung hikapon mo wala kang gid
1: okay. Na nagakudol-kudol sabi
2: peke. Dapat nagkakudol-kudol gid kay Kisa Elmer original na pero kung wala ya ang naduging print lang siya peke ina aka kay Elmer. So mo isa sa mga batayan mo sa aton sining na mga katapo sa kapulisan siya nga CIDG kay Kisa Elmer.
1: Pero nagako sila Carl kung di na nakadistribute na sila nakapanagtag na sila sa ilang mga outlets.
2: So wala gid kay Kisa Elmer kiti siguro siguro kung wala na dayon ang entrapment operation kay K5 Elmer, ano gini na distribute gid pero siguro sa ato si Nika Pulisan, 1 month na nila nga na monitor, di po panigurado may mga previous gid nga mga binulan na ako na previous months nga naka-distribute gid ini sila diri sa syudad sa Bacolod kay K5 Elmer kay ang company na mismo sa nga ininga food seasoning ang nagreklamo kay tungod gid damo gid ang nagapang peke sa ila si Ninga po kay K5 Elmer.
1: Okay.
2: Na-mention gani, amuning nga nag-complain na sila kay tungod nga ang na-perde nila. Amuning nga itong sininisya lang information na-perde sila bangod sa peke ng mga produkto doon nagdangat sa 500 million ang ila si Ninga katrihan kay K5 Elmer sa ila si Ninga products. Tungod nga nagwa ini nga peke na food seasoning nga kay K5 Elmer. So mula nang ginahingyo, may check man na sa itong sininga mga kauturan, kiti ka health hazardos din ini nga peke na food seasoning nga kay K5 Elmer. Kaya gina-intake sa ginaya. Hindi pala makita kundi gina-intake sa ginaya kay K5 Elmer.
1: Okay.
2: Yes, na kay K5 Elmer report. Tagikan sa patrol. Kung sa patrol kay K5 Santi Radio. Sining nga balita nga dulong sa inyo sa DDX, Savanet, Mighty Seekers, D3 Bayo. Hindi sa K5 Carla na pasir para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang taningawan sa Negros. K5 News FM.

0: Ako na, believe na, oh. Ako na, believe na, incheck, oh. Incheck na, negosyo na. Ikaw na, bakal na. Pero ginahiluan nila yung aton nga life. Pwede yung kabalo kundi niyang halin nga mga factory nila ni. Nga ginimuhimo nila ni nga mga dopariho sa mga seasoning naton dire. Tapos ginabaligya nila, ginapadumog nila sa mga original iya nga mga seasoning dire sa Pilipinas. Te, sino daog? In the end, China na will win, oh. Amuning ginasiling naton nga, asta pa na iya sa seasoning? Asta pa na daya pikion nyo pa? Parang ang inka makakanyo, kardalo nyo na sa puli na sa China na. Tapos kami na Pinoy na, kaloy lang din, Pinoy sa Pilipinas, ah. Kaya to na sa China, amon kwarta. Ay, Diyos ko nga pangabuhi. Halong gid sa ato sini nga mga KK5 basi makabakal kamo sa mga produkto. Kasubong sang explain o explicar ni KK5 Carla Defensor Longa nga kun ang seasoning ang ngalan niya. Kung hikapon mo, why may pagbulto bla? Why nagakudol-kudol, buhat silingon, naka-imprinta lang, peke ina. Tapos ang iyang imprinta, puro pa na bold letters. Duha-duha na kamunga hilo ina. Masiling ang nagabaligya nga siya, uy, hindi man makahalit. Sigurado ka? Sigurado ka nga hindi makahalit? Sigurado ka nga nakapasar ina sa Food and Drug Administration sa Pilipinas? Na-check ina dito? Kung bala ina siya in the hazard dose to health? Kumbasi, imula na iya nga haum-haum? Kumbasi, ginagamit yun? Nga, tanaga pa? Nagamit man ko siniway, man kung ano? At isigihan lang niya. Gamita lang dahil hindi lang ipagaliti ang pariho mo. Hindi lang ipagaliti ang ibang nga tao. Ano niya nga ni Gusyo, no? Kita mo niyang mga inchik? Kuwira lang yung mga inchik na diriya, ha? Ang mga Chinoy. Ang mga Chinoy, they are Filipinos. They are Chinese Filipinos. Buhot silingon, saksak sinagol, ang ilang lahi. Chinese sila nga Pinoy. And kalabanan sa ila, if not all of them, ang nagdugay na sa Pilipinas. Kag ang iban diri na yan natawo. Ang diri natawo, ikumparar mo sa mga bagong salta, kalayo. Ang mga bagong salta, amo na yung nagapamintaha di. Halong, halong, halong. Careful, careful, careful. Alin sa peke nga si Suning katuntay ning smuggled nga sigarilyo? Peke man nga sigarilyo, ah. Peke kay ti hindi diya himo sa aton. Ginpasulod diri sa aton. Way takabalo kung ano ina nga pag kung balagin manufacture ina husto o kung basi wala mana quality control ng mga produkto. I-check naton si KK5 Jerry Lou na Luis may angot sini nga balita. Ay nako. Naglabot na di ang kwan. Naglabot na di sa Negros ang mga smuggled goods nga sang una. Hasta Mindanao malang ni sila. Pero subong ari na di. 1980s, 1990s. Why pa na di agasulod? Dito na sa Mindanao. Yabaw ah. Hindi to magwanta. I was there. I was assigned sa Coronadal City, South Cotabato. I was a witness sa mga traders and mga merchants dito nga nagabaligya sa mga smuggled. Sila man mismo yung nagakuan, nagahama pabalo sa mga sir, May ari ko de sir. Ano imo gusto sir? Rilo sir, rilo sir. Rilo na sa di na himo. Ah, Malaysia sir. Malaysia. Ah, Malaysia gle. Muna tong mga style sa bahay niya sa Mindanao. When I was there, that was 1980s to 1990s. Tiga, aling kayo ko ordinary, yun ang mala na ito yung atalan awon. Diri iya sa aton, bago na diya mo, mangayaw kay muya ni Gusyo, wala kay muya permiso. When I say permiso, inang mga business permits, mga lisensya sa pagnegosyo na kinanglanon mag-avail ka anay sinakis aka magbaligya dire sa Mindanao ya okay lang na kay ang mga otoridad to do ginakapoy na kapanglaga sa ila kadam damo na sa ila mo ginakapoy na tingin pa bayaan na lang sila pero not in Negros, never in Negros. Amo na ginapalabot sa ilang nga mensahe nga kun magdala kaya sa mga smuggled items, smuggled goods diri sa probinsya, pihugid. Mayo lang kun makalusot ka, pero kun hindi gani, dakop ka, mapriso ka, may multa ka pa. Nagauso na ang mga amuning mga klase negosyo, no? Ngayon na balang manegosyo ka naman lang, hindi ka nalang mag-agi sa husto nga proseso, manglaktod ka imo iya. Di kung manglaktod ka, may bukol ka na yung, dako na yung bukol mo kung madakpan ka, kay man, ginlaktawan mong proseso mo. Aber, katuan naton ang report. Mika K5, Jerry Luna Luis. Duha ka mga pangayaw, dakop sa bago, matapos nga ini sila ang nadakpan na kuhaan sang smuggled nga sigarilyo.
1: K5 News FM, live report.
0: Ka K5, Jerry Luna, mayong hap-aga.
2: Mayong aga ka kita Belmer, ka kita Belmer, arestado, ining isa ka suspect, kaupo sini niya, help sa kakitay ba Elmer matapos yang madakpan diya sa may Poroknara barangay Malingin sa Bago City kahapon sang hapon pasado alas 4 kakitay ba Elmer nga may aral sang dala nga gidaaligar smuggled nga mga sigarilyo kakitay ba Elmer. So natabo ini sa may area o diya sa may Poroknara barangay Malingin and suno sa tonsining tag-investigar no sa area kakitay ba Elmer. May ara sa nagtimbri sa mga PNP naton diriya sa Bago City nga may ara uno sa mga van nga nag transport ang dinaligar sa smuggled ng mga tigrilyo alin diriya sa may barangay Lag-asan going sa nasambit niya lugar sa barangay Malingin. So dito nagpatigayon nagpatigayon gilayon kay Kebel Mera sa checkpoint ang aton sining nga kapulisan kag na intercept o na hold ka kita Belmer ining white Isuzu truck nga may aras ang bearing plate number nga CCB1713 no nga ginaman eh naman ni alias Tuto nga sa 49 anyos kag residente sa Purok 1 Bawang Buog Zamboanga Sibugay kag Elmer ining helper niya man nga si alias Rogelio 35 anyos kag residente sa barangay Bataan o oh, barangay Bataan sa Buanga Sibugay kag ining si alias Kai ining suspect yet kapitay ba Elmer nga 30 anyos kag kasado ini no kag residente naman niya sa barangay Maimbang Hulusulu taga Mindanao iniya kapitay Elmer no. Dito ging flag down ining ila sininga salakyan kag open man nila voluntarily kapitay ba Elmer. So busilingon wala man din pilit nga pag-abri ining container van o ining salakyan kaya dito nakita kapitay ba Elmer nga ang unod sa sininga container van ang mga plot o mga bayo kakipay Belmer apang sa idalong sa mga bayo kakipay Belmer may ara gali sa mga ginaligar smuggled niya mga binanggol sa sigarilyo kakipay Belmer. So ito pagkati ginadakop ini sila ngayon o gincheck kakipay Belmer kaupod sa bago component city police station ang ang CIDG and some province kakipay Belmer agad nga makatuan ining area kagito samtang nagakandag sa observasyon ining mga otoridad nakita nila ang duwa ka unidentified pagit kakipay Belmer nga mga persona nga aral sa sulod sa kumpag no kay ang ining nga area kakipay Belmer may ara gali isang ginakuhaan o ining mga tao nga ini mga suspect may ginabutangan o may ara isang warehouse mandra sa lugar malapit kakipay Belmer kung saliyan sila nabaktan kag dito ginkadtuan kakipay Belmer sa ato sining mga otoridad kag nagpalagyo ining nga duwa ka mga unidentified pa nga mga persona pinaagid sa paglumpat kakipay Belmer eh, no sa perimeter fence kag nagpalagyo sa mga sa iban nga bahin sa Bago City kakipay Belmer. So buti nga nag-spread out agad nga hindi madakpan kakipay Belmer. So dito na discover kakipay Belmer ang mga boxes o mga kinahas ang kinarton sa sigrilyo na recover ang 255 master cases sa sigrilyo kakipay Belmer.
0: Okay.
2: Estimated din nga 14,600 pesos nga undocumented price no or wala pa nabalaan kung pilagid ang estimated pa lang ni kakipay Belmer. So may aram na recover man or na confiscate man ining van naging gamit sang suspect kag ining Mitsubishi Lancer nga may plate number naman nga FFG382. So sa karon kakipay Belmer ining mga suspect ang ara subong sa may Bago Component City Police Station para naman no sa kaigo nga disposisyon kag agud naman sa insakto nga pagpasaka sa kaso natok sini kakipay Belmer.
0: Ining na dakpan ni nga duwa lang na dakpan.
2: Actually tatlo no makita din tatlo kay Belmer.
0: I see.
2: Kapahinante driver at kag ining alias Ken nga taga Hulusulo kakipay Belmer.
0: Ano ni Muslim?
2: Yes.
0: Aha. Okay. Now, anong ilang pahayag parte sa produkto kung di nila ginkwa? Kag di nila ginahulog?
2: Actually, based aton sa information di kay Kevin Belmer, no? Ang ila sini Kevin Belmer is in Bago City. So posibleng kakipay Belmer or posibleng daan nila ginahulog sa barangay Malingin si taga Mindanao ini sila ya kakipay Belmer pa away. So posibleng adit po rin sa ila Belmer ka mga smuggled si Masigrilyo just like sa mga na-interman sa Coast sa Kawayan very legal yung mga binulan. So alin sa Mindanao alin sa Zamboanga ini mga kargamento kakipay Belmer. So ang ila kamagi kung hindi kaya sa may aral na sila container
0: okay.
2: Pinapamagi nila ng bayo o mga so amuna para makalusot ng kakipay Belmer.
0: Ang guwaya sini nga ginpalusot sila sa Bureau of Customs. Kaya container ban mo ginkarga sa barko?
2: Ano kakipay Belmer isang ila sini nga ano so truck na bala no truck van nga tura bala kakipay Belmer.
0: Okay. Oo. Tapos ginakarga nila sa barko. Oo. Ti tapos ang roro wag gidya hinalungong.
2: Oo, nan. So amo nagakatabo kay Belmer ang ginaambal nila sa barko. Ang karga sila is amo na bino mga bayo, mga pum, mga amo na alis Mindanao. Dali ang dalom sina dali kay Belmer is may ara sa mga smuggled ng mga sigrilyo.
0: Kay ang
2: ito naman kahalin.
0: Ang Coast Guard kag ang Maritime Police wala sila ya kabalo nga mga smuggled gali nga mga produktong karga o ba si kabalo man sila pero galing din lagayan sila?
2: Oh, amo na kay Belmer kay ligad sa dumanaton may mga insidente nga nagkalatak pa ng Coast Guard dito yung sa may Kawayan, Kalsipala, Isinubaan, niya dito naman niya gripaagi ni Manila yan sa pumpboat or mga bangka lang kayo Belmer. At na-intercept sila dito, so posibly subong ka kayo Belmer, amo naman yung bago nilang style. Agod naman, nga hindi sila blakadakpan ka kayo Belmer or lain naman ang ilan sininya proseso, tabuna naman nila sa mga bayo. Agod naman na kuruabi, bayo or nani ang ila sini nga gina-transport, kag pwede lang nila yung i-transport gid ka kay Rebel Mar, kaya doon wala man siya sa ano eh. Kung makita nato ng mga port bala sa mga puerto nato, sa mga barko, wala man niya sang dako gid yung x-ray na pwede maka-x-ray na iya, na makita nga mga contraband sila niya yung unod. No? So, maayo lang, kaya may mga ara kita sa informant sa kay Rebel Mar, eh, no? May mga maayo kita ng mga reliable source, no, ang PNP man, nga agad niya maghatag sa informasyon, tuhoy naman or amot naman sa sining mga nag-report mga illegal, no, or mga kontrabando ng mga sigaret diyan sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, kay Kevin Elmer.
0: Ati, sige kay amo nang ilang style guro ba si ginkapoy na guro sila sang lagay sa Coast Guard kag sa Maritime Police kakapoy ah. Sagad ta kalagay ipalabay tan lang na sa barko kay basi kon makalusot way patay iya balayran.
2: Pero ati ang akong sinigang interview ang PNP ba o time natabo nga may mga sabi ka kayo pero nga nagkaladakpan eh no? So possibly isa lang ini sa gamay nga mga ginapambutangan di blaga kayo Belmer no? Nga mga smuggled warehouse sa mga sigarilyo
0: Jer?
2: So ginatry pa nato karon.
0: Ginatrace ko subong sang mga otoridad kung diin ini nga puerto nagalusot?
2: Amo pag Belmer po amo usli kay Belmer di ano na to rumalitiit niya Zamboanga eh sa Mindanao pero hindi pa man makonfirm gid kay Belmer i-ask pa na kung kaya siyempre mabaktra sila kay Belmer eh no? But subong gina-ask pa na to si Sir James Tayon Jr. ang hepe sa nga bago kumpone City Police Station kung may mga ginaalibar no nga may mga information sila lang arapaton nga may mga warehouse po gid aside sa diri sa barangay Malingin kasi sa Belmer no? So ako para pantayin angot sa siling update naman sa mga smuggled niya sa Grindo report ginagalong taton sa Kaluan sa Detective B3 Bayong and Mike AC the Arco and Lisa Vitamin C. Ako si K-5 Jerry Lubong Kalnali para sa kampi niya balita Servisyo Publiko Kagalingawan Trego K-5 News Japan.
0: Kasubo pamatian ining mga kasubong sining report nga ang guwa dere ang aton nga mga otoridad nga sa baylo tagbantay kag tagproteher sang interes sang publiko in most cases nangin kabahin pa sang sindikato nga hulag sang mga illegalista. Ya magmunga igo nyo yung madakpan ara na daya sa bago. Guntani, sa imtang nagapasulod balaw na di sa aton sa Negros Occidental, nabalaan nyo na na. Ngunin natabo bala to sa Manila. Nga nadakpan to bala nga mga shabu to. Nga igo nila madakpan yung shabu dito na yung sa mga warehouses. Ay, dira pa lang pag-abot sa pantalan. Huwag ka mo yakbalo. Huwag ka mo kahinulungong. Umasigin padanlo.

Lee's Not, Mayong Aga. And of course, Ariman, joining us is Lowy Domingo. Mayong aga man sa kay Ma'am Gina Purano and si Ma'am Diadema Bravo Montano. Leonardo Sevilla, good morning. JJ Casas, good morning, Sir Elmer. Long time, no komentar sa live mo, sir. K5 ka nagli. God bless you, as always, sir. Salamat, salamat, JJ Casas. Ayaw ka na to sa pihak. Nagsailo ka na, DJJ. Mwah. Candy, Candy Wicks Cross, good morning. Terrible, no? Kwani ng Americanized. Manuel Tobilonia, mayong aga. Of course, good morning, Mandera, sa kay Milagros Tobilonia. Giselle Omandak Makalapay, o Malakapay. Good morning, dira sa Kabankalan. Willia Condada, good morning. Dira sa Deca Homes, Kabug. Mayong agaman sa kay Esperanza Hinsoli, dapat mag-aware na gid ang mga pumuluyo kay mga authorities sa Bacolod, kag Negrosanon, and be alert sa mga products. Candy Wicks Cross is watching from Himamaylan. Thank you. Dapat gid inspection kay iban may lagay na iya. Siling ni Esperanza Hinsoli is the lagay is the good. Ah, kamusta ang lagay mo, Noy? Is the lagay is the good. Is the lagay is the good kay good ang ang kahimtangan nila kita iya. Ano iya? Kita iya na butang nila ya sa ital-ital. Susan Gillian, mayong agaman from Barangay Bata, Purok Pine Tree. And of course, gina-acknowledge naman naton nga nagaupod sa aton subong aga. Ma'am Chimi Aragon, good morning. Nagmayong agaman sa Aragon family sa Purok 5. Puentebella, Barangay Takuling. Kenneth Chongko, dugay nagigalibod na ang sindikato. Ang malain, ari lang diya sa Negros Occidental. Ari lang di. Kabudlay, no? Ang mga sindikato dapat ginalagas. Ang mga sindikato hindi dapat pabayan. Ang mga sindikato dapat pasabton. Ugaling kay, paano mo lagson? Kaya ang sindikato ginalagas. Ang nagalagas, sindikato man! James Bernales, good morning. And of course, sa kay Johnny May Retita, mayong aga. Johanna Paburada, mayong aga man. And welcome sa kay Felma Joy Saril Versosa. Boss Joe, dira sa Pulo Pandan, good morning. Watching live from West Palm Beach, Florida. Si Ma'am Esperanza Hinsoli, how is Florida nowadays? You know, in nowadays in the Florida. Wala nang English ka kaya. Mayong aga man dira sa kay Jonaline Rondez Galila. Good morning, good morning. After lunch pa nga pinamanta ko no sa DTX Premium Coffee. Siling ni Felma Joy Saril Versosa.

Good morning man sa kay Rafi Pinuela. Mayong aga ko lang sa KSS Sagay Chapter. And of course, my

0: Mayong agaman sa kay ML Balasa. Welcome on sa ato sining pagpangalagad. Liam Limbo, uy, watching from Cebu. Mayong buntag diha sa Cebu. Good morning man sa kay Rachel Nobleza, monitoring from Barangay Anahaw, Hinigaran. Leia Lanotzi Hinsoli, watching live, monitoring from Sitio Naga, Barangay Binikwil, Kabankalan. Si Chowili Gonzalez, good morning. Sa Purok 4, Magsungay, Bacolod City. Salamat ha, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa ato na Romeo Argelles. 1970s, 1980s, Sir Elmer, damo na sindikato sang sigarilyo. Lagsanay na gani sa suba sang bago? Ah, okay. Pero pag-abot sa, ang pag-insindi ko pag-abot sang Marcelo, nadula ng mga smuggled eh. Sang Marcelo. Ito, Marcelo baby ako eh. Natubuan ko buot during Marcelo. Kaga ang akon pag-insyendi sa tunga time ang batian ko perme sang una triblim sang una damo na di mga smuggled nga kwan sang una ang pag-insyendi ko sa tunga time na before sang Marcelo triblim ang smuggled items, smuggled goods nga nagasulod sa Pilipinas. But after the declaration of Marcelo, nadula ato. Good morning man sa kay Angie Aloy and Ma'am Gina Borja. Salamat gid. Happy lunch lang, Dad Boy Mendoza. Good morning. Mayo ka pa sa aga, Sir Elmer. Kalalam ka tingog. Ah, oh, siling ni Liz Knott. And ari man no, nag-upod sa aton nga watching live and monitoring here at Guardhouse, Santa Clara Subdivision, Phase 2, Barangay Banago. Si Dad Boy Mendoza sa mga guards on duty da sa Santa Clara. Mayong aga lang. Josephine Fondador, good morning. Florida, the climate is like the Philippines. Sir Elmer, it's rainy season here. Ah, okay. I wanna go to Florida. Julius Palma, watching from Budapest, Hungary. Terrible no nga mga lugar, no ka mga layo na ni. This is Europe. Budapest, Hungary. Come on everybody. Si Ma'am Gina Borja kuno is watching from Michigan. Bahawa. Lapit-lapit sa machine gun ba? Good morning lang kay Ma'am Gina Borja and Janelle Hongko. Gapamati igin sir si Virgilio Escaner and Javelin Escaner. Unload tayo sa mga commercials natin. When we come back, pagkatapos ang aton sining commercial break, padamo pa kita sa mga pagadalon sa inyo sa gihapon diri sa aton padayon nga pagpangalagad sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa apdo. Pag tungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop sang gallstones. Mas nagid sa mga babayi nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa apdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Ako ya Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
4: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema limas mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabuli. Kung wala na time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices,
3: carrots da,
4: orange apple. Da. Pero kung takan ka nati, inom ka na lang DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali magguba ang imo nga mata.
2: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo Aramis DTX 500.
5: Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So subong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
4: Inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw sa imo nga mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radical sa imo cells kada ginhawa mo. Kada physical activity mo. Bisan gapungko ka lang nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radical, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals. Oh. So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprin sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na kagabalatian ka.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina-allergy?
6: DTX 500!
2: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
6: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
2: Masalika
6: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5. News FM.
9: Picture ko, ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
10: Ay, natatapos.

0: Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
1: Eye Care. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry ng pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
2: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandaang buti na naidulot sa akin.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
4: Ernie Porras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500, naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimaintenance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit

0: mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: At sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez sa nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at proyekto sa sektor ng enerhiya. Probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. Dalawa patay, isa sugatan sa landslide sa isang kainan sa La Trinidad, Benguet.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez sa nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at mga proyekto sa sektor ng enerhiya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang isang makasaysayang kaganapan na naglalayong palakasin ang sektor ng enerhiya sa buong bansa. Inihayag ng Pangulo sa naturang kaganapan ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan upang matiyak ang isang ligtas, maaasahan at matatag na supply ng kuryente na mapapakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino at iba pang lokal na komunidad. Tampok din sa okasyon ang formal na pagbubukas ng isang makabagong museo na inilaan para sa edukasyon ng publiko, layunin ng pasilidad na ibahagi sa bawat henerasyon ang kasaysayan ng enerhiya sa Pilipinas, ang teknolohiya sa likod ng paggawa ng kuryente at ang praktikal na paraan ng pagtitipid nito. Sa pamamagitan ng mga interactive exhibit at iba pang pagtatanghal, inaasahang maimumulat ng museo ang mga mamamayan sa matalinong paggamit ng enerhiya at sa pagprotekta sa kalikasan para sa isang mas malinis at napapanatiling kinabukasan ng bansa. Para sa MyGC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: Samantala, probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
5: Upang lalong mapalakas at mapahusay ang kakayahan ng mga atletang Antikenyo sa iba't ibang larangan ng sports na mahagi ng iba't ibang sports equipment, ang opisina ni Congressman Antonio Ligarda sa 18 bayan sa Antique sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission. Sa isang panayam ng media, kilawaan Mayor Azar Baladhay na siyang LMP Vice President para sa Northern Antique, kanyang ipinayag na malaking tulong ang mga kagamitan na kanilang natanggap dahil nagsisilbi rin itong paraan upang mabigyang pansin ng iba pa mga sports sa bawat bayan ng lalawigan. Idinagdag niya na bilang tanging bayan sa lalawigan na nakatuon sa sport na boxing, lubos siyang nagpapasalamat sa pagkakaloob sa kanya ng isang set ng boxing equipment. Kabilang sa mga kagamitang pang sports na natanggap ng bawat bayan ay ang 20 sets ng basketball equipment, 40 sets ng volleyball equipment, 28 sets ng table tennis equipment, 18 sets ng badminton equipment. Para sa MyGC Network News, ka K5 Jojen, kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: At dalawa patay, isa sugatan sa landslide sa isang kainaan sa La Trinidad, Benguet. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
6: Dalawa ang kumpirmadong nasawi habang isa ang matagumpay na nasagip matapos matabuna ng gumuhong lupa at mga debris ang isang kainaan sa barangay Silan, La Trinidad, Benguet nitong Huwebes ng umaga, Agosto 6. Ang trahedya ay dulot ng tuloy-tuloy at matinding pag-ulan na dala ng bagyong Maymay at banta ng masamang panahon sa rehiyon. Nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga habang may 7 individual sa loob ng nasabing kainan. Mabilis na nakalabas at nakaligtas ang 4 na katao bago pa man tuluyang lumubog ang establishmento habang mabilis namang naipit sa ilalim ng makapal na putik at mga gumuho nitong pader ang 3 natitirang biktima. Agad na sumabak sa mabilisang search and rescue operation ng mga responder upang mailigtas ang mga natrap sa lugar. Sa gitna ng peligro at patuloy na paglambot ng lupa, isang biktima ang narecover ng buhay at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang gamutan. Samantalang idineklarang dead on the spot ang dalawa pa dahil sa matinding pinsalang natamo. Patuloy ngayon ang investigasyon at pagproproseso ng tulong ng mga lokal na awtoridad para sa pamilya ng mga naapektuhang biktima. Kasabay nito, mahigpit na nagpaalala ang disaster management offices sa mga residenteng naninirahan sa mga tabing bundok at landslide prone areas na manatiling alerto at agad na lumikas habang nananatiling banta ang sama ng panahon.
0: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mag-amasugatana matapos masunog ang kanilang bahay sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Caluyo.
7: Nasunog ang isang bahay na pinagmamay-ari ng pamilya Agostilo sa sityo Bungsuan, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, pasado alas 4 ng hapon, Agosto 6. Ang bahay ang gawa sa concrete at light materials na nasa nasabing panahon. Nasa loob ng kadalang bahay ang amang si Edwin at dalawa nitong anak na bagong rating pa lamang mula sa paaralan. Di umunoy nagmula ang apoy sa kwarto na mabilis na kumalat. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang amang si Edwin, gayon din ang kanyang anak na 15 anyos. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Leganes kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Samantala, guro inaresto sa kasong qualified rape sa Negros Occidental, mga biktima, mga special education students. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
8: Inaresto ng mga otoridad ang isang 44-anyos na guro sa lungsod ng Sagay sa Northern Negros Occidental dahil umano sa panghahalay sa 2 estudyante na pawang mga minor de edad. Nasa listahan ng mga most wanted persons sa NIR ang suspect at inaresto ng mga miyembro ng Police Regional Office Negros Island Region dahil sa kasong 2 counts of qualified rape. Base sa aligasyon, nangyari ang pang-aabuso ng guro sa 2 estudyante noong ginaganap ang in-house training bilang bahagi ng preparasyon sa palaro para sa mga special education students. Nagtuturo sa isang public school sa probinsya ng Negros Occidental ang suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Gayun din babaeng account officer na isang microfinance company sa Isabela, Leyte, nawawala. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ka K5 Carol Medino.
9: Nanawagan ng tulong sa publiko ang pamilya ng isang 22 anyos na babae na naiulat na nawawala habang nagtatrabaho sa bayan ng Isabel, Leyte. Ang nawawalang babae ay kinilalang si Rena Jane Gulani, isang single mother at residente ng sityo Cabulado, Barangay Santo Rosario, Matag Oblate. Siya ay nagtatrabaho bilang account officer ng isang microfinance company at naka-assign na sa Isabel Leyte. Ayon sa kanyang pamilya, huli siyang namataan na banda alas 10 ng umaga noong Agosto 3 sa Matlang Housing. Mula noon ay hindi na umano siya nakauwi sa kanilang bahay at hindi na rin makontakt sa kanyang cellphone at mga social media account. Dahil dito, humingi na ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad at nananawagan sa publiko na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya o sa pulisya kung may impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Rena. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagsugpo sa mga professional squatters sa ipinag-utos ni Governor Sagarbarya sa pulisya. Balita hatid sa atin, Mga K5, Shara Humilio.
10: Inutusan ni Governor Chaco Sagarbarya ang pulisya na sugpuin ang mga sindikato at professional na squatter na iligal na umuukupa sa mga bakanteng lote sa probinsya. Binigyan din ng gobernador ang direktiba na ito sa isang pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council na naglayong protektahan ng mga pribadong may-ari ng lupa. Binalaan din niya ang mga lokal na unit ng pamahalaan na manatiling mapagwatsyag at huwag magpabaya laban sa mga oportunistang naninirahan. Naghahanda na ang mga otoridad ng mga operasyon upang ilipat ang mga illegal na naninirahan at gibain ang mga isakturang itinayo sa mga lugar na ito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilo para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Network News.
3: MyTC Network News.
1: Samantala, 45 years old na street level individual o SLI arestado sa bypass operation. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
11: Arestado ang isang 45 anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Tangalan PNP at ng 2nd Police Mobile Force Company sa may barangay Panayakan, Tangalan, Aklan. Kinilala ang subject person na si alias Totoy, residente ng barangay Rigador, Ibahay. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, nabila ng suspect ng isang sachet ng suspected shabu sa halagang 1,100 pesos. Sa isinagawang body search at paghalubhog ng motoridad sa kanyang motorsiklo, ay nakuha ang dagdag na 3 sachet ng hinihinalang droga na nakalagay sa compartment ng motor. Samantala, aminado naman ang suspect na gumagamit ito ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang akusado at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Gayun din 3 tulak ng droga huli sa Rojas City, Capiz. Tabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Roldan Villarreal.
12: 3 mga diumano tulak ng droga ang nahuli sa magkahiwalay na drug bypass operation ng motoridad sa barangay Dayaw, lungsod ng Rojas. Unang nahuli ang 26 na taong gulang na sospek na si Elias Reya. Nakuha sa posisyon nito ang 4 na sachets ng pinaniniwalaang droga na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Sinundan rin ang pagkahuli na magkarelasyon na sina alias Christine at John. 7 sachets naman ang pinaniniwala na drogang na-recover na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Napag-alaman na sa kabila ng kaliwat kanan na operasyon ng mga otoridad na nanatili pa rin na talamak ang bintana ng droga sa lungsod.
13: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, palalawakin pa ng US State Department ang social media screening para sa mga foreign journalists na nag-a-apply ng visa upang magtrabaho sa Estados Unidos. Sa ilalim ng pinalawak na polisiya na administrasyon ni US President Donald Trump, kakailanganin nga gawing public na ma-aplikante ang kanilang social media account upang masuri na maopisyal ng US. Sa cloud din ito ang parehong screening ang ilang pang work visa applicants mula naman sa Canada at Mexico. Hindi pa inihahayag kung kailan ipatutupad ang bagong patakaran, samantala nagpahayag naman ng pag-aalala ang ilang civil liberties advocates dahil maaari umano ito makaapekto sa freedom of speech.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana, K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
2: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
10: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift, OT,
21: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
1: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsenalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
22: para sa chance manalo.
3: At claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.
2: Padayon kita sa atong sining nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ng 11 Mbps. Sige hapon sa ngalan sa inyong regular anchorman, kagaton Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jinpol Generoso. Ako naman, ang inyong ka K5, John Elmer Ubaldo. Mayong untong ili sa kay Ma'am Nanalyn Desinal Chiflet. Salamat gid ma'am. Sa kay Kent Bulaca Waniza, nga nakatutok man sa ato sininga pagpangalagad. Of course, sa kay Ma'am Cecilia Osano, listening from Victoria City. Rodel Lariosa, maayong aga. Rosana Lira, good morning, watching from Moises Padilla. And ariman nakatutok si Dadboy Mendoza. Shout out sa family Lingoste Alvarado, naga-monitor sa Hacienda Felicidad, Barangay Hagimit, La Carlota City. Sa sininga tiniyon, tawagan naton, kuhaon naton ang detalya sining pag tribukaho sa mga pasahero. Lain-lain, nagkalain-lain, nagkasari nga mga reaksyon ang nabatian ang sining fair hike or fair hike petition sa siyudad sang Cadiz. Good morning man sa kay Rowena Villaran Erbito, nagapamati dira sa Barangay Felisa. Mary Cel Panisales Tarazona, good morning. Mayong aga lang dira sa opisina nila nga nagapamati. Sa kay Kent Bulaca Waniza dira sa BDO. Bings Delphine, good morning. Ari na. Sa detalye sa ninyo report, ano gid ang mga reaksyon sa mga pumuluyong kadisnon sa sining fair hike petition. Sa report upon sa kay K5 Chester John Veronque.
1: K5 News FM live report.
2: Chester, mayong aga.
3: Mayong aga ka K5 Elmer, duwa ka reaksyon karon diri ang naga-circular sa siyudad sang Cadiz, K5 Elmer, matapos nga magpagwa sang bag-ong aplitihan ang City Tricycle Franchising Regulatory Board o kon ining CFRB K5 Elmer diriya sa may siyudad sang Cadiz, tungod nga ti ining pagpagwa ka K5 Elmer sang bag-ong aplitihan nangin pabor or mas pabor K5 Elmer sa mga drivers kag operators apang mas bintahan naman kag medyo ang reaksyon sa mga pasahero kay K5 Elmer, nagyamid, nagtaas ang ilay tungod nga may another na naman pagsaka sa presyo. Ang pagsaka sa presyo kay K5 Elmer sa plete, 5 pesos sa tanan niya mga nagbiyahe sa nga tricycle within the city proper.
2: Okay.
3: Kag samtang 10 pesos na naman nga saka sa plete outside the city proper ka K5 Elmer.
2: Mm-hmm.
3: Pero ining pag-implementar paagi sa ordinance number 13-2026 series of 2026, ma-aplikar lang ni ka K5 Elmer sa mga regular nga mga passenger bla, regular nga mga pasahero, pero hindi ini mag-aplikar K5 Elmer ang pagpasaka sa presyo sa mga estudyante, sa mga PWD kag senior citizen.
2: Mm-hmm.
3: Exempted sila nga K5 Elmer sa siling pagpasaka sa presyo ti kadamo sa mga reaksyon, especially sa pag-post sinisang parawagan or sa pagpahibalo K5 Elmer, kadamo sa mga reaksyon sa mga pasahero nga muna dugang na naman sa saka sa plitihan sa siyudad sang Cadiz. Pero ang rason sining ordinansa ka K5 Elmer, agod nga ma-address man ang problema sa mga tricycle o drivers kag operators sa pagsaka sa presyo sang gasolina bla, kag pagsaka man sa presyo sang maintenance nila sa tricycle K5 Elmer. Kay ti kada saka karon ang presyo sang gasolina kada semana, kun mapabilin sila as is sa presyo sang suktanay sang tricycle or sang plete K5 Elmer, daw perdigid ang aton yung mga tricycle drivers kag operators. So so far kay Valben amo ang mga reaction diri nga nakita naton nangin pabor ini siya sa mga drivers kay ti dugang makasilingta dugang income kag dugang komplete sa mga ano ni sa mga tricycle drivers samtang medyo dismayado ang mga pasahero tungod sining dugang na naman nga balayran kag dugang na naman nga pagsaka sa pletihan.
2: Amo na ginasiling bala nga kon may suguon, may baklon ka nga bulong para sa senior citizen mo nga pasyente, ang suguon mo na lang ang pasyente mo nga senior nga ikaw na lang tubakal kay barato yang pliti kon ikaw.
3: Labo amo na kita Bilmer o. Amo na siya kakipa Bilmer kagati mas ang ining ordinansa mas mayuman kay hindi ma-aplikar sa mga estudyante bla, especially kung may klase. As is lang gyapon kay Kipa Belmer ang plete pero ang mga regular passengers di madugang gidya pa 5 pesos kag 10 pesos outside na naman sa city proper Kipa Belmer.
2: Okay.
3: Sige, amo na mga balita naton nga natipon ali naman iya diri sa siyudad sa Cadiz inis kay Kipa Jeffrey Jan Bronke para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa negos K5 News FM.
2: Oy, good morning guys sa kay Leonardo Sevilla, Lucy Yanson. Tamyaw ko lang si Jomel Yanson. Hindi kumpleto ang adlaw kundi makapamati sa K5 sa Mansilingan. Salamat kid. We are now establishing contact with Councilor Thady Saison, ang Mr. Mangunguma sang konseho sang syudad sang Bacolod. Ini may angot sa declaration of state of calamity in Bacolod. May angot sining problema nga dala kuno sang RSSI. Do ano kalapad gid ang apektado sang RSSI how? Nga kinahanglan gid nga ma butang kita sa ginatawag nga state of calamity. Gidamo sang nagahimo bala istorya. Damo nagaduda nga ining state of calamity declaration ginimo ini. Para lang may gastuhon ang gobyerno angot sa problema sa RSSI. But before that, kantuhan nato ng report ni K5 Berto Gakit. May kantanan ini sa ay naku, basketball league nagkinagamo. Amo niya perming laganaw.
4: News FM Live Report.
2: K5 Berto, mayong udto. I see, okay, dali lang. Tanggol Milokoton, mayong udto, sir. Sa ice swim struck. Ah, okay. Ining kongali, garbage collector na ice swims. Sige, halong lang kamo sa obra nyo. Halong lang kamo sa mga basura.
5: I'll take you back to the old days and I will sing the songs once you'll all remember, so come on and sing.
2: And of course,
5: come on everybody.
2: Mayong aga man kag nagaupod sa gyapon si Ma'am Bings Delphine. Thank you.

0: Kaupon man naton si MN Constantino. Good noon, sir. Mayong udto ah. Si Ma'am Esperanza Hinsoli sa Florida, USA is still with us. Salamat. Paghalong dira sa Florida. And all other OFWs nga nagapamati sa aton, halong lang kamo sa inyo sininga trabaho. Kaghalongin nyo ang mga kaugalingon ninyo dira sa abroad, especially kung nagaisahanon ka lang kabudlay magmasakit nga wala kasang kaupod sa imo sininga pamilya. Ano ning party sa kwan man? Party sa State of Calamity Declaration? Anong extent sang damage sang RSSI di sa Bacolod? Diin nga mga katubuhan ini, diin nga mga kakampuhan ini. Kaya ang pag-inchindi ko, ang putot ko yung pag-inchindi, nga makadeclare ka lamang sang calamity sa isa ka lugar kung mayara sang at least 15% or 25% sang among lugar ang apektado sang pesting RSSI or other problema sa kalamidad. So we would like to know ano gid ang extent sang kalamidad o halit nga gintuga sang RSSI sa Bacolod. Ina, dugay-dugay kantuan naton with Councilor Jude Tadeo Saison. Meantime, ari na ang report ni KK5 Berto Gakit, may angot iya sa basketball league nga nagkinagamo.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Berto, mayungod to.
2: Bago lang gid, no, ang aton siling interview kay kagawad Tyrus Batik-Batik sang Barangay Bata sa K5 Elmer kay istoryahon dani bilog nga Barangay Bata bao dumayara nga eksena gid kagabi matapos ang kinagamo sa isa ka basketball court. Actually damo tao kagabi liga, hindi ni liga sang barangay, paliga niya gali ni kagawad Tyrus Batik-Batik. No, hindi niya sang barangay intawganta si Kapitan Rimos, no? Iyan ni kagawad sa yung katuanta si kagawad kay man kagabi kagibay ba Elmer nga may natabo nga kinagamo. Actually viral na ni subong sa may Facebook ang ila sininga kinagamo. That's why yung kwa ni para ti matinguan nga makwa ang rason ang ugat sining kinagamo kay perte kadamo isang tao sa video. Magkita dira sa video ka kay Elmer nga do okay pa, no? Asa nga tido nagsinisikalay na ni ang duha ka teams kag ang iban nga mga players nag battle man, wala lang sing tambaganay kag kay Elmer masig-masig na lang kwa nga video. Sob-sob nga tido mambal sa do nagrayot na ni sila, nagilinaway kag nag-inupasay na ni sila sa may tulo sa may basketball court. May video kita, nakuha ta niyang video halin iya sa may barangay, pakita ta.
0: Bert? Ano na daw naga anong naging kwentro anay, interpurok na nga league?
2: Hindi, actually iya niya ni kagawad nga Pampang. So hindi ni siya mambaltang piyas ang barangay nga interpurok by teams. Pero perte ka damo sang teams ni.
0: Pero taga-bata man lang tanan.
2: Ano?
0: Taga-bata lang tanan ang player.
2: Taga-barangay bata, naniwala sing import na rin. Kag-revive ba Elmer? Pakita ta kagpabati, lipot lang ni. Siguro mga 30, mga ano ah, mga isa ka minuto at nga nagpinapuhula yung mga ini kasi Belmer pa pabati sa kadya ipakita.
0: Okay.
3: Okay.
2: Target Elmer ang kinagamo kagabi. Una na to natawgan si Kapitan. Ang ba ni Kapitan initay ulo. Gintawgan ta o ginatuan sa diri sa may barangay bata si Kagawad Cyrus ibut sunok diri physical pinisikalanay tob-tob nga naglabot sa sinuyaay. Mm-hmm. Initay sa ulo ng pagbalutanay kagivable hindi lang ni Kuno ang mga team nga ni ang ininduha ka team dugay na ni Kuno nga dugay sinuya ay no sa sininga away sa nga basketball.
0: Mm-hmm.
2: Din mang kota si Kagawad if ano ang ila sininga disposition actually dugay ginatipon to nila kung ginapatawag ang tanan ng mga players kay ang hindi mag-attend pero sa Kagawad, hindi na pa yung sahod, i-ground na sila. Kagawad, tanan yung mga nadala sa tapulay nito, hindi na pampangon.
0: Mm-hmm.
2: Semi-final ni Kagabi. Semi-final na ni isang liga, Sani, Kagawad Elmer, kagasunod ng simana, i-final na ni Mila. O galing ti Amuling Natabo, nakato kita dito kay nasa may ring, Kagawad Elmer, sa na basketball court din ko ana suga sang barangay.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang ring ara Japan no kagiba del Merc.
0: Ah para nga hindi nakampang kong gabi.
2: Karon mo inang buhay ka way ang panganay karon. Anay lang ni kay iti padayunon Japan kay iti sino sa mga iban nga mga players sa team at iginamo sila yata ya kay tiamo niya gusto namo niya magampang imong kaya kita mo ni sila sang team kagiba ba Elmer. Siyang barangay bata hindi man masiyasi sa mga players kung mga hampang ng bigkas mga kabataan dira damo git ang ma-join sa society ang amuni ang basang barangay kag ni Kagawad nga sa amo siling nga sistema hindi man i-compromise ang duha lang git kabilot ng mga team nga ni so idulaon ang bilog nga liga.
0: Mm-hmm.
2: So pati gayunon gid ni o galing hindi lang anay karon or ano may storyan nila to karon update lang ni pero sure na sure si Kagawad nga ang tanan nga mga imbulbado sa kinadamo kagabi mga nakuhaan yung video sang pagdilapungulay sa kitanay kagambulanay kagabi sa may court ang iya i-suspend o kung i-ground siya kay Timayara sila yung ano mo nga game ground pala.
0: Mm-hmm.
2: Kung sa diin sa pinodrama decisionan sa komite nga ipakakas abu-aborda attitude man sa ngampang i-ground nila so amuni ipatawad hindi lang ni Kagawad mismo ang barangay kasi ang barangay ni Kapitan Remus kaina ang balya, pauya-huya kuno sa barangay. Kuning tabo nila nga pwede man kuno kampang sport lang kinutosanay. Higko mga pagampang hindi niya kuno para sa barangay bata.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ba ganyan?
0: Aha.

0: ma il quanto no, no? Ang reputasyon man itong magsigisigi ni Matina muli nga mga player sa may barangay bata. So, Solbaromi, Subong Hapon, no? Gamitin niyo sila Subong Dead, ang mga players patawag, kaga ayuson niyo. Pero, again, Kandino Belmer, dayon ang hampang hindi lang nga naikaroon niya gabi.
1: Aha, I see. Sige ang binaili, pero delayed lang.
0: Oo, untap na nga, nakikiti, basi karon lang masundan na ako. Kasi karon dala mo, init pa mo. Kasi Rebel Merso karon, untap na nga, ilaton talang, ulaton lang kung ano yung abiso sa barangay, o kung di kagawad, kasi yaman nini, ano mong rikgo, kini kagawad, kasi Rebel Mer, kasi hindi man iagin sa barangay, iagin niya mismo, tiyan ba ni kagawad, ang ya para lang man ni tani sa lipay-lipay mo actually ang mga kagawad din ni harap lang mga sports committee nga natin sa imo di pa basket kada so sa bangka sa sadyahan kung ano man matabo sa Ilocopulo Manila kundi nga mga ano responsibilidad Manila nga yun eh
1: ay di siyempre ang tananda nga nagkakatabo bisan hindi pa napahampang ni kapitanda kasi siyang kapitanda sa barangay responsable yaman agyapon.
0: Yes, responsable ya kagti kagawat, iya man ni kagawat, kaya isa man ito barangay yung Japon ya, no? Kagi Padel Mer, amun yung sistema, diri siya at ang sininga pagkasta.
1: Aha, okay.
0: Sige, may ulan ng ulan, sumungo, nagtupa ang mabaskog sininga ulan, subong pag walang gid, actually kina, duga ulan-ulan, nagtulot aliti, nagtupa-tupa, pero subong, bastog ang buko sa ulan din kita sa may offside doing kita balik station kagay Rebel Mer kabastog sa ulan so ang mga barangay din libot-libot ay nagadiklaging naman sila kagay pa ba Elmer kaya wala mas sumabaha naman balao muning gina ululik dan man sa pila ka mga residente na to din sa syudad.
1: Okay, halong lang sa biyay, halong.
0: Sige, kagay Rebel Mer, balita ta. Alin sa patrol, dolong sa kalawang sang DTX 500, D3 Bio, my PC, kag DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Opo, diri sa patrol, si kagay Rebel Santiralios, ako si kagay Rebel Berto Gakit, para sa kambing na balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, D5 News FM.
1: Amo balay nang ginasiling nga gintagaan kamo tiyansa nga makapakita sa inyo pagkaisganan sa patag sang hinampang. Gamitan nyo na para ipakita ang inyo abilidad. Hindi kay magsagad kakapasikat. Pagkapasikat mo may magkaon ganisang kasikatan mo. Ala, initay na kamo, dugay-dugay damukulay na, dugay-dugay tindakanay na, dugay-dugay tapungulay na. That is against the purpose of the game. That is against the objective of the league. Kontra na iya sa rason kung nga naghiwat kamo da sang amuna nga mga hinampang. Para nga mag-foster sang camaraderie, friendship, solidarity, nga mag-isa ka mo, nga magnaming pagsinalayo ninyo sa komunidad. Pero paano na lang kung pagkatapos ang league, nagsagad ka mo, yadinom tanay da? Tingo di ba, yung pa why league? Salamat gid sa mga nagupod sa aton sininga hapon. Pasensya na lang sa kay Councilor Thady Saison, hindi naton makontak gilayon ang imo sining number. But anyway, we can schedule another time. Sa ngalon sa ato sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Oy, sa ngalan sa ato sining Vice President for Operations ka K5 Eljan Castanio. Sa ngalan sa ato sining Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa ato sining Station Manager, ka K5 Rod Palma. Sa ato Assistant Station Manager, ka K5 Marv Aranjuez.

Sangalan sa ato sining news director ka K5 Julius Mariveles. Kabarde ko sa technical side si Chief of the Chief Technician ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 Renji Alcantara, ka K5 Adrian Gantalao, and ka K5 Ethan Sarmiento. And of course, most especially sa ngalan sang inyo regular anchorman, sang 11 Mbps, Mr. 11 Mbps himself, ka K5 Jean Paul Generoso. Ako naman, ang inyo ka K5 John Elmer Obaldo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigro Lamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigro Lock, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro Lamang ka sa pinaka-Pigro Lock versus previous formulations. Mula sa Pigro Lock Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Pilipinas, oras sa K5 News FM, alauna, 4 na sang hapon.
1: Ay! Maluoy ka, Lay! Lay! Lay, maluoy ka taon, Lay! Ayaw taon, Lay! Butan mang ka, Lay! Lulay, butan mang ka! Ay! Maluoy ka, Lay!
0: Mga abiyan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon og kumusta?

0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, oh no. Kuya Omar. 2, 3, 4, 5. Once again, sa ano niyong Daddy Jones, pinakabatigdag guway sa tanong guwapo. Ang inyong alagad sa kanginan, taas kung maghangad, nubo kung magtuwa. Right in the first place ever, naging first place kita, solo flight mga kaki-five. Uyog na to itong mga gupahon nga mga OJT. Mga nang nag-number one sa PJT. Pilipinas Daghag Talent. Alright, kaskuan ha, kaning... May importante nga gilakta ng inyohang Kuya Ariel. Siyempre, pungko to the wax level, maximum level ang inyong Daddy John. Good afternoon, dahil sa tanan na itong mga Key5 solid supporters. Bawi to the maximum level po niya. Kaya pilakadlaw, lawag-lawag ato ng mga KSS. Check lang po na ito karoon, kasi mahingagaw ilang flash report mga kaki-5. Pero, kuyog na ito karoon sa in the red corner, ang parente ni Bruce Lee, si Mr. Jacko Lee. Ang international star na naa sa K5 og sportscaster. Kuya Jacko, good afternoon.
1: Hoy, may hapon partner, Victor Jim, no? Kaya ato ang host o sa regular ato ang panguna dra kay may importante nga gilakat kay dako gitong nga balita.
0: Ang dako gyud siya.
1: Dako gyud siya. Ano ba na? Ang tri sapsap diri dako magadi partner?
0: Oh, mo si pinaka dako nga isda, no?
1: Pinaka dako nga isda.
0: Say ko no kun paano siya hing dako nga isda. Oh,
1: kay wala siya gisapsapan, di man siya magamay.
0: Oh, mo gyud.
1: Uy, siya gibuhin sapsap gud.
0: Kay tungod kay hinggutok siya sa dagat, ang gihimo ginsapsapan siya.
1: Gisapsapan siya. Mo lang pinaka dako nga isda git.
0: Nice kayo. Yan si mga balon na to, diraron nga mga patawa karon ka kahaponon na.
1: Ah, patawa lang. Pang sabayan ang taka.
0: O na, ingon nga sumayaw, sumunod. Sa indak ng panahon ni Daddy Jom o Mr. Jacko Lee. O, nawala si Lalay.
1: Lalay. Tutulog ka na, parang dito mo was kahingina na eh.
0: Huwag ko ka prepare ang topic na. May kalitra man to kayo.
1: Pag-ano ito lang, mga within 30 minutes. Oh,
0: 15 minutes. Sige, direyo lang sa mga greetings mga kaki-5. Mga panamyo sa kahanginan, unahon na ito ang ito ang pinaka-wafu sa tanang guwafu. Muna bitaw, usay nga nga pakalbo ko, Kuya Rilan.
1: Oy.
0: Kuya Jacko. Kay naa sa kalbo ang guwafu.
1: Kay ung kukulot ka salot.
0: Oh. Ang upaw baliho nimo wapo.
1: Aba.
0: Ano isa ko simple liter lang ba? 4 liter with reverse psychology. Upaw. Reverse approach wapo upaw.
1: Ang kalbo ug baliho nimo
0: kuan. Kani ulbo.
1: Bukal.
0: Bukal.
1: Bukal.
0: Bukal.
1: Ang pahak.
0: Ininit hak pa.
1: Ano na istorya gani nga nang nagsinuntukay na sila.
0: Oh. Kaya nga nagsinuntukay man, wa ito barangay na isuntukanay na lang gyud.
1: Tubay la largo pero miguhay sila. Wala wala sila nagpabarangay.
0: Friends lang okay.
1: Ano ang duha? Miguhay and then si pahak og si kalbo.
0: Oh, sige. Unsay ingon niya kalbo?
1: Karon kay dito sila sa ano sa dagat. Kita nakakita man si kalbo isda. Hambal po ni pahak. Hambal po ni kalbo. Hakpa.
0: Hakpa. Sa to pa. Dakpon.
1: Hakpa. Na ambalis sa pahak. Ambalis sa hakpa, pahak man.
0: Pahak.
1: Amo to naglalaid din si pahak. nugay drug yaga-yaga. Mo to balik chinihanay pag-abot sa balay. Ini na tubi.
0: Oh.
1: Ba ay ana put si pahak nga. Oh, bukal-bukal na
2: oh.
1: Ay, ang balis sa bukal-bukal kalbo man.
0: Oh, may gani.
1: Oh, sabi ngon. Sino tukay diyon?
0: Tay init to tay tubig.
1: Init to tay liwat.
0: Ah, liwat. Te, amo na nga kinahanglan pero Kuya Jaco kay balo ka. Ang away sa Muslim ug mga Kristiyanos.
1: Okay, unsa sa sinugdan day?
0: Nagsugod lang na sa simple gid kayo nga butang.
1: Mm. Unsa?
0: Kay kabalo ka ang mga Muslim, mga negosyante gid man.
1: Usakto.
0: Oo, oh, negosyante gid na siya by nature, mga bolantero.
1: Mm.
0: One time ang Muslim kag ang Kristiyano nagbolante.
1: Yeah.
0: Ang baligya sa Kristiyanos kuan kining habol.
1: Yeah, ni boss.
0: Habol.
1: Habol.
0: Oh, na December kiting tog na bang December habol. Ang baligya sa Muslim sundang. So lakat sila sa may purok pear tree.
1: Oh.
0: Dito sa kuno sa natabuan ba tong na bata nga na nadatugan sa kaning buli. Dito sila naglibod. Singgit ang Muslim sundang.
1: Uy. Oh.
0: Sabat din ang Kristiyanos po. Habol.
1: Niyo boss. Giliwat.
0: Sabat din ang Kristiyan. Aning ang Muslim sundang. Sabat pa din ang Kristiyan. Habol. Anong Muslim? Ano sa usa na lang ha. Andam lang kakaroon. Andam lang kakaroon igso. Andam lang gid ka. Isa na lang.
1: Guy.
0: Kuan na singgit ang Muslim nga sundang. Sabat ya pano Kristiyan. Habol. Tigbason bitaw niya. Oh. Ang Kristiyano siya kinahanglan ta nakatigbason igso. Kay kung mulurot ni sa kung sa imong lawas ang akong sundang, dili ni siya habol. Habol.
1: sa sakto ng istorya, wala pa kaintindihan ay.
0: Wala yan. Nagkakaintindihan ang mga magkakapatid.
1: Ang ginamin sa isa, habol ang iyong baligya. Pero ang gatong isa, nagkaparing kamat ng baligya, habol.
0: Habol.
1: O sa Tagalog, kumot.
0: Kumot.
1: Oh.
0: Ang lisod lang dere sa tua, kay muingon tanga kumot, nang lagom na itong mga naong niya, kay dako po daing kamot ang gigamit.
1: Gagaw mo gikumot-kumot.
0: Gikumot-kumot. Sa dakong kamot.
1: Kamot, di naman.
0: Tawa na siya mga ka-K5, no? Ang ato ang K5 sa barangay. Ano, mantay inog pa barangay ron. Wa mantay pasumunan. Istoryang binutbot lang yun itong mahiwaan eh.
1: So wala pa na partner ka sa itong gipang hisgustanan. Ining programa partner ka dalawang sa kaluan sa Power Trio. Ang may TC papabakot sa immune system. Prevention sa insomnia, bulong sa mga... Bulong sa obosipon kag sa trangkaso partner. And of course, doong agan pag na sa DTX500, nagabuloy sa papka normal sa mga blood sugar level, prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea, mayuma, kag nagabuloy sa pagpa-healthy si mong kidney.
0: Pagkabalo ka K5, Jaco, ang kung Power Trio atong hisgutan, mas the best pagid nga intrahan na to o DTX Copy Mix. Ang DTX Copy Mix, Kuya Jaco, may naa siya chia seeds.
1: Chia seed.
0: Ang chia seeds, the best na siya para sa mga nag-diet. Gusto ninyong mag-slim. Mag-slim nga tag 100 kilos sa inyong lawas. Mahimo na niya o 50 kilos.
1: Sakto.
0: So,
1: dako ginagbulik sa tuwa.
0: Vitality stick, statistic, 34. 34. I don't care.
1: Enough partner, no? Sakto na, ang DTX Copy Mix.
0: Six kayo. Kabalo ka, Kuya Jaco. Pag mauna ang vital statistics sa kababae, mura na siya og Coke. Kita mo ang Coke?
1: Oh, Coke.
0: Kaso in can.
1: Oh, in can. Okay, ug diri na to sa may mga bana na pamilya naman.
0: In short, sa ang sakuan ko Kuya Ario, Kuya Jaco. Ang in short ang Bisaya na siya, mura siya drum nga putol.
1: Oh.
0: 34, 34, and 34. Puro din rin, maragula ko kakita. Puro dito na mga sexy niya ito. Ang mga ako ng mga OGT. Tapos kuan pa, kaneng kong mo smile, tamis pa kayong mga smile. Tamis pa sa tamis pa sa kong ex.
1: Kung mga smile sa kong ex.
0: Awala mo nga smile nga kaning kuan. Kabalo ka ang perfect smile,
1: oh.
0: Kaning toothpaste na siya.
1: And then,
0: pagka... Dela na ito ilawag ang brand.
1: Oh, oh. Toothpaste. And then, sigulan din, oh, kuan, pagkahuman sa smile nila, makakita rin yung na-appreciate. Unique nga smile ba?
0: Unique nga smile. Unique eh.
1: Aha, unique eh.
0: Oh, kay unique eh. Yung ipon, what na ikike.
1: Pwede ba na ako? Nay, pa. Te, palita ko Colgate close up.
0: Oh.
1: Pareha na sila.
0: Oh. Sa Negros, ang brand sa una sa Negros. Pato tag Cebu Kuya Jaco, wag sa palita ko Cox.
1: Cox.
0: Ah, Negros ka no? Ang lisod lang dito kay mo sa palita mig agugo. Oy, bastos na.
1: Ah, muna dali ay. Ice candy.
0: Ice candy. Ice candy. Ang lisod dito sa ilaha Kuya Jaco. Kaya nga naman, dire sa to, nang paso na ta, dito sila tinapay ra siya gihapon. Kaya ang tawag dito sa ila, supas.
1: Oh, mungkin. Kaya, kaya ako na siren, you know, kabaw naman ka itong ligad ng mga sinima na, nagpasibo ko.
0: Nagpasibo ka.
1: Try ko bakal ito, kung sa ginang, ako si pure mo ko, proud mo ko, Sibuhano man ko. Pero lahi, may gamay gid nga lahi gid dito, partner. Ikbalo ka. Te, palagpila ninyo hang, muna, ang siya tag 5. Ako sa 5. Ito ah, 5. 5. Ah, 5 di hay.
0: Oo, oh, 5.
1: 5. Papalitan ba kung kamay ito sa kamay? Saan kamay din eh? Saan ako sugar ba? Oh. Ah, central. Layo ah. Layo. Layo gali. Ang central is 2. Gagaling man. Sila dito kamay. Naputos sa plastic. Central din din.
0: Central.
1: Muna, munang usaging bagay partner. Nga ang upo na to dati sa industriya sa media si Kakipay si Kakipay Jewel Acido hapit mi ato nag kuanay ning
0: naglalis
1: ah, naglalis gid ay wa gid hapit
0: ah, di, eh, sige.
1: Kay ang istorya ana kay wa idea sa Cebu nga manilutuan ako gi gibay kay tungod taga Cebu ka patis tingi ko ipatis mo si kuha imong recipe nga tawag
0: master ako ana siya ana gani sang tawag ani gining special recipe gyud. Kanaan siya term ana siya Kuya Jaco.
1: Master.
0: Kaning basta mo daw imurag ang punto nga imo gyud pang bato nga
1: mino. Oh, imo gyud ang imong specialty.
0: Oh, specialty.
1: Specialty. Oh. Sige bay, lutuan ka bay, ang kubay. Unsa lutuan mo? Tinawa? Adobo. Ko
0: adobo. Oh, adobo.
1: Ako expect ko adobo.
0: Oh.
1: Kay adobo sto di ba masabaw.
0: So
1: ako kubati may sumpa ni adobo di Cebu man.
0: Oh, abo.
1: Gimura agi prito ya tuod ko amo. Trabay luto ang adobo. Adobo basta di sabaw ana. Chu wa makigibo, wa magagaingon na may sabaw. Di na adobo sumo prito na.
0: Mangod ra dag jutay chicken joy.
1: Oh, mangod. Una ka sa tanang mga linggaho lingway sa tawo partner sa kada kanya diin nga lugar mo na daghang giog imo ma-kuanan
0: kay ko diri gani ang Bisaya ang kumot nang lagom namang naong ang kumot ana niya unya pag moingon tang habol gihapo naman ta diri gihapo naman pud sila kay habol man yeah oras sa kinalahi na sa kinanglan ganang amang inawerta pag abot sa mga kining
1: lugar.
0: Discrepancies sa mga ningon na to nga kining language barrier no. So kun kita kinanglan flexible maloy kalay kuno sa Kuya Jaco that is test of flexibility una sa say may mga time nga kanang dali lang nimo madakop ang imo ang punchline sa saka tawo tungod kay una kinanglan gid nila nga kaning switon usa ang imuhang genre
1: sakto
0: pareho sa ako ah centennial. Ang centennial pero maka-adapt sa mga millennial.
1: Oo.
0: Ama na siyang sistema.
1: Centennial. Is... Pero nani tawag na partner? Millennials. Ang nabang, ano, nambiral. Nambiral. Nga, to, and then, to, kung ano ba?
0: Numerical.
1: Numerical nga daw, genre daw, may tuig ba? May 2000, may 2010. Ano sa kitawagan na sa inyo? Kay ang simo ang sa millennials na bilong sa unsa gani siya nga kuan gani numbering numbering sa kuan
0: ang Gen Z is 2000
1: ano na na 2000 ang sa
0: by generic generation
1: Gen X na
0: ang Gen X is murag 2000 siguro ang Gen X
1: Gen Z
0: oh dasun tu oh
1: ah
0: murag may general
1: ang 90s
0: Gen Y pa man guro Diyan si Alpha, no? So, Manilik, muna karon kay ang kwan ba? Pag-abot sa generation.
1: Oh, generation.
0: Sige, go ahead. Kaya maayo tayo mong punto.
1: Pero okay, mauna na. Mauna na ako naglibgan ko kani sa kong pinsar ba? Mauna na ang mga bali shortcut sa mga karon nga henerasyon. Okay.
0: Pero sa wala, gini siya panduha-duha, Kuya Jaco. Tungkol ka, ingon mo, shortcut. Sure, gina siya. Pareho sa ingin niya, pre. Kanang naa may gitresyor.
1: Yeah.
0: Niya, nakakuha mo. Ana siya nga, wapagid, pre. O sa'yo ron pa, naa siya'y tres, pero wala siya'y sure.
1: Wala siya'y sakto. Wala siya'y gitres, pero wala sure.
0: Why sure?
1: Pero speaking sa... sa treasure partner, sulti pa sa itong amigo na nasa pinagyuhan.
0: Murag ka na yung naakay istorya na parte sa treasure.
1: Oh,
0: treasure hunter ni si Kuya Jaco sa
1: una. Sa una ko, partner, kaning, di ba, og sigutan tag treasure, nama ko na naikuha, nama ko
0: mga
1: na
0: bulawan. Na
1: bulawan.
0: Oh, Yamashita.
1: Na, oh no, mga Yamashita treasure.
0: Nani si Kanta sa, kuan? Sa Cebuano, isa, Yamashita, dondi ista Santa Claus.
1: Uy. Aw,
0: nasa,
1: aw, Desimbre na.
0: Aw, dili na.
1: And then, katong ti on partner, kay, kadlokan mo gito nga treasure, kay naku na yung gabantay manog.
0: Manog.
1: Manog.
0: Manog sa Bisaya, halas.
1: Halas.
0: Bitin.
1: Bitin. Nya sa, ato, sa Tagalog, muna ang pinaka, ginakuan nila. Yang gina gilikawan nila.
0: Gilikawan, ginakahadlukan.
1: Kahadlukan sa tanan sa mga Tagalog. Ahas!
0: Ahas ka.
1: Oh, bisig palibot ni mo, yung kigilis mo silingan, ahas.
0: Magpalit ba ng balat ng ahas, ang ahas ay ahas pa rin. Sige, sige.
1: Ikot iyo.
0: Kanapin yung style mula, Kuya. Kaya na yung mga style, Kuya Jaco, murag delaying time naman lang ginawa.
1: Hindi, ang tuwa lang. Ikuha sila, ipabati lang. Sige, sige. Ang unsan
0: pero, ang expertise ni Kuya Jaco sa... kaning treasure hunting.
1: Ni mismo.
0: Natay, kuan diri, kaning background nanta na itong subo ba?
1: Pwede na lang.
0: Wala man, wala yung background na.
1: Pwede na, katawin na lang. Ito huwag mga ginaya ko.
0: Sige, sige, sige. Okay. I-share sa kahanginan ang imong experience.
1: Ito huwag tinugin, partner. You know. May
0: unahan sa nako intro. Ladies and gentlemen, mga kaki-five, ang mga maragtas sa kinabuhi ni Kuya Jaco. Wala ni background na.
1: Wait, ang pelido.
0: Jaco Lee. Your turn.
1: Ano na? May ara may isa ka partner nga tigulang. Wait, ginahadlok partner kay nga bitin lang manog lang mo. Pero ang manog gabalikos sa golden nga gold nga baka.
0: Baka. Basig baka ato, baka manok lang muna.
1: Dili.
0: Baka gyud.
1: Baka gyud.
0: Oh, sige, sige. Baka gyud. Baka nga may kagid.
1: Baka gyud. And then, ang kasadya lang.
0: Oo, sige.
1: Wa nagpati di gulang. Nya muna.
0: Ikaw si Longgo kay ko si Bisaya. Isang siya nagpati, wala ni hinto o ang gulang.
1: Wait, oo. Wait, wa siya nagpati nga. Hindi nagpati sina niya. Ako bahala sina, makuha ta na baka. Anya. Ang gihimo sa tigula partner, nagdala lang siya duha ka manog nga bayi.
0: Oh, bayi.
1: Oh. Pagkita pagpadaga niya sa mga manog dito sa laki. So ang hambal ang manog. Uy, pila na sinturihin ako gabantay dre. Wako kaminyo, mare, makuyog lang ko pa magi makaminyo nako ani.
0: Oh, kasawa na siya.
1: Kasawa
0: siya. Duha pag yung kabok ang asawa.
1: Oo. Duha man. Magbantay makuha mo si Swildo, wa mo siya makuha.
0: Wa pa si Swildo.
1: Wa pa si Swildo.
0: Wa pa si 13 months.
1: Oo.
0: Wa pa si isa.
1: May pa mga makuyog lang siya sa mga bayi nga mga manog, parang malipay po ko siya,
0: ba? Sige, bilo niya ang...
1: O, sa treasure, na yung mga manog-manog, buwan ang estilo ninyo.
0: Dalanog baye.
1: O, dalig baye. Kaya mo wasos. Kadakong kalipay na sa manog ng laki, eh. Huwag na tinuod na.
0: Ang liso na to, Kuya Jaco,
1: oy.
0: Dalan niyo mo siya o kaning baye ng manog. Dahil ang manog ng bantay, laki pa niyang gusto.
1: Oras, partner, alas. Alas
0: oras
1: una. Alas una, 25 na.
0: 25. Ang oras dala sa ato sa kaluan sa DTX 500. Ang DTX 500, mga kaki 5, nagatabang sa pagpanormal sa atong blood sugar level. Prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea. mayuma og nagabulig sa pagpahealthy sa kidney.
1: Kadunga paluapan bagi na part niya sa atong epektibo nga D3 Bio bulong batok sa infection or UTI bulong batok sa mga nagahubag nga baga, prevention sa mga viruses, prevention sa heart disease, cancer kag hypertension.
0: Kaki 5 Kuya Jaco, ang atong DTX 500 may superior antioxidant na siya. Ang superior kay siya gi pinaka the best sa tanan nga mga may naay antioxidant. So may antioxidant pwede ni siya mang flush sa tanan nga mga toxin sa atong lawas. So during detoxification mga Kaki 5, importante sa ato nga magamit ta og DTX 500. Labi na gid kung mas maayo kung hinimo sa Klinika Di Alternativo.
1: Proudly po the partner na magamit ta sina sa DTX 500. Kay nga diri na ginkuha ang tubo nga ginlakot sina.
0: Abi na ko dito sa tubuso gikuha. Kaya kabalo ka kuan siya Kuya Jaco. Ang muna siyang naan ni siya sa pinakapait nga parte sang tubo. So may sinintatoon nga superior antioxidant nga maski ang toxic ni mga classmate dili makatulot ang iyang pagkatoxic.
1: Uy!
0: Hasta ang toxic ni mga silingan dili kaya nga madutlan tungod kay gagamit ka og DTX 500.
1: May punto.
0: May punto.
1: May punto.
0: Mabra tayo ng programa ay punto por tunto.
1: Punto por tunto. Partner, dami sa itong discussion. Sa ito ang pag-indiruso sa ito ang produkto sa Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag sa mga nagwala pa idea, partner, sa may mga ginabatyag sa mga ito mga suki nga tigpalamati ito dari sa malabutan sa ito ang signal sa waragwagan sa K5 News FM. Sagay, libre among check-up ng mga kakipay mga sa adlaw nga Martes. Alas 9 kag balik naman check-up way best kag alas 9 man. Same.
0: Kung gusto ninyo magpa-check-up sa problema sa inyong paghigugma,
1: uy,
0: pwede ka mo kay Der Bumba Marilo.
1: Oh.
0: Gusto pag inyo di mo kumpirmi kay Der Bumba Marilo. Naapod si Papa Jaco o Daddy Jones.
1: Duha taron.
0: Okay, duha man taron.
1: Kuyugan ko limo.
0: Pwede.
1: Kuyugan ko
0: limo. Pakuan siya kaning problema sa paghigugma.
1: Our pages of love.
0: Niya to din siya, ako kuya, may na ako'y problema sa gugma. Ang gugma nga dili inat.
1: Uy.
0: Sumulo inat-inat guma.
1: Guma.
0: Niya din pero gugma na asa kasing-kasing. Pero dili kasing tuyok.
1: Dili kasing-kasing.
0: Okay, ang kasing kuan.
1: Trumpo.
0: Dili ang trumpo sa Ilunggo. Katuyok kasing una sa Bisaya. Kasing
1: na sa Bisaya.
0: Ano nga klase nga kasing? Kasing ganda niya.
2: Oh.
0: Uy! Katuyok, ano nga klase nga kasing? Kasing ganda niya. Gitulok mo na dahil na, uy, katuyok, kakita ang audience.
1: Imbis masubuan nung ako partner sa imuhang mga kuwan, pero yun, nadula man ako problema ron man.
0: Anak na siya kinahanglan niyo subot din siya atong program unta Kuya Jaco. Kaya nga man binaranggayay man ni atong programa na sadya man hinoon. Himo na lang na itong K5 katatawanan.
1: After sa itong commercial break, Carl Bart niya.
0: Oh, mag-commercial break may mga ka-K5.
1: Mag-discussion.
0: Sige. Balik may pagkatapos sa among pipila ka mga commercial break. Palihog, standby.
2: Put on mang kalay, kulay, put on mang kalay.

0: Center na Vivo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong mga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: Kansunis na kitas ang gisi, mingisi. Ay! Bisyagit ang babae.
1: Alright, balik na tayo mga ka-K5 sa itong programa sa kuna first part si Gyapon. Second portion na to karon is advice sa paghigugma. Ha? Bantayan ninyo kung paano mo advice si Kuya Jacko o
2: sa second portion.
1: Siyempre, si Daddy Jones ang pinakalaway sa tanan nga gwapo.
2: Ay boss, mayong hapon na person namin na namin ka pa shoutout sa tuwang kuan sa tuwang live sa Facebook sa tuwang nga K-Pipe Sagay live program. Sagay, Ma'am Wilma Suson, good afternoon Sir Jum kag Sir Jacko. And of course, ato ang makusgan nga reseller diri sa Sagay.
1: Si
2: Don Christian Puluang. Don Christian
1: na siya.
2: Oh, naka glasses man og nakakalo don siya pro wala yang kalo diri siya don. Don don. Dundun na siya, dundun. Christian.
1: Abi ba kung si Don Romantico?
2: Ha? Di, pwede na siya, Don Romantico. Huwag way kalo, romantico lang siya.
1: Wala siya Don.
2: Wala siya Don.
1: Ate may man.
2: Oras partner, alas.
1: Ala una 39 mga ka-K5. Ang atong oras gidala sa ato sa kaluwan sa Klinika Di Alternativo. May libre nga check-up, Kuya Jacko. Kanong sa agarin schedule?
2: Ang schedule sa pre nga check-up mga mga sukit na paminaw dali na sa K5 Joseph M. Sagay, Martes nga adlaw. Alas 9 mag-start. Tub-tub, ala una na.
1: Ala una.
2: Sa hapon. 9 a.m. to 1 p.m. And then, sundan mo na partner sa Webis. Same nga po nga oras. Alas 9 to ala una. And then, sa taga-Cadiz mo, naara man po dira sa check up every Wednesday or Mercurius nga adlaw partner. Dira man po na makita nila si Doc Sai.
1: And likewise sa Kuya Jacko, good afternoon and happy listening sa tanan ng mga K5 solid supporters sa siyudad sa Sagay. Starling, Ma'am Annalyn Mahina.
2: O, nag-chat ko sa Ma'am Annalyn.
1: Para siyang mahinay nga abtik pa sa kilat. Alright, good afternoon. We have listening sa atong guwapa nga kagawad nga KSS. Si Ma'am Orosio. And Orosmi.
2: Orosmi. Orosio. Si Orosmi.
1: Sige, sa pag ito ganito itong kagawad sa Divina Colonia, ganito Kuya Jacko?
2: Si Kagawad Jordan.
1: Burdan. Kagawad Burdan.
2: Dala sa Colonia Divina.
1: Pero may
2: hapon.
1: Sa Kapitan. Sa Kapitan, siyempre.
2: Daw ka humble sila kapitan na partner. O ingon lang wala lati.
1: Mabuot in fairness sa buot ang kapitan sa Divina Colonia.
2: Mga kwan magi ma-appreciate magi mo ang iyang plus sa iyang pagkuan. Ka kwan gi partner sa ato about sa mga media ka respectful kag nami gid nga kanon. O wala na to sila na daw natabo ato nga may kuan sa balito sa may natabo sila nga pamilya. Ma ikaihaw gi duha ka puro hulo.
1: Sige lang, wala ka problema ka, Kap, kay kung wala magay kay kining ihawon nga hulo, pwede po dyan sulo.
2: Sulo.
1: Sulo. Sulo nga cook.
2: Sulo nga cook. Sulo. Sulo nga cook. Wala, pero na, so, nilapa ko na ba? Ang istorya na nga daw pang, kuhaan ko noon, tawagan na nga, nakano na history about sa cook partner. Okay, bro, ko na bansagan lang magina nga iha ko nung utok ko no sakto siya zero.
1: Oh.
2: Naman.
1: Pero
2: parang coke.
1: Ang ilahang sim ilahang team song ana Kuya Jacko.
2: Oh.
1: Iya sa asin.
2: Asin. Masuna. Na?
1: Sa koko ng agila.
2: Dili, pwede agilar na.
1: Ah, pwede agilar. Pwede agilar na.
2: Kung sa suog, sa sulo ka, iyas.
1: Pwede agilar di.
2: Pwede agilar. Ang asin, kung ano na yung mga, ang popular kanta asin, ilahang pinaka,
1: asin.
2: Pinaka iladong ang kanta nila nga kuan. Masdan mo ang kapiligiran. Why kanta ang asin partner kung dili pang, di pang kalibutanon? Oh. Dili pang pakalibutano lang kanta mo.
1: Kung saan ka mga meaningful.
2: Meaningful. Kayo. Meaningful na lang ang kanta. Partner.
1: Sa Bisaya, puno og meaning.
2: Oo.
1: Ang English, meaningful. Siguro first time ninyo nga mabatian nga maghugot-hugot si Daddy Jones.
2: Siguro yung hugutan na.
1: Ang hugot sa ato sa palugan.
2: Oh, palugi. Siguro ang ginhawa ba? Paghugot mo ba?
1: Ay, good afternoon. Happy listening day ka, Nanay Biti Duginyo.
2: Duginyo.
1: Mayroon po si Duginyo?
2: Duginyo.
1: Duginyo. Ay, kung ano siya kay Basi Buin. Bo, si Daddy Jones, yan na po ko nalipatan.
2: Oo.
1: Awara ba na pinakapaborito na kustanan nga KSS Gil?
2: Basi Nanay Biti. Aga pa.
1: Oo,
2: si pinakapaborito. Huwag sa kuan pa, partner, no? Huwag sa, may award si Nanay Biti. Siya ang kuan. Ni most kuan. Ning
1: pangtual.
2: Pangtual na? Ang permis sa'yo?
1: Permis sa'yo.
2: Most pangtual.
1: Tapos manapagin na siya ikuan ka na yung dason na most actual. Kaya ikuan man siya, kaneng permis man lang siya makita. Alright, asa naman to kung hugot ba? Nalhuga naman to guro, hinoon na hugot naman eh. Kami partner Ranay kasi partner si Daddy Jones o si Jacoli.

Si Tatay Nick o si Lulu Nick. Pero tuod ka ang kaning Tatay Nick Titanic nga pelikula. Kuno na siya kaning part 1 gina.